Kwen kwas, kwen sa pade, kwen sa do. Nepke domi, ngom domi jwel kave sep di ba. Kwen hwa kerke blu diri, ewe zir hwa bakhu. Hare, ida sada din kwa wabasa. Nedi twa tware. Elop kwenp, kwenp, tim anu wakab din onshunwa. Amen. Netika mungu wakata ke madiyub di. DC hagan asa ngona DC hagan asa khung ngona DC nganing aska gaung aran aro dira komen aku nedi dira komen se chigu ke kung tik genesares hubna gisi tingan ask kai ku kin iba mun an ogu ke kowe ha ngami beb hang hubwap ai gisi onge chu aina unhan wana Iban wake uha. Ting ingap ki homa ib sarap di om kaba. Tuiba nira ni ka tank taza. Ti guge tank taza. Tinge tank tabiran wana giri go. Kwan sabade clown clan saloni kwam abi. Dagi sada hara coming angu madiubna. Tida gira. Ne khwa sahara mibahi Jesu Christu ke ngim di khatla se bekuka ke ne sare sira mien asan wa ke asi tinan as wa ku ke asi yo ku ke ngan as ti kai ku wa ka ha ke ni wana elopti nwa ba ke amu a timun a ku ke elopti nwa ba nwa ba o ku ke ne khwe ka ngana at ma ke yi tu ku ke ne mun as elopti nwa ba ku ke mun as ai ke amu ne khwe ku mo qiyana Kurun urun uru agro mungai bao. Horana agro mungai bao. Ne kwepmo ngadi ngai kaidi buru buru kha ngai kaidi gro di kwepmo ne bao di. Ogu ge kun wati ngan ngami baby ha kwen wana si ge u. In hian homana. In hian aizen hana. In hian tungu ti tangu ta gwina. Ti elo wagi asi u. Ogu ge ne kwam ai kwen sabade kwan kwan sado. Ma kai kwits ka ha habe. Netigam khuasa satsi didati na hara hohonga sakom hana elopti nwaban ha han khiza sakom hana akhu amese khabanira mun an khiza elopti nwaba khomi mun a khiza tikom impti buruha dina nira kwa kan khiza impti buruha din khanira ansa tikom sakom okom tik sakom nganibe ha khwena aisen ha khwena Soros is a wing ice and ma. Habe gagas is in ice in a quina. Gagas is a gina quina. Nana cum elop wap the banira cuquiza. O ye bruha caida e. Inku kira mi, huas kira mi. Inku ke elop wabagi at homadi. Tritu ge miba adma. Satskira gauto who get gauto nequinadi. Habe go get gum had gout tragetri. Gum han ice tragetri. O ye ne guam, I be did at his satsumura mibai. Gum han ice tracum genera elop wabam. A ti kom ke elop mo after ba city elop mo ba ne mi ba khutse ne da ke sat se ba go tri o da ke da khoma ti kharets ka di da gra ka u ka khisa ti si chuasi sat ke an an ne twa ka da nwanga kom si bat ke an an khutse kho I khare ke an u kha be sat ke an an di o tska elop ti mo di soman ke no khona ke tsantsa o satan ipting onsa ne ka istins grau o skinira ne twa m abi sa kom si ga khu khuba ne da qoqothi ne sa tom itska ne khon ke tom ku ke tu ke mu khu inga ha ke a maisen iku mu an khai ke ni elo nwa ba qoqo out khisa elo nwa ka khara khara khisa elo nwa ka siban khuna ra khara khisa au khun ka thon khisa tsi thuru tika I khun ngan ka tsara tsara iphisa ngama ka ne qwa mqabi mun are san ainstra sa umi tsasa ka ka sat man ngazi jwa sister elo mwa ba mun a I elo mwa ko se sire amen hari da gore tom tom sa inho elo sa mi mesti qun am out again tike iske sida din ngabiza tin hausen da gran in khis ka qutse sat ke hara mai andan a khu am mesi da qutse tom sabe da tik tom sabe da mata elo mwa khau satani mu a khisa it sata sida din aega khu sida ka uto sat qutsen an man ai gunga da ma man tom gunga da ma ma tsasi gunga da ma khisa qutse ngama ka da ke ngobe khat gung mi ti sat kra gung amen

o a Steve abe mamiro o a pina no kwase ngai thai dinga tare na gere I veket na ramang wa marum sorosi kam kam sen kurum san ak na ramang wa akhasen dida bedwal ngaba beda cha

ngaku ti kaba ho ho ngaku se I tau bat krasizen uso abai anu kwe tiri. Tau ti kara ka wang aisao ti ida sada hinara ngari sauda. Ko kara ngunda ngap kaba ira ngunda ngada tina ni oka ta ha gu nga huwe ga 120 masa kunga nupumoromi 120 skedi otika ta ha si kwe gau. Takat ngaha di dani mi unka o sida umura ngari o tinga rira ko mo a di de se dari am si tsa a dari am si tra kai nga e kai nga tama daga ha pa ngange khun hina dani mi unka pa ku se ina de gura do khoba mi neske ya na uha ko de unka dani sang se I so be iske nesa sara din a di drami se so ba e re ki nga nga ni cam cam cam hu be ngo khwa hi se am di era ko onke ko na khai ha ne tse si kama pa sina moro di kirami wapentuka qhela kyoko e ka jongoroke ogatsahu ogatsi akhari pastein house nsahu di gore qanqise I moro qinqwa sti kirami outdoor kike kore ya gapta magu e greetings to outdoor di kirami kore ya gapta mi ai e ausi so lasti akharu khaske di gore qanqise I moro ge sames e malcolm swart sitsinge neba owen sapsa go qhai ha di ikirami se I moro moro go sida tsinke go qhai a ke se nga utlwa kuri khata ke ha di ikirami ai kwentsinge kuri ha tara do go ba arang o indoretsi qenqa fcu ba khore ba rute qom e ga tsi qhaisa tsa doni wa se se ngore ke ne di gara ne tse ha ne tsi kara kuri ha ta its the day bai ga be di se gore ngas kwen go mana tse ene e ba ngo se tsi mo ngabane nga ba je tsane qhaise e di latsing ke to go ba kuri ga di ikirami e qengisang aib au god lips ke au god lips ke tswa go amsa go di gore qantsi e kuinsa tsing ke qhaia moro kuinsa aib ai e traida ha di grami e ti da dikogwes na dogo banqapa autitis nga moro de mireti ke dog ba goromi e plus Zidestini, tiratsinge go a chai di grami e handis tauhas, a diro tauhas, a dilo tauha, pada geto hoba go a kai, neba autitis, nga autitis kon gehaven ete ko waka. Zi moro, we have to come ge, we have to come ge go a tani karuda. What mother ni dite sa nga tigo a munga dege what mother. Si nga di miss a sina da nao. Si gwen geni di ko, kom si gu han amu ya tes nga armati a e dite dreng ay. Kabe tsome da yego nan wan amaida yego a tsome khoge kaba ditsa tang musen tiratseng go dogo ba khai de grami e ho ya de tsome go tani qarude tida go a khai ncabelo ka sesa o pedisen a o re go ke dikoro tang tshise iba se dane qom e gatsi a khai sa tsa dane u ga ne ri kra sa dar dagtse o itske go tsa u ga a qandira o ga khara ga ku tsinda khara sera unan ai o ka ne tsi ka ma dare ra di khona e dare khara ng khabe ng khabe sen ai ka sen ka khona di ra ng ha se khabe e dane qapteng ngano bi o re ngaka qapteng ngano bi e mi tsoro je ma yeng ara tse da ng ba go khara tsina ng khwa am tse e dane ha ka se e tar na tura di tse se ka aroma e ka ke ba ma dira tsa o sen te dane ha o se e khuke ntsu

wasene se e o apke aqa se qhabakaza go qhabakaste a inqwa sixana iqom tsi horipti qwece of ke qome nqama siqara ngo se e koroda gara o e dizinqona a ngara maqo xwa sixiza h inqa oninqam tsi adisi qamqa ngara simanqwa teqanqa tiqamisa go onisicabi cuye gara manqwa nqwa sixiza sha go onisiqhaba amse skeneza. So reskine ba dana nqa shnqa gcam di zikhoza nqa hain gara maing wa qwa sti hong ir shahu oni nghai tsi disi aga nqa hain gara si maing wa garab di ngani shahu oni si nqa qamit si qaib amjik tabi si qabi da gara ko oiga aran disa disi ngon nqa gcam di zi ngani nqa aran no sa disi qam nqa gcam di zi hong nqa aru aba qaisa qam di zi kwin nqa nqa sa disi disi qoza nqa beribo sa disi ngon nqa gcam di zi hong nqa en hana sa disi ngon nqa gcam di zi kwa sing nqa kwanda ve sa disi qam nqa gcam di zi ngani nqa keng oba disi ngon nang xaqam disi korong a hilaw navi disa disi ngon nang xaqam disi kweseng a henis pesa disi xam a disi un a ngom soro sa xaisa xam disi katima mulilo sa disi ngon nang xaqam disi un a ngukwa isa kwese xam disi ngon nang a koriha sa disi ngani a ngona disi malay sa disi xam disi ngani a jaraka ewe sa kwese xam disi un a ngamingu sa disi xam a disi un a kureng kuru sa disi xam a xam disi xaisa a not over sa xaisa ngona disi oga hausa disi ngona xaqam disi nqa oga karara sa disi xaqam disi nqa okokoyo sa disi aka xaqam disi nqani nqa okongo sa disi xaqam disi kwese nqa qoli xaqam sa disi ngona xaqam disi xaisa nqa omuthia sa disi xaqam disi xaisa nqa ondangwa sa disi xaqam disi xaisa nqa obuwa sa disi koro xaqam disi kwese nqa qaribu ama disi tui nga disi koro nga oshakari sa disi kam nga kam disi kwa zeng a ojinene sa disi tui nga kam disi nga ni nga konga ebe sa disi ngona nga kam disi nga ni nga odabi sa disi kam nga kam disi kwa zeng a uchoba disi aka nga kam disi kwa zeng a ane sa disi kam disi nga ni nga rundu sa disi ngona nga kam disi kwa zeng a nga ni nga u sa disi nga ngona disi ngona nga chakub am sa disi kam nga disi nga teres pa sa disi ngona nga disi kwa zeng a tumko sa disi kam nga kam disi kwa zeng a tumeba disi aka nga kam disi a comment comes at disi aka nqa xam disi si adana as a comes at disi xam disi aka nqa de nqa tsinga no de mqrde tse nqa qaru mara a xa u sense i melodies ke netse go nqani kuri ga disi neng kira mi e tara sapke dikoro ka inqa mi cha inga tsi cha isa tsa unhare dikoro mi se e o se doli doli mani inqa be go se doli man ong se tsinge go khai comment comes ke khai a tsi khai sa tsa do un hare de ke nga tsabe sna ra mi ya moro se kan gandara we a bang a sa tsi aroma khu tsama huda go a ne di tsa munga di gira ne ba mi e panton jacob sa ang am sa ho ang am sti kwen ja ha also der ist denn ich es auch wacker wann ihr es i trek van Canada af do Canada gira ne Canada gira khana ngara go towa ora ke ne ne sa go khatsore ke go tsha nqa bae ne da arms aid ke go ntira ke go e bo tsa go de go go me ba ofisa muta ke ni ane e tikara mi ore wa nwiske go ge do go ba di tsa ke go e bo tsa go go helicopter tsa ne ba kwa tsi u se e se de ke nqa tsa bo go tsetsa ke khapane e America ka soga awudisa ni Canada nqa ore ke nqa tsinge no tse ka nqa bini wa tsiske ya e se iruge koroge se angani tsinga ba e anqa ba a nqa ga tsa mari tsantsa sa tare na dwa eng khome ya tse nqa aroma tse ira ke nqa ba go nqa ro wa sna ni tsoi nqa ro tsiko se da ni tsaru o ya pkera mi ba de nqa se nqa ro kana tang nqa se ey wan xa tsgo zatsa qho hayi one nqasa we up din ominga tsinga ipara qoma inqwise if omkhunqa nqa hure nqanada kweda ase hi tsira no abe xo ithina uyini didakine date now nebekene siqobu tsira kine ne date nge khona nqare sira qonga betske omza hutseng o qores night ma ka utsa sna tsinga na tsuma umza hutseng ora qore ga betska ho ma sen i muta gining a qa sen di ostna tske dit ma o ne nga sa ya qom kunga ngahore ti yang ngora roske qira qan khao

wasiba ma wasitisa kufungacha ye a nga nga si i di ike nebara mi e nga di misi istina ike karas di karib di mung am apkong isa bute vet kher tsep na guru mi nidi i ama nga di ke tui nga khasib tsi aguri sa kusis nga wasiba omka istin karam khasib nga ba u sara nga wikha ngise i di ike nebara mi e se i Kabango East Charib Chabis Nadagran Wikaro Chico or Snake Natrabis Tina Sam Otikam is going on and good upon a man or say, a di atonga on si skotoman mantina goron an kai se I di ige neberami e kade mi se isine ge akabanko kire dako tabi kaka sen kai ku angona di si tabi kaka kai ku di damire ngona di si twing a tabi kong kaigu hina kawango eng os na haku trabaho ike a tam na kweze di si tam a version dasi bakoro kong wase I ti engwina kweze di si kurong a ti na ue kweze di si kurong a version dasi bakoro kong wa di kirami yang haba iyo ngona skolga ngona di si nganing a version dasi baho hong disi ngan a person tasib ko se koro kong wa siske nesa disne ge bakoro mi e kaisa skol kutsin ge koro disi ngonan a person tasiba koro disi ngonan a person tasiba ho koro disi kwezen a person tasib ta koro ngan ka isi I ti ike hong na haga disi tam a person tasiba ho hong disi a tam a person tasib ko se koro nga weti ngan ka I di ike nebarami ese I asara di kuro arokwe kwa isa epafras ndaidwap tinge kawango ayin was ngaba kamgoro ku ngakukago ayin hawa I di igira mi ese I kamgoro ku ti aharoku tinta iske nesa ti ida mire nga ike rundus ti harukuku sender eiku kain hawa I suabe iske nesa koro dagara o I pa kwa isa panda ido apa koro nga ika mako kawa nyoide aruko gurane aip nga wati kosa se kam koro ku nga kakoro amai ing as iske nesa ti atla suabe ay kongasti kaibesi na koro aam ti atare kuri kaguro kupe ngo mankarip ay ida ni ngayb eira homa sense iza ti ipke kaat mis eis na koro aruka kaguro kaw kaw nga iku da skol ka hu hape hubun hubu sen hun as ti aap ti rusip ti kawang udi nga tira skola hun wakais ngasang arusa sip ngara skol ku tamaske skol ngasang arusa sip ngara maise isa ipkoro o tom tom ka o tiko nide kam koro kata imbete kain asen ati ngako di kata sen sa ngaisa ngawi di ipkoro kam koro ka ngaba kaw tom ngase im okay rela no ho batla ro tiko saradi au train obas anambia blood transfusion service tinge nambia panghum anagro tsa tsa nga yen au ka tsai nga ige anqobesi au christi tsesa ingro obeku obesi zratse di se I so apa ikoro tsom tsom qao se I seskenesa agova aus

nilite skrotede se iso a kwaisa sfrita asino singe koro tomtom ka kuru koro bezira tede se ite skeneza mari e aukara a tchaikwen masen hasen anara ankai se ite skate in gitadimi se snagoro a gatona ti hasi pa augunin trai se is ti in kona masen hase no kwedi ungani song se maga e outkain over the perodi adi e kukusen ti auga trai no kwedi wini song with him. Tribune strabis na dagran uitan rotiko osnas kesarati nganga presidents. Agongeza Lucia Vetpo estina ngabako asari hai ngaba ike sunrise di ngomeng ankwip ngab ay hangan tribako akaisi ese I ti iske ngadi I hangan trib di akais ngas ay anghanu si kwa amsti ngakasim ngaba ikuron ati ngadi I hangan trib di sedan kasiko arumang ngaba Anu si jekoro kwa amse iti kina barami e. Sarati amende tika ipti ministeri kwa isa modestes amutep. Dep marins ti adana si jeng irama isa puli mertensi ti angasi. Karisin awema nansi mainisan nansinge. Ati ing anu si kwa amse ngas ngagoro. Si I kade misa isina iskoro sarati. Nga presidents tsabe kwa sa Lucia Vetpo sina kan kansa adep marine Namibias ave man anin ngana kuro masi I tswinqa gasip sizeng arep ti saradi anqhwa si ba omkhangisens ngas e ne di I anqancep dicais ngasa ko a qaqosa iswa ba iskoro a kan kansa masi iseske lesa Donner Dartis, a.k.a. Nightcase, or a cabadi cabadagrang uitaro, Zuko, or a.k.a. a donner darti, Charangosting room, a steel umbuli, and creeping up a.k.a. Nordistam, a gurija, a rocabang hira, sego a kae, to go a cram, and is a eat again about a me, a Jordan Jibabting, a one of mice and get a me. Anirigo a kan anikwep a sheduka ti anhai rasiguro kakwep ngtamka ke kungobaka wi akayihu ti go anong asa kuchotwa ang abayin aromati kirami ti ike ngadi mis e niri e wako sheduka pungabako a kakwe pungaba tuingasa arekap di us aigo atka di grami okapi kwa hita si ike wako kwep di ngasa kweba kwepe kwe siku wangha u ti a kha a go ding o menga kwa e kho ha e no go ba kho ha ni se a go ngwa nngane ti ke ha ga di sa ka nqa go ri ga a ro kop kene di korba go a qhaba kho si sna go a u se e a ba nqa mandi o nwa nqa dira no go ba a iqong se ske ane sa Amdara sobe istina iske sara di nganywa presidents kwa sa Lucia Vetpo istina koro kaba akomkom kao hanupti wika sending kwa siba omkens ngastin tu nga kasiba kota hasa sorosi obusina umha kwen aromastina iske nesan didezi amsa iske Akanam se sa kup kausi sorosi obusina umha akwendi vekep ting akasi pinang namin ngus ego
we ha ipa ngap e kuro mase I ngadi mis e sina inge ngadi I avegep na soro sin ngobo sina unha kwena kutay ngawa I karagan ngaku anan ngana kuro kong ngise I tiin

Uhen gramang as eti irage tamling ab di rahami se e sadar doctors au or it's ida ne karoti dan amasan ay pani madi itam aresina ida a dino from strabaho unhas at kwaisa hilma kengo stradani sitam arese ekurose abaho idani ang ave ma di de ang a processing urusi ti ning ay ang ay nada. Kodigirami summer bodies are made in winter. Ji, nep ang ay na dani. Kaya sa ngay roto dasi i nga ne amakawe tino nidi. Now ang sen rose i ay kine ba di di kyo kodigirami sa i sa ida ng mga kabis ng ikatsing awe magu ngabaho ida sa radi ang hawon abandi sa rose kam kam sen kurum si adugurisa pa o erisik kani am sa ing uda kana tatap ko no ba pa kana dap nga watrip ko kabe dani watam kumara kana dap kumas MDC kumas WhatsApp kabe dani watago ay watan kabe idan karo

sa ye a kwa sa tama se mi ba dere tare esat tra ore sen ha di ida ngaba goro qabu ba se ida qaru tsing qaru kun qwan qwan go ba khoda gara wa qi o ida ni abe magu tsi sara ding aba sa ro si cam cam sen qurun tsi adogre.

Tamdi se kore nga hinda ma kouse ida karuti kore ruse pti ay ma kutara se I ay ida ke sab ay pti rami se I ti ida kumo sab ay kau ka sore pti grasimi o rako sen o kwaet kumo tit kumo ka tahara ka kanya ti te mariko kilo na tirami tinge ngikona hane ay pngarahi Kita amase soros ang sa kota ngayro kada kunwanani na kada kunwana dati cha ida da sorep kasi hereha o tite ting aindi si itske aturo tkara ng ay ayisen tuwa tuwa o ayisen kaut ka otkini ngosin titni kuitni dis ay ngatkini ngosa sorosa mariko sa da kom titkini kwan Mana je si kilogram gue? Kini ah di amsi, di kurin kai, tauha ne kiloga, ne da komga, di itkini ngosen, di itkini ngaskau ka, ainsen ska o, sa kilona, sa komsip, bagoha seni, ainsen amai, ainsi turut ni kosi hui, mariko kilona raga kom, di itkini huanga, itkan, sorip kasi ha, okay. Ti tse da haro go kany kwa se kwa nke go kwa nga sne gira di e ngwe kore ke unada go di o ye overweight ha ti ke underweight na overweight dira na makone ke underweight ti tse nngana ni nngana tsikira kwa nga nngana tsikira qom nga nga di inqof tin ke ha ti tse sango ba go wa se nngana se na ma ti asao a ke go I've been at an oros reclame asa. O daddy dear. So Roske, next time I'm saying I'm a stina. T. South Nadoga clears and hold my ha. Oske soros na clamming, ha ha. So Roske moot. Clammy, umhansi e. Nice nutting cooker. I don't got so up a idagmoe, tits a kaya. E. Clear on my clero. I nature said, and I did it even to cry. Did I mean, or said, I told it was in another gold diner and ums and or it's skinny, ogan ice and tar. See, ums like an agastin and ice and tar, my set a chamber. Tit skinning and ums and am I? The ogre case got carried on a bacar of hot caracon, to cover a ditoa, to cover a cover a caroca urica, who we give mutiny. E di sigoro nga hika nguing ubasin. Iti na bakaro kwa kaka kwa tagira rol kwa sen. Ibe te gara kayo. Tinga ba sedap na di. Ngun kumara hii. Kida taib aruman anisan. Kida spirit dan ni hos aruman anisan. Kida koms arasa unga. Nga di taubit mura ko. Tare sa tsakany ba. Tida ya hui hina tsakany anisan ngui kawe. O itske nga tauba ko ha sinin anisan. Tida gitira uga. Ngaidara ay guys neba sing kaya utas tidra di taro kaya utas kabe o ikara nedi sao tiki kwa tira tira gidi ama sao ngay puwa ba koms tu zira kota singa koms gene karo kwa kaka tata mwa ba tisede ap nati tika ba karo pa urika so tiki niko mai hui hina tita ngayza ngayin kawe tina ngwani ayinsen Titkini one, I who a moot nitty. Such got me, they kept carrying on an adder and I send you, Omare. Sang on an addy, eh? They kept carrying manatis a who? Who starts a scuzzy of Donner Datus goes and I send you, Omare. Tikai kangri. My daughter's called Tigre, eh? Eh, Dorago, Tesna aroma, lighting gay, Sauratis aroma, quite lousy brama, see. See, it's getting a ice and stars up a ta na uha kwee. That's going on. Indy hang was a question. Indy had a now 20 push at na di. Mahoe guinea. Clarity, it's that, I don't know. Such an ice and cahoe and ice and that's getting a quick and a cubing ocean.
sangas, a sack type, a sang no way. My angisendre. Tisats kimutni, aitama. Aitamani, quaqua said, aitama. The taste was a me basin. The whole dignity, say. It is sorry because see how. Ngada grahuri ama isimathi swimming suit xaqa uriginini mo senti ngamu ibathinga yini one it stand ngayo you know titsikeda no ha kwecha nicupe ngose ncincana la kumo hi tagira tok partner uandira mio ngai ngai udani partner tagira umathi titsikene rogo ngayo sikinqa kwaza ncinqa baqhweke utitsike sarwa ngasi sakunqa maha oda ngai khanqa wayo sisa Ams HTC ngas ngas ngas a. Ang isang mire ngay ke na testing awe maro di hina dago. Ang iba dahay na. Di siguro ng ang iba di siguro ng ay kay gan ng iba sen. It starts coming kawi. Fagip ng regular phone status. Donor status. Mati din ng ang isang di. O sa mimis ngasa. Ting ang are. Okay.

0: Amti si korang tak kuri ku kai pasking esa tang sagi unhai kai asang ang kaku kering ngomako haru ku kai kain are sing hua si kai kering hung are se ne kuri keng ang amsa na ko singa amti si korang tak kuri ku ang amsa tang undi tiba sida ting asa online kabab tang ui an subu ai se kai aroma at anam sing ka sin sari au na asang ande ho amst aroma hua mi sin si kain are sing ka se ne si www.oatf.com.nz taba kwa mesin. Nga hasip, ko ta hasip. Sing abosan ku song hasip. Timi hat peng ams nagadage. Umpira tanga. Sida, kam disikun as sahu. Kam disiko sing as ak mukap. Kam at kam disinganing ang aguri disko sing haure. Ongwe diba kurugoro brating haruku kong uti. Haruku ka ay kong guys. Asang ay kogu sing edi. Asa kasa sip aroma kengan ngani koro kam ona kenga kui kose kui staba kami tamaska iyo oatf.com.nz taba email sa siri.
1: Kando DC hain kira man wa ngaske kaisa isha khusa arida tsesti kuro nhona khuka wa kisa khweda ibe kengkwas di kaba kam kamire Class, the Mitsi, I'm going to up Paragon, I'm passing Sahuel Town, Tamcose, Tutamaka, Kurukuse, Tamcose, Tutamaka, and it came up a Kahare, a town Kitwaka Guru Wadi, town Kitwaka Guru Wadi, come about Hardy, he had a gear, had a gear. He was a destinist, you got a cold tie, Kitty didn't want to happy. This is Aida, a Waraka testing one, a clown and era. Kuyo ba sa skin? Asa kapit ko lang harugun mo ang wakore. At chobis o weekend at sasip. Asa orang nga unga asa kung ay haba tsari. Disi kilogram back profit kuk mele. Kuka disi tingo na disi nganin a dollar kutsi kose disi kose asin ko ay disi kilogram golden pearl raisi ke disi maski kuka disi tingo na disi kose a dollar ko tsi kose disi kose asin karakan. Tam kilogram chobis asa kama sukuriye. Mona disinganin a dollar kutsi kose disi kose asen go ay tam koma koro kilogram champion super mai e mona disi kose a dollar kutsi kose disi kose asen go ay hunka disi milliliter all gold damati sausi ke mona disi koro a dollar kutsi kose disi kose asen karakan hunka disi tsi koro disi gram cross and black wall mayonnaise aga disi agan a dollar kutsi kose disi kose asen go ay tam liter choppies sanyu uwalie hun disi agan a dollar kutsi kose disi kose asen go ay Kam kilogram nino au era puir se e. Haga disi kaisan a dollar kutsi kose disi kose asen ku ai. Haga gai disi gram lakista damati tsi chili pilchard au doga. Ona disi agan a dollar ku ai. Haga gai disi gram chopi spinat border tawoi kanu tsansi ba unha e. Ona disi hun a dollar kutsi kose disi kose asen ku ama. Kui koma tam disi koron a liter kakwa kaula ike disi nganin a dollar kutsi kose disi kose asen karakan. Tino ko ba kawi kun iyang nga sa kanto ba hanang ama ita sida takeaways pere amkaw. Ano mustin ang anong un aroma sarisan uru si an kaup sida. Sari an kaup sina sarisa tan uru re. Aige. Chopi sa kabaku ha. Harukun hua e. Kada no ko ba kore. Kada kore. Kunene karisi abe manganske saura sirang an. Kunene karisi abe manganske. Saura serang an. Kunene tarisin abe manganske rusip chin huasip oba di menestiris ka korisa se. Ok, si kunene tarisin rusip direktorat ka korisa se. Wan an ta saben. Na, hain uip din huan ay di campaigns kamanyap ngang haris na ne kaman ayp nganira ha se di harang an. Wan oba di gitaria mari onna tige kuis kime aybe kweka hak anam sene. Outside, ma. I need to get a sour at the Kamanya Panera di he. Disinganing as command I've disnasked and stuck Caesar. Disinganing as command I've disa Kamanya din Homosip Omina, Sigi Kadi and Rusip Tongas, Hain whipped in Aindi, Saint I cross called Nadi. A sputum collection. Si hain uba sorop ng ay sitading us ay extra na us masken us di extra ng us nasin gi nira di nga di kong waba di nga nira itka kaiba hindi huwas ipke kadira kaw kaw nga hein kusin nga ay hira kaib nga ba sari kosa si ngan iya kahuse uikwahan, kaima sibarahon an, oesnara haun, se kade, kade coin. Ya, hain uba uan kaking hong, are hain, nan get kadira kalkan hain, nedin aidi, muhan aidi di sagum up nan karike koro an hem. Kunene karisi. Abe mangan trabahuski nasa kita kore. Okay. Karis kira kamanya pungan karis di perosa kari huan angka saben ia hausi kau kau sen kanina unha taman ngan rekan sik atau kau nga aman in anhungan karis di peros tawat disikurung as kamang abdis en asi ngurisen ngaskin zaman dak seski disikurung as kamang abdis angas en asi ngurisen angka saben kira kau kai in ha a warga kanina ngan kakadisi ngaskin sisam Clinics di Kharkiv, amai. Clinics di Kharkiv. School rapor di Kharkiv bahu asing.

0: Gerard Kovacs in de bak ben ik was moro de mire.
1: Aan het ook wat kan ik als de mire om te doen het ge stuurt je kerkep die hoa op St. Peter's en ik kerkep Maldies, David Kausna. David Kausna, St. Peter's en ik kerkep die Anina. Orisha is toch kari. Net ze dat je ka kwartal conferenties, die dramis nasa ga uwaha. Habe ik kwartal conferenties, aroma go, mijn uie. Nee, mijn uiske kon aroma ida monas. July 26 da ka khibion cc o ha joint sessions a bo bec kada gini nasa ni uha oda gitok rang ange ne chida ge quartal conference sa uwa di de sen mak anida khabe report ku chi fertla kunya ga ha ka ku kubu kubu yi kuba manka e ida ngai ko ka to chi tam ise nakmal ski nok ba kausa komikong ne chida gira khwasin ne chida gira khwasin chingi wasin mak anin tabe kausna nana rang an gaye ase kai khodi ka singnu nai tan an nu di ra thabi o khwa sin chi ge nakmal ski ko anga di chin ge ha anga tu ni ani ari anga singa tami sa khu ngona i thabi ga ge kyar khep te bani ha ki tuan ti khapur te gu khasi ba dre idan ne chi kar ki di khwa twa au be du ara ka shi kai kan kan sti ni de do khoba
0: kan kan si chai sa ches Kira karutsi ne basina kainkwas moro dimire.
2: Kainkwas ne ke domel le kan ave si ba tok si da kwen. Ku abazi ati kwan tra kum si na unwana. Kwan ge ta kwan ta di de di e si da ngana ge ta kwan si da umai kira kwan. Amai kira kwan. Kwan he. Kwan ti kum si ba unwa kwa ke tok kwi kwan se kwa kati mas tra ba kwa pe inyo ke mi ba ebele di. Tok ba dusadu kwen na mi ba re in kwana. Tok ba in tina ko qatsin qinqa kuba dane hadi leke conservancy yaqiyo ngawu habe hard scheme diku mikho tiamen kanse dubinqa tiku mikho ke sadati ke antwan ke intina qindin qaru bara ahun kubi odake nqa khuwe u tikhan beberi cha cha how kain beber kwa qosa sibuwe qhariro kwa life ngwe qaisa siyaqisa xa kwa cha cha tikomposa rakuru kamine nqa masikomposa lokomi cha tini nqanqa tinqanqa tinqa kuza nqanqa sini hon ada gra twan kini sa ariat na ko tsela dile gramio trominani ka kubu kubu tsi ke trominani ka qaliso tsi kini so ke tsobise nqanqo itse trominani ha unqo tsi trominga ni mai ne aru tsi kon ha unqo tsi kono ya khari o trominga tile kina go mita o senyu trominani ha bo mkwan lo go bora ntwa o ana ra ntwa o tsan ani ke tsa twana ra tsai sa du ka sa is sa du nqame be bi ha sa ra tsai ma di go ya ba ham ira o tsi kweti kana nga ira tsao ke koi bara khau ke o nga ira tsire ke go kwa sa du nqama se ke go kuma nga go sa nga nqam sa dire ti ke kwa ke me ba de ama ga re gira mi ka tsa ba du ne tsi go a ping a ru khain paper na o ise mm o tuise amare o tuise tsa ba go tsitswa tsore ne yao inqa di ditsi nqanqa tingai ga qaise ka ra o to go ba nqa gona khwan ke go ha di dikura nqano khari tshwatsware aisa ka magaira o trominats ka tsao aisa tsika magara ka tsara nqom khame tsuike tsisa ka magara o da ke do khromi tsi qain qeba se zangwa re qoro conservancy nqa kho izo tsara re kho iso ne tsi se ke ding ha o tsoda sa tsina ise no kho ndera di khuna di ase conservancy nqa o man tsara di khara ka nqa go khuna o mtsa o nqa tsuba ba ba di ke do solo solo skodi tsina ke e khabe se ke se tsiba go tsina tsa tsi go tsa di nqa qain ha o ha o se mso le di da re ka qabeta tsa ise ne tsana ba go sa se tsina nqa ide etsa tsa dai na se tsa semko ka ri na ni nga e kuruba ntsa se belde ina tsa tsa tsui ka mko se tsui ona nga ni kho se nga ni se khame dire ya ke dog kuru mike kan gas bye bye
0: kan gans kira ne bastina tsa en kwas moro di mire tsa en kwas
3: tsa en kwas tsa en
0: kwas o abim kya an nan dure
3: Pastor Cosmos, Rainer, I think I've been to the king and go on my cracky. I read the never, who can say, Oabasa, Ua, Oton, Oabasa. Ike da, next, I mean, there happened a cow that cow toilet in the back of the car. Ah, something that got was a great car. I have to put up a book for a guy, I think. I think that's not a great car, is that? Don't do it. I'm a answer my question. Is that the no customer? I'm a cost facility.
0: Gun guns.

0: gatsago to go bade ke gola ka Emmanuel Parochi Tikwati Tikreng dikarang anan le tekam koro e kabira ke sina go gatsa ba ga o ba tsori nya go trip gara ha kuortiale mayeng ai o re ke to go ba wa kuorti Tikreng dikarang anan a di to go ba ntse se ire se ke kha dinga ya ona ra tsan in a ne teng ha ho se ntse ka wa tsi u fon pa tsori se ba se ka ntse to go ba ne ha ho se i le ke to go ba koro mi tsara to go ba pa tsura ne tsao ke se ire tsada marin kha nha wa re ada a se kha kha ba pya se ka ka ho go re mang a dinga ma tsare ba registra di maride khaisa ke go to go ba an an ke tsa se se ja go ka o tlo go ba se ma an ka ha ke dan
1: gan gan se tlentse za duwa
0: ha ke dan bye
1: kira karutsine bastina qenqo asmoro dimire
2: moro moro moro kodak do kro wi wa van autos le lagi ka khu na ka ra sa na desma tapi volvo dis le li gamai ena ha ko do na le ra ho kai marigo se gini madu kira komi ke do ando na usi ba ka ra sa za hu a khoni kro si asle le gen am kno bro ra wa volvo stiga so do na dis le ra u ken ko do do ons ba wi na na ba hari da do na mata ba sama segini madu ke kai ayo sto
1: kal grants na ke ka khoba ma
2: ah kal grants ke ka ding lao che
1: e o tsa se ke nge se kharu go khoi tina go ka isa go ya kwa ro tina mare e nga ba ntsha uwe
2: o nalag ien 837 2006 ya ma kai ayo sto
1: kan kan se tsenxa ba ngware
2: a go ka ngida go ya sna cha ja che
1: ba ba Kriana basina xa inkosi moro dimi?
3: Ah xa inkosi nira kwasi ke ufru ngqobazi sanibanga akamsakhu. Xa mhaka khada ke donqa wasike kai. Aba hapti kuni hapti nkha. Nese anepke ngona ngibeke ha kura uma khabe hoye maka. Ah nqadi ha gaga to a brand nomor sinha kudiske. WNJD ha. WNJD kage ha ka pranta. Aha kage insaira ngusi qaroga qanupe dami aip maske yong aubi han ngadi haga ga to kha mungu ei ne no morsi qamile qhinga khisa tswi ngani tswi kwese ngani qhinga khisa tswi singapa uma surisa qamire maske yo to kha haga om sadu do han an ku ge siu ba dare ta me bi ka gra ni si mu ko e u ba de la ti ba o si da di o me ti ba do ma ba dare ma do ba am sa da ge ni ma okay
1: gan gan si ka nga
3: okay nga

0: Tsena kwa tsene ba qeng kwa smoro di mire.
1: Qeng kwa pedu tsi qeng kwa swa ka isa mesta ona. Ko sa se teking an an san an an soro ka teng khawa qaneng kha o. Tsi i ri karam a be o o hora ka. Tsoro na tsau swa o tlung tsi na tsona ma ba ha kuna. Sats ni ni tsi tsene na ha o plus e ha skara o. O nga tsoro in re am sa tsma ha ko e a di se a di tsi. Tsona tsau swa ta ha kun. Tsimadi itoro na maba ha kuna aroko go tsina tau tsipi tu aroko tu ba gae ke ding khano tu madimi toro tsin tau sna o askra tsi maba ha yo tsi ir kai se tari tari sa ada ker ke ba tsao khas khasa o raka outer lang ni se om de ha na saru tsina di siri kara ada ker ke ba tsao

0: tisitantle ka maikarao o hora ka bike free de tikwena tada ke to understand this I mini pasasa o a tshitoin re amjira kong ai o da ke hora ka free de bike tikwena mr mayir hara dirai pa hora ha sita de ban am chi hora ka ada kokusa 12 iri karao o ada au ker kept ban khauri khida mi ba ku kai khuna sikhai ba dane khuna khai ba isitam antle ir wake free de dikhona adang hao au ker kept ban si ka utska sa ba ke ku kai di da mi ba ku ri ida khai ba dane khuna khai ba na wa khoda ke khona ma u khin wa sa dan ari am sa u ya khun arma ti da mi ba ku tangi ta ko ko isa be du ku ke kai sadra se sa u bye bye
1: kan kan sla klaus treiser tisa saduna u
0: sadu on bye bye
1: Kira karutsene ba kaeng kwa stemire.
2: Kaeng kwa on petu to go bala ke oba pia queen set au ai kuri te ale tak tsare sare o musiki ha para ma karutao. Na tsa ke oba tsang ntse ma yo de ke kwa ro de ke for ke tse ma hai o do oba pia ke queen set au ba kuri te ale tak tsare o musiki ha aroma Clarence Roy. Kai nga tsa tsui nani khoise khoise Nani koro chams a kamere. Kaima twice at three, Nani koise koise, Nani koro chams a simofro aliliswat alilisa. Kaima twice at three, haka tui, kaisa haka, kaisa nona, koros a kamere. Kaima twice at three, haka tui, kaisa haka, kaisa nona, koros a. Si nete kam karab ai ngona iran king au kena kurisi ale da sera oms tuani hau kuspek ngong ai aromaning hau sing ari kam karab ai hakair ari ker kep kauta oms was wabasa ni uha kurisi ale da sara oms ya han oba tsakain ari sa uha sing kenena ning an sare ki doh tom kaska Evelyn Friedrich khagatsu sokoro ma ka ki kai kan kan from Pedro
1: Kan kan sit kan chisa du uwa?
2: Bye bye.
1: Kira ne ba kain kwas moro di mi?
3: E moro moro kain kwas. Le to wara mi a tata hu. Osu buru hasta. Wa a kisi a kai ti dan adigo se kain kai pina maho du. Kai se ngai se anasen re kwedo. Tu se tu da ki kai pina maho ye inhi arang a tori. An an sinya dra ma kai kau kama. Jadi aku orang an neti dah jadi sob komputer semua aman neti dah jadi sob komputer semua. Khabar tak kai se furu se tuan atau kai ni situ dah ni. Kau dia tahu ti ni seni sahing tuan tak kau tak ibu furu se kai tuan atau aku orang an matap ay. Si kami an siapa dah buat orang ke kai kuedi horokosti kai kuedi si kari awak seni di kai kuedi kin horak ada jadi ari kerke gugu aku kan awak kau kan tu orang sabar tahu ni seni tahu bahasa gini tahu. Wara ka kgodi go ame singe ka kgodi tshe go ra ka kgodi kham kgodi gore go sitmas ka graiti ga ka tare go se gratas no osnat kening tri ari se gening tau ne an answer ke to wara ma ta tshe ke tsadi mi tai to ya di ma ka kgodi di tai to ya di tshe ke tsadi gore an o se sikhlinde harugas o se bay master mi singe mutu ngabani hati o masabinas ai has singe ngabani ha o masabinen ai has ti landines o se popi harugas akho dige mutu ngabani ha tshe ke dokwa wa se ngabani thawene ke se tshe tlo khunya se ngwa ngama na ngwa hadi se indaba pina ngwa aga mathi se mutu ngai khasna ng commission se ikho ya se ke dokwa kan ari dokwa hwara ka kai khwede di domi ham khwedi kai khwedi hwara ka khwedi kai et mata ha tra mi khwesna stok mut masti isen ari kher ke ku khalka kan ke mutu er ai han kamin tra tha ngang ai gu ai dok ne ba tora sa ban thawdi da gurin an an kai tshe da tongare tshe tona dok sing re khabeta furu se sing kai ayos
1: Kangans. Kira na bastina tain kwa stimire.
4: Tain kwa. Mal, kwa nganga ni kidokwa mal di efi.
1: Wa kare sa dung ong au ching an an samare kwa sa.
4: Ong no badin labare afganer. Malisi de gedok malisi nge oba ego ha hakgen nanti futhi ntin ayihan sinqobe ntinka kaingqareza ungasi
1: eh
4: class malikan kaisira kankan go gaga keba sawa bekede geni nau ngande makaru huin family ba aun karo skuza dokwa hire
1: tsini dai chame family ba
4: khadira ning dibag ning khami no mo sa ding ave makaru au khro gwa komero ba deo kain na lakhyan hello na lakhyan nel 8 1 2 4 6 1 8 tabanel
1: kan kain sa ngwa re kwai sa tse
4: kain sa ngwa re kwai sa tse kai kan
1: bye bye
4: bye bye
1: xa ucitha ndiwacarisa xa uncowure nerhunate ke nxa etidene kuritira kumoketsi kuriphiwatso sinqamayo nerhunate ke miba kutide sate ke nxa rhunane nxana xa ndiwacarisa amasetsita xarha thi ndiwacarisa xarisa setsita nebanxwabi xarha utsikira xa sensitsikira are satxhatsha xhwatsita rhoi tsira ncuru nciso wanta hawo rhuke ndiwacarisa anatsini nxwaba ityha cisi nxa nxawira nxaiba xa inxaba rhunxere ametsika ndiwacarisa xa uncowure masikeyo nxarire its ngathi ta mancancane nxa xa sasemaxha tsingxhanu semaxha rhabe tsita neba nebaranqhowa se nobanxwabi xa seno oikisatsha are tsixhalisida nebarancunda xaro masithina hafxhwarha rot maha rhuketa ndiwacarisa xa uncowure masikeyo nxari ingasetorhoba xarhare xwabe danera rhuwe maxharut masikeyo nira nxancane ta masikeyo xanxa sinisikawo ndidatorhoba khwerha nxa secanre

haka haka cam hong cam khaisa cam kwa sai khami bare a ne bastina ikira mie to khoba de ke tswa ron ding khanai ngutwa sinara nwa to khoba de ke tswa ron ding khanai nwa khoi ngutwa sinara nwa haka kuri kha tswa ida ne khwa cha kha se a khwaisa ba khu nwa so ri kose de ikira mie khainqa khaisa cui ngona ngani cam cam khwese cam khainqa khaisa cui ngona ngani cam ai khainqa khaisa cui ngona ngani ngona cam khwese cam khainqa khaisa cui ngona ngani ngona cam khwese cam khwase khamire tswaron ding khanai de ke haka kuri kha tswaro dane khwa cha khwesa ba khu nwa so ri kose ra nwa no twa asna okay ngan usip na rakong an an khuna an am sa khoya thara ibe ri ai kun asidani sadar dak pas tan tadi ap kha ai konsep.

0: Sa tarta kuas kan ka tinga da am ka sina se kain kuas moro.
1: Kain kuas. Ah, kain kuas. Oh, wait. Ada dok nau bang agam mati family kain aire. Dok pay dek yo koroti ka buda dolfi tabat boy sitsi mami boy sira. No ba kore hab tami aris ka kain sa dra si sa kore bati au sis as a conclude hero conclude. Aris ka dok tami ay bi hai sa sa sa unhari tira ti abas kain retain sina abostal chulia tsetsmo kai kuis ka hua tsets abasi. Kona dek kain sa dra si sa kore bana wa dek hua has na dok abostal scraver Ernest ngame wa kai kuis kain hua has na dok kai sa dra si sa do unhari. Tigoromis ke mona isak sa neba hua me tuma skuren hua sa hok kain go.
0: Ganz ganz sicher zu sagen, oder?
1: Da.
0: Kai ho di bare ti ausidi, ti ausisti megis, megis kwas. Ausi ngwa ku ya Alvin Matsuis, ia di situ inga se ginga nga isa tsi khale a nightseski. Nightseski ti ngori sa nga ha.
2: Okay.
0: Iske Destiny Divine Doasis. That is a Elfus Engelart Matsuit Tinke Wa in Digurumi. Wa Matsuin Doasin Uisin Onsnaski Oma Loda Matsuisa. Now there's a Hunga Digur country. Talk about a gay Camilla Sian Arigo Kuriha is a Kainka Barat Horeba. Migurun Gay Osi Sonnets Gauks Nanapti Karipchina. C-points sa huski ngasam. Dirat si di uwas Roshay Avalam si ham ke hagasti di sikurong asa ke ngayon ha I tabede di kuy gima ngabarasin am. Di sikurong asa iske di au si Josephine Kaises ti au si Sofiana Humus si nage kuri ha I tayin ka ha ngay tis au si Aledas ti Bion sa istin ke Humun sing au kamun on snatsin sabi sa kumari kuro country. Tayin ka ha ngay tis Caroline Horai, mari Horais. Tidak kantin ke Sofia Stirman Wanzani Nanusti kadi Waraka. Bago I. Positive solutions this is now in Sina. Moro Abdi Bedu, tayin ka ba kore babadi au si Sokodo Nais, kap narin kuira si kadi Abdi Alfred Koyo kapan ngap Sina. Au si Margaret si Wampider Nguwara ngadikuro kantri. Moro au si Frida Habis ke disikun asa ke kuri khai waraka GM tara dige tanka khang nai chis ti chin sabe sa khukuro kan khe sadar ta kwas tan ka dige moro
3: kan kwas o mo jatu ni dure
0: khai da ge ami dure
3: khai da ge to sa ona to ko pate ke ti ko sa kun kan ai yes we can 76 kun ha de ki to kan ari kan ko kan ai kan ke to ko ba sire tin hong ko o me ba si to se ba Ome Richard nause, ome Kasa, ome Man, osu babiki pain, osu skati, osu Emily Kwenkwe, osu Betty Somswe, osu Aleta, osu Antonia, osu Ellen nause, osu Mariana, osu Marta Harases, osu Flora Tumabose, Mede Malan, Maina, si Olga, Sina, Kaisa, Sadrache, Sadrdofa, Umare, Tikwe, Hakwedo. Omde kira sekse sedaniti, nikuripna kasa. Sipne sire inseba, ayina hawa dasa. Mine na ve sia ta afi mai ha sara ngun ko khasa khae sa tsi sa do ko ma am du de kira kan tsi khae sa tsi o me ba o me betu okay bye
0: kan kan sin sa tsi sa du ngo
3: eh
0: wa cha go so am skoli season are ona ta be de ba dre ka nga os am velam ses ma du ko kan tsi to go ba kan sa dar ta tsi sa khore ba ba de ti kana Mamaros, Edip, Erikas, Antona, Antonitina, Kadi Haun, Akwen, Wanka, Skaditin, Akwen, Tin Ois as a Bedwelly, Tihotakome. Okay, Pedial regarding Ice Tina. Kadi insasa tertak sisa kore baba dere citi tuarun citi tama oreka nguri tuara Albert di citi

0: Queens. OK, ti wara. Tata chaba tswa tswa. To go bakanyisa re tlhagisa sa khore ba ba dire di kan Mamaros Edip Erigas ti Antona hauna kwen wa ntxa ti khadi a o isa se bedwe le ti a pedial rogade nga ngan sitina ti tica mtswara Hanelis ti Antoni ti tica ore ga nqori sara Albert di ti Shaquin sitina isa sa tata tlhagisa ti gro tan chriske a o sin asa khoe magrida nga u se sa ai kam sa go Saterdag kwa stand ka di gemoro
1: ah kai kwa angle b o ta ke to go bank a re kam kwa sa e song ka ha o ni ha ke se ya kan tsa go di ga kam tswa ro ba nayen rutse o sa go tsa na go mi ba e ga nna e tsa wa samara biula rutse ti a o eri a biula fan ba ti a o eri fan ba ti ke e ga nna e tsa go mi wa fan ba e kan tsi rutse ntse o tsana ke to e ga nna e tsa ina go ore ba tshita ke tog ID aus aus list ken moyala ruri sting is the au pretrek moyala ruri da gromi ba e ga sadra tsa u ready ye fro alda saipe stito wa saipe a volontra e ga sadra tsa tu wa tita ke gromi tito go ba jona mama rufani tsna e ga tsa u ready gromi au ri giti tifo e ga sadra tsa u ready au si Marta, tina de dog Marta, ken go sa ihan ngai tsa u ai, e ga sa tra tsa u mare ti gurumi tito o si Maria neng. Nu se sna gurumi ba, e ga sa tra tsa u mare Rebecca sa ibe, e ga sa tra tsa u mare tita de dog gurumi tita ge, o si Maria ka ri se sna e ga sa tra tsa ti gurumi ba tsi, a u si Paulina na mi se sna gurumi ba, e ga sa tra tsa du dog u mare ti wa nka o khontina da e ga sa tra tsa ti gurumi ba, ka se nqure angle b tara.
0: Kan kan spa bai. A Monica Khamuga skene tsengae ha tsi wa qaintana Mikisas Maria Langermans ga o tshwarang go sa gura tshore bae Saturday class tan ka di moro.
2: Kaeng go o be du mi dure.
0: Kae kae da go mi dure.
2: E e kae da go do ba ne tsile ke qoetsa se ting a go e tin na ri sida nga net net ti ba tsaka tsho o re ke ingha sa tarta tsa do go bra tshore ba tsi ti om a ri si koron. Ti a o khashon Frederick City ngwa ro bentsane boys kauna Frederick City Kensley Frederick Cesare asina ncane sikhang xa behoraka kwenqa bazhawuqa an ighathesa umware ticula meeting group ngoba siyaroka dingwa xa isikwena kaisita sadu ke ati sadu ke ticobi ati telegram meeting ngoba xa singatida an konwana na usitunu ka xhami de sithi inde hoge ighathi xa ghathesa umware xa ithi xa ghathesa obedu khoyiti da
0: bro ka ngoba ighathesa umwa
2: bye bye
0: Ntafe de batere Jonika Peters, Jorsi Upitep, Petition Hohobeb, Ngomdom Ulrich Aiseb, Uom Peter Nguwap, Uom Rudolf Karisep, Tse, Matias Nganadao, Regiti Difo, Asar Nguisep, Tse, Bedwell Ngababep, Tse, Na. Isa Saturday Tse, Unwa Dikuro, Kan Kriske, Ose, Hange, Lambert, Tse. Thank you, Saturday Tse, Ske.
3: Thank you, Tse, Ubedu.
0: Hmm.
3: Tokwa, Ske, Netim, Oye, Tse, Dye, Ose, Tse, Kuriha, Ha. Ke auti Laurentia au lau kharuka sa kai kam ti sa se kom ka da kira kai sin oi sa se sa do ni oati do ne ai si u e ni ni sa au Laurentia sa du ke kai te an o ai sa ora ga ka ban nan ti mo ba sin ti kharuka ni on sna gore gan ka ke frem ka ban ba ne ba sa din a sa fu kai sa do un hare jangi
0: izate sa unwa au bino Sira di last pon kapnar die Denzel wira kabika ba huwa chai ka tara khore ba du kasa di kasa ko papa sa mama sa sansinas ngami kha khari kuro kanchi netse zaide ke ti wa angelo lie ba tain ka khanga chi sara khore ba che au si cheki ko pa sa era di kam era di ngai chi sai to ko ba insa chi chai sa chi sa ngware a tu si chi jojo ko ba hara tsikade simauni le ba hanqa di gro tsanqe ti one revivally beauty roshay I shall tia john blessing ti ting aup ding aun funny patience aveno hana izasa da taxi sa thori baba dre mamas arnais ngadira tsanqe satarda kwa tsanqa di moro
4: mo obedu
0: Mm.
4: How do you?
0: How do you go to the mirror?
5: Ida go to ikhakeba obedu obedu nethi always awrekwe ba asibisimaya team ona kwazi pala timas tipavin tikadi with holding the owner recruiting baba ba shake papi melis melvin ngodani ngibela melis want at the gang ngu tangi de gratiba de drahun amse dikokwetse Saturday we go start at about 12 kila sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir sir Having OCT, like the two are who later did not degree high barare. Melis to the Gamadida mean other decogate, case to the Gratuata, that coming out like a cook, my place. And the nearest Kisataras Mate Cavas sang on our own Melissa's Melterati Melviano and asked to come to Okitan Gitada.
0: Gangans. Never kept my Kuriha, E. Ossi Finica, says Ossi Sofian. Sofiana, Homus. Sefrida Habes Tina is a Saturday system. Maybe by the Osilili since Abisa Hunadikoro, and three Saturday was Tanga di Moro. Thank was.
6: Thank was on Vedumidre.
0: Thank you, Dagomidre.
6: Thank you, Dago. Arikito Farming Queen or Queroing I see on Veduting, Pititikuru Nairosa. Escape Metolin Rensia is Axa. Kom ta kira ding warung aris neng sesang oi basa si presa. Hari kam kos ke kua o takan kan reka wawa is elok di om wari ding warung. Mamis kim ngam si mira en si sa mamis Roslin Isaac, Fabi Brawlan Isaac si si sakan ane alka. Au si toli om au si kula si Lorenzo si Dek si tin ki au si tom si da kia si da tina si da di au si si tirami. Si sang ui tin kira mi evan khalas kuru beba. Au si rein ngam si da kia si da kira kan kan di ba das ta khun kwan aruma. Pain si sa ngware tom da kira ng aris ni oi sa ba si paisa si da kia ng ngam si. Pain si sa mbedu mi ra kom kom kawras kin as di mami sa roslin isa sa ni ba sara khai di sa khu.
0: Gan gan si sa tse sa du ngwa? Ome Tensi Chicken Somsep, Ome Amdi Elias Turusep, Ome Sebulon Adani Turusep, Ome Edi Kai Sepsi Byron Turusep. Horagoda who gain such as one of the Amalias Nadiguru country. In Hatsis at a gate, Tahub Amsti Hain Om Aveman Anin Narak Horeba. Gangan season Arab Aroma Osi Marianas, Tahub Amsa Humadira country. Moro Angle B, Dikuen, Hadagiran, I, Tusen, Komahan, Scraveren, Hoka, Komahas, Ti Hana, Maske Hoka, Komahas, Anesahu, Amnesty Block in, and Kubahuma Dukuro, Tan Trise, E. Saturday was Tan Tadigi Moro.
7: Moro Angle B, Ari, Ideto, Hova, Aure, Abiam, Toba Seba, Homani, Tisikuriha, Tito Hova, Ausi, Bodin, Hova, Ti, Oke, Sabrin, Hova, Tinha. Obatsin o bain unsna e ganaitse tsa gore khore ba ha baba e ganaitse tsa tlo go re o re abi am tsita ke tlo go ba no one arisna e ga sa dratse tsa gore khore ba ka re sen ka tsawa pe o se le nta buru ga nna o be sa gore ntsaitse o se dina ke nna o be sa tsita ke tsadi be sa tsama do e fro else ke ga sti au andris a i ga tsin ga gore ntsaitse tanta go ti tsa se sa gore ntsai o mo ariska tsiti a buti open kane ga da ke tlo gore ntsaitse Ome etwa sirio webe tsink e ti taras o simene des tinga o maris khato go ba gore ntlang kom cross e tsane sa tsa seng mo angle b tera
0: gan gan sin satses sa tarta kwa tsan ga di moro
5: kan ga o be du ne tse ke tong o wis a re ga ro ba dog le ba as mo seng ga ya e ke tim an are a ti tswa ba e ke wa ni blessing Yaba blessing some of us, Omaga Mayas, some of Peter Mayara, get a meeting or a one and young mom city. Sir, I would give the Greek of sea. kan kan itin gira meri se ni sa tra tra ti abudi si ti tra gai tra gang mam si ti ti ke au gu agu kan oi sa au ti ti na ngaya ni ba tari be sen ke papi melis melvin ngota ni kwebe ba ti au se wang tra gang

0: dam disi khaisa nga hinda ma ko ngaske disi eng asa satar tak twas tan ka ding ap ngaran am ka sena se amoro outre ba saura khona kan khu de ba re ka nga us irman hwebes no se sa ne ches nga eng hang ap ai city ngoris destiny divine dwe se sa dwe se ama ausi maria tanes ausi lucia kuriras ausi anki lambert hadi chin ge tainara khore baro ama lauda matsui swa Weben to Wesen Matsuin on Snata Risahunga Guru country. A Theophilus given Kovasep T. Gail at houses. T. Ome Theophilus Kovasep. In Hatsa Unga, Mercia Star. Sahubam Sahunga di country. Mercia Skinadi Sahubam Sahura country. How we mention that? Saura kon khare gene tse era ai turo sa khone tse ko se ho ya phat kun kuri kun kube ngure kan arba yana ama olka nomases jefrau ana tempos ausi anona patricia boys ausi sophie amendos ausi sharon khoire pasen naipes ausi jennifer arajas ausi laurencia cavases Nigel Horasep, si Sidari School Danab, Amenir Michael Tide Sitina, Amin Kaguru Tantris Yosi Amalia Sam. Okay, Naski at Curry. I see, I'm scared Curry. Say an Uom Steven Damasep, Osi Libaro, Naski at Curry, Tansinokoban Ossi Poha. Moro bedu to go batlanka ba thore ba ba de cup nar uira ba netse go ya go go nguri ba tsane tsane aro ba swap a itse oba alfred khoyo ka banqa nane disi kuri ga go tsane tsana ga ipa ba unwa sa tsam khon tsube re na se sa qa ron qa se qhobosa go ga di gore tsane tsa tsa tsa kwa tsam ka di moro
1: kan go asmi dure
0: ga ipa ra go mi dure
1: ta ntsa ita go to go ba ye te ke o isa tsa ro sa to nga ya ket man tsasa a iske klawi uirasa glowing uirasa de kidok tang kap to bara khore ba is mas marlan uirasa sing kidok manda thege hai hai tom de gra the tin the san oi sa khaisa there ge dok to khwa nga swap nga pietra ostration sing nga dudu mercy sa ausen ge sna ti abuti ba di nu sen om sna dok ai ta dra se san wa dira mi ba kau ti wa ko nia alensia sa nganna ai se sa dudok ma de kai sa tra se sa khai sa sa Tiramis ke tok Alencia African Nation sa ya sa African Nation wa sara pre pre slip ti pre da siara ka ta inse sa dodo kware bye
0: kan kan si sa tsa wa Oma Teklan Houses ke go khose di sikuri kha tsa inta ba Doliman Onsep khatumen kam sahura khore bai aste sa chai sa dira mi se kainta ba khore ba bade sida di angori tsuma sida di tsuma ros Justin Peters disikun as age ngai ha I sida Peter au khoda tani Ferlosit Peters Ferlosit Peters umbi Samuel ausin nonos ma Jasmine Peters Oma Maria Royce, okay. Tonton Tauras, it has Oma Maria Royce at Thomas of Lansahu. Justin Peters, yeah, this is soon as I can lie in Sakanka, but a corribasim. My back and night says Denny Denzel Kapner with a comtadra. In such as I don't want Tresa Saturday era. Hansinas Tisakiti, Hartar and Ladukur country, Ingrid Stiponan, Kavanga, Pietra and Uras, Godwin, Blessing, Abram, Grace. Insha tse breaks hanke ngadikoro kanthi sadarta kwa stanta di gemoro
2: moro kwa kwa o me petu tse kwa kwa ro ka ke tsame tsa ona a kwa nga as irman muse ske to go kuri ga tse dake kwa nga as irman sa e tsa tsome kan wa ha e tinga me de nga tse ra khore ba tikuru mi ke dilem po tsa tsam kole ke kwa kwa ona ora kana tsa ona sen a kome sa go ka ikan ka tse e ga tse sa sumare de dake kuru mi khome kan wa ha tse
0: Kan sin satse sa duwa.
2: Thank you bye.
0: Amoro obedu to khobara ke ti wa sa. Tan ka ga nga itse sara khore ba. Iske Khois Sanovita Colin Salome Goliatsa. abdoko baqhuba qhuwa sechaya isiga ayisipha edisan habode ama sababa Colin Cavery ke ngadi koro qanqhi okay okay asidane go CJ Bahu Jelito dito go bang tshoru baba dire dipke qwa sab Colin Cavery onsa sara to go baqan taba Saturday kwa stand tadi moro
3: kain kwa ame bedu oda gele ku staff ko beri khaburo anyichi usa ko staff na au kherlinde nanusti au pietra uisesti ai au kherlinde kuruses ti au pietra uisesti au tsani nanus tida ke tokhi yefropo lina sayi pe khaburo anyichi tante ki ai pesti lc karises tin khata ke to khuba kuru ai tida ke au suli ku scrape san ane na kuru ai tida ke au sin usi akurira Usi angi Lambert setlang uri thos kasna dog kuro ai chita ke to hoba au yo si ubi ke phra kuro ai che au me petition o ho pe kasna da ke to hoba kuro ai kum kuro se tsane sa tsane se to khnure angel b sa du dikai ka o ari tsha jara
0: gan gan si sa tse sa du ngo

0: Ya, di sini saya nak heran dah macam ngaske. Ah, di sini masa di sini kau dah nira am am si Saturday General ah ngah. Well, Stephanie Morgan sekarang am kasen. Kabe kira ko kanrodin ware kanrodin wa kira ko re kanrodin wa kira ko re. Madira mi kanrodin kira ko re. Okay, kita kore moro angal bi di kwen kada kira ai wan ngoba sen kain ko ngarin venstan si tawa akaban ngan sina kain kara ai si tan kris ke kain kin ngoba si saktaron sa anabon sa hu kain si tawa kan ai tira misen moro uom toho ba din au kuna tawa kan si sa kore ba badre herero swartz swart boy moroka Jazz au kona ni kharang ai skepation sa o kha sa ho insat sa uma de gro an tsise ske masa a tain ko as to khobare ke ti saura kona tain qa kha nqa ti sa ra khore ba a uma ursala khiba gun au khas marida ni mi maske marida ni mi a shuveida uises se oba france au khab jenica wigas tsitwans a bianga kuba sting ngari kuro qanqi hay sa sadar tak sa khore baba de ti ome samuel hoebe tsin ipti taras andi freedom hoebes tsira qaron as ai sikhadi wan hoeben au khon adana au si ema down sa ske ngari kuro qanqi a moro ome ti ngam ngam sa tsumaron khup ke khai dena a tabe de badre genetic devices tsi aha cn ki devices Destiny Devices, Sialda, Karoes, Tiron Houses, Usi, Harases, Marcellus Devesep, Daryl, okay, Daryl Devesep, Si Dion Kevin Devesep, Majo Devesep, Poniki Tobasep, Tobases, Amai, Si Amakwe, Badis, Tain Satatak, Sisa Uwa, How Badi Devesep, Tain Kahunga Dikuro Kankri, Kain kuwa sa toko pada kiti kuen hara kai ti tam tuara kain ku daba kira ke junior itsi ki ara hara kai sira ngamru ku ke insa sesa uwa saro papa keni ngai bab ngari kuro kan kri insa ngai sesa uwa re rehabi em koba se puan akun ons na ski hangi lambar sa ngari kuro kan kri sa tar tak kuas kan kadi moro
1: moro moro mitre
0: kai kai dako mitre
1: Kai kai to kom beri ngai aku ada kira ngai hotel to.
0: Anu ah.
1: Tangki to kau ada kene sekam ting out ngare tahun out bi kurang ngai ha. Toro sini bang anes es kita lagi Christiana parents atau ni tuh ya aku kui unguriba kon aro.

rato sa nqabe ka ntse xoa sa tsasa rato sa unhare dikuru mi ba tsile ke pastor sa tsire tike ko sa tsina xa dikuru ka ba tshore ba ne xoa sa mabithi ke lukas tsaba mesina dika xara ha khone wan dida nqam dida nqam dika qaina ran.

maatsti ida wa gaisa mesti kauna tabiditi. Horing harere sadar dachis di sagu saradi. Saradi journal dida an ani ngap nga aniski. Dising onang askamang aip disa. Tidagi saradi sagu nga kwang amkasin. Kamkatra at kaisa. Hang ay barako kwakas sahu. Nesis ko si uwain sa ti ida. Ah, nesis ngastina. Kairose nirang hao kasi sadar dachis. Ah, tida ngikweda sasa si ha. Ngida omdirang anu ngida karaga ngaku kungka ang aha habe ida ngadi sadar dati sa nira kokaw maski di si isa ko at ko isa ko si sa si idang oing nga tati ang lakang anda si man wang haron vikip din man man amkasin rin.

aqwayisa Michael Amoshilelo nqabthina nedi e enhancements ngasi unqwis nespeed ham didis ngasa aqamste caba ingqonqanqhi ngaba ay go asimaqa mira se nedi e speed ham dinqatini unqwihe a te dawp ngaba ngqipi ha isi nira ha se isi nedi e ngqas nokuba nokuba nira goqa isi e swap ay haka queen nantsin ke uyiba go an wanqanqaskin alis ngako isa enqonqaroma ikonqati e orotheke qap ngaba akalfield ti aqodi qamstin ayiko isi maske aqawo dollar taxi kam karap maske uys isa ti ke uyiko ngako hiya konqonqayiko ngaka khadi ochuvarango si kodi kamsin items masika ko a iwe no kweni yako tsun nantsin go ochuvarango si kodi kams id oms masika a iyo he si housing nusa was tina idani ko a ti ke ke sin o aisan angdi anqaba ko a ha e I was in essence nqadi ikhweni yangqasa nge anhurun qosa sein housing news ngasa ngqwaits nikos niskawike khala kanqaku nga umdi yang housing news nqadi nqadi kuro aqain onhe kuro se idane miss niskaw oike nqadi I ngundira nqanqa umsinqasa doctor honorable doctor atiobin kurirap din ons nqasa ko amahi tike honorable doctor Asifanya kamieta ngapsina khadi nga umsan ipin ons iko akai ti ike honorable Ignatius Ziwa Meni ngapsina ens ngasako a mahi ngaskin nga umsa ti idani kosniska o dani karusniska ke housing nos the chamber ngapsina ko a akai unwe ti ankas masara mai ngaske honorable doctor Moses Chidenderop ngapti ons ngaka TEK housing news this cunning pump ngaptina honorable professor Peter Kachivivi ons ngas ego a kaino ankas ngas aroma this is going us agaman at this ngas it's china ike kadi one hoop I see type ngaptina go atswatswa khadi Mexico tsi South Africa ngaptina kuro ngomgusi ngaske kuro ngurup khabamstin ngurup ngaba tsi ike ngang ngurup tsina tam khinqase go ama Mexico ba tam tsi South Africa ba atoi bafana bafana titra mise ngasa khuda kuro awuba tsi South Africa ngurup tsi ngqali ngurup a ora kuro awuba se khabe ike ngati I webti type ngaba kwa atsotsa tshe ida kra kumka ai go yamaya go nqaka ai go tshe ida ngiko ke nqawo kwa kra ha ka bida ka isa mesi ai tsunina amqasen ngadi I kam kam sen holun aroma sa ngadi ide ke manqonqoron ding amsa ai go achitse ide ke o nqaka tshe ngaba go asala disa go ngane ai go

Ancadile ke oyi host sinako a wachi inqa ngoda ka xa sike cha mqodi sicha mntisi igrip cam wa DCT disin igrip ngabe ke ha e sida Africa na qobe biqipe ncadi amza thi ineke asawro sisina anqanqani khulona xa nqwa anira qaluse agunene qharipti aberos nas atsinge aqonqa ngaku ha say ministry rusiptis see ngawasi ngqoba didis kunene qharip dibirosa go saura nqanqansa ra amaqa ncadi e tbs di hawasira di ngainsin didin ansago ya gama yapti ngqanqari sna gama ayipcam odi sicamdi sinqani anqikulip dip xa pani hasi ise waraka ngqoba di nedi ke mari onqa tsi ike qhadi khwa mai sendemaske iyo kanam sits satsni di qhasa qaba satma ha saura tsi di ai tsi qhaib ai ike anedi e qhadi ayinsindi ngadi ni radi ese e disinqani as gama ngqai disqamqo disiqam disinqani anqi kulip dis ai ike gama yamti ngwasipti omi ngabti banedi ngqoba di ngadi ni adi ese e saura ngqoba di ngadi ni ra mai se urusipti akhaqa khaindi ngadi kini ra mai ngaba go ke tibis di ayinsindi tsi winqadi ngadi tsina ni ra di he ngaba go ke a spudum collection e ngai di e tike a tuberculin skin test TSTD tinanira die ngaba khuike extra lan tinanira qho e chest x-ray strami ese ike ngati tibis ngasa kos te ayi aroma ngati extra lan ngan tinaniko e once ipting aningan kira qane he in kaise to in the base in ayisin khik ngapka ise e akhali ka kho aiba inin uiba uwa tindi kai tika maseba uwa ting uya ning haus niska o damaske iyo ndi tibi za uwa kwe tose ni haas niska o nedi i an-ans nedi i an-ans anaske kwa isa honorable Nicodemus amunteni ap harisi amun amop gama yamti ngungan harisi ngapkako a ma karu e harus china idanira he igamayap di anasan wa dani kos niska ti gamayap di mangan harisan wa idani kos niska o wege kari kari sa kan ngasa ha kwa main sense kari hupti kanina watma ha kwin aromas ngasa gamayap di mangan haris di beros ge warakan angkasa ben

0: Aqado ada sauro se achalise inqoron hi nqan a nqwanda badano ha culo kwa babo a hui au achalise inqoron kwa sauro se akori
1: mi unje kwi khona masa qasa siba watma tinga stra khali qanse watma stra ne ba ditsai dit maswa qna tsi khau buroba abe matare ni di youth development funds ka
2: ayo qasa se ngat pro mai Standard. Nga mi se iske nisi ha presently administrasi sa iglis ni ngupisa. Hora ka se paisa ni mwani nasi ni kamko ndi kovosis. Nisi nara mu chira nga kovosis ahu kamko na umkunka ukan sisi na o si tanatu wa masu kuka hajais au kere ni manuwa kare sing aisa la nui neko nanda wike nga rin. Demi demi ke ngai kaitusa ko nga si I o ada ngai national development fund demi la mi function was a dog when you be kurikoro beli national budget sa hu mari aloke ke kam kona ni leneng na ma sa ada dog leneng demi di kaza se mi de grand era awe mari ma ki khubi ra mari ki en kai kona en kam kona dog ba And the Ayen Aragudi, Aragua Ayen Aragudi, and Hong Kuban Aragudi. And to talk about what's worry. Not give first kind of forum, what's her? What's the project in gas, basic in gas, cooperative in gas, have a first kind of forum, yeah, registrary, Anna. Aragua Tatare, registrary in Sina, Hong Kuban, as a mad pumpkin. We got some gas, one got cooling at the house. Abe ikirin ngaku ngaku di mana ni registrasi bebas tu bah. Madin madin isor entity. Mas kaya ngui cari kini en amkun ha ngui bayang hari ini ngubi. Sinting ane ngah entity. Mas kaya ngah project ngau ni la ansukte di en ans ngui bayi. Mas kaya abe madin tur organisasi tu abas ngkaisa. Sitke bisa rich plants and attach Ngabani la kuisa ngamiri si si si kile na bizarre explanation i hasi ni kanzo kwa chaiti i aske alu madaga o abi kam kunakore nisi aske sasta hakai

Kuinga irko chidira wan de sao bed wal ngaba be phadira koma I hise. Council of Churches in Namibia CCN sking hanup di mecui om di bas tin uri tam kwe tona. How si tu kap tin on usip asik karang asti bago koreng hare. Karang ayin mas king lang abe mangan sarami nga di to nga komsip yang oa di sidi nga han Namibia in. Aung sa om di bas anu kami damas kayung uri tam kwe tona wabadi ose hanaran. Wap di kokosa si barak toto bak kisam. Kiar ke kuke kumi ngak karang as nisisan abusa dan karodi aung ha marisi makas si kasang amka khasip agu khanira sawe kisam. Kan abe mangan sikit kading hanuba kutai kai ip hao si om di bas tanumasan kain kai mari yung ngang aneng hudi sao guba am hot up om aridi si turun ngas di om ding hon kuna arumasisin am si waba isan hudi ngam khasip at kain kain ngam. CCN Stewart Naika Hua Aub, Takaub, James Friedrich Sikyogomi, On Kaudi, Kwesi Koma Tan Saraka Huka Hukaisa, Arurase, Amku Omdibas, Tin Urikam and Kwekon, Naam Hasib, A Kwesi Kasi, Abusasi Tian Huasin Hanwesi Kaisa. In the National University of Management's Tin Namibia Nature Foundations, NNF's Tirage, Mukudimisago Hua Kau, Assistant Ariba, Wangadi, Wikadi,

ngamebe xa unqasa athi xa bosa umkhanyisene siqhaca icinqasi qaro ma xa koro korindi ngcucuthi miske qiro nqhanusi kurisa kusisi xa xa mncwe xa ranxa kusara xa uxoba IUM tribe directors Dr. Victoria Erasmus Kyogomi xa sisenxare phadi ngoba umkhanyisi xaqhasini wanqadi thingcwa sikhora ncwicwa naqoqa haqhisa xa ngcucuthi miske qaro nci ayinqhano ba student siseninqa xaqhasini cora kusa xa ikuthi sisenxare gamadi aqanamsendi thinara ixhaka ibam NNFC directory wanqadi qaroma Morgan Haupt Fleischige komi xa gorisa kusisa xa swadi xa xa sens wanqadi sisizen kha ore cauna ngamebe xa wancude hoba xa kusa nqoso xa sina nera uiqhisa waca mncwe ntara ke xa bakoconcon qawo xa ncuncuti misinira nqamqa iqhisa ayinqano ba student wanqawo sihukuru xa sibanira ubibase isqaroma South Africa ke qana ngqusi ngon apke komi namaske ukunqabo nqabo khoise kaidisi sikhanqa sachanena unghatma Malawi nqen iyanqanqhobu nqanqana hase ke yaho uyen nqanqhoba ku Donald akwekedwe nqwe qhisa ngaske ngati isi was abakha cuke disi sanqa ha Malawi nqen tsi Mozambique ku nqen dis wakuru veke pnga vaskap sa khuke ti yesara sao NDC was ake qhabadi ipting qawo qaro mara chi ngati ikhankhani sending khanu unqadwe on this nqanqhobu qhaba sesara sao se Kana ngusi ngon mi kubaba au batulani mavusop kyo gomi donar tak sesti ngan sike kai ikhisa kanina unhatma Malawi ngan iya nesko se asin wasan dis. Nga. Balastini ikkai kain aresti dana Jibril Rajub kyo gomi I nokoban ngamti visa san aungha khisa Amerika pengan nau kain aresti danan iya tam wadisi titam disin ngan ing ak ngurib ding kubib kai barang hau ngan ngaun aungha khisa. Dinga kam ares ya Associated Press akakuhais swap napke Rajo Bagomi kom tama khisa khanu ai asa season u tama skai yo din wa chi huan ai tsma isan ding eng khanu ga khawni se is arman ra kha se isam goi go be khon ke nga ngai kheme ko naun ya nga qoing ama usisa khaw arma an an ka sa ngau ha sino khoba kho ka sa ngau cha ha America pnga ka sa tama skai yo ngas nga ngabai ngasa nira ngara hi se isam. Dono tak ses ebke raja uba ngai Mexico pti South Africa pti kadi ngau kakhan hurup iya Mexico series nagya kota nai haib kake kongha i. Irani ngai tai tai ares kyo gomi Amerika maam khasika nga Islamist hurup di khan ngau aroma gya tai wa khaisa. Ngaban ngai anin Irani ngau singan nung kabastina visa dekian karase. Kam wadisi cik kam disi ngai tam disingan ngkurip di FIFA ngkubip kaip kia kuro wa haka disi nganin ngandik aroma singona hugu Canada Mexico psi Amerika pengarak kota na heba kaip kia disi kuin as kamang ap disa hu disi kuasin as kuis ap disi kuasin nira koe sing ams ay nabas Namibian Broadcasting Corporation sa ay kurase ngona disi korong akurin wang kuis dinara aung dibasep ke MTC Daumi suakub ams naba NBC di sorosi kam-kam sen hurun aba ngan arudi angasi sorosi kam-kam sen hurun akasin nang angasi ciwang hubai simuang aroma kaitin ngabasti aroma kun angka Shahid Abraham C. MTC Daumi di sorosi kam-kam sen hurun kaituyap kyogomi ngan huang kuyaus urun asa namubiap di sorosi kam-kam sen hurun akaitin ngas nara huru kaisam ngay kyogomi NBC's Sorosi kam-kam sing hurun ap kawiku MTC Daumi din akhasin di kutaba kurin ra isi ki hain kisa wang kubay sing huruku sing hukura si kuing amaw si di kota hasin. Sorosi kam-kam sing hurun kay kwe aup ke nga kwasa sip niya NBC si kuway khasip nga Daumi di hasan arong ngabas adip ngaw a harisa pa kwasa kuma si kadi aing hanunga namabiyab din hukura din amay kay bas aroma. Abraham Sikyokomi, NBC Stikurisa Kusis, Naung Huang Utaung Dikas, Namubi Absorosi Kam Kam Sen Hurun Diku Kobakia Kaita Nga, Si MTC Dauma, Wang Kubai Sise, Ang Amagupta Kya Hui Kaisam. Ipkira Tom Nga Kahuse Kwaka Kurisa Kusidi Kaisa Sia Omkain Kasa, Kain Am Are Khasib, Sorosi Kam Kam Sen Hurun Kai Kaibdi, Si Ait Nura Kowai Khasib, Urun Akhasigu Iyan Ngabara Koda Nahe Kunga Uum. Askin Juan, amsiko tuyuda, kaun kitsik ngan, aipin Juana, tui irkei samis ayah, kaun basen kaun.

0: Gangansita prophetess Kwesi Chiveras. Nasa nida misi itzi ida arrakaris in horn arma satanda ngobasisa harubay mire.
1: Ada kengkara pkaun di mire ngadi dage sara di karisin huanding apna hakung amkasin. Ti idage netis na netigam karap ay huasib di a as di ase I ahasin iya ing humihan. Damaski si sen khasi iya ing humihai na ing aroma tandang ngobasisan diba. Harup ay unwa akamip as na ha anung anusti kai kaisti naskara kong hao karagang ngakong horunas ni. Tauna may ang as. Zira do ko ba? Kain karap tanda di mire.
2: Okay, ana do kain karap di mire. Kaon damara namas kay samis ay rati in tayin ang kwati. Kasi anida sinawa kain karap di mire. Kasi kay kankan sa ma may da kung ay arumang kawbe kada ngayidan ato mes karati kakasi. Kain ay sindi kwena da giyuga. Kamit madaging ay kunan kwan na sada din nam sabe na covid di ha ora gedo tonga sipsin anse nesise anthaba sin ane tongresti constituencies ngati hora ga sin no hari kui khoba be sa husnan ko na raqa ga spande raqa ga ora ke ngati tsaiba tsabira kun kwa ti damire sira di kun wa ke abuti pitititititititi okay ah painting on sacred katare e kobi kapi ti dara kai kobi kapi ti dara kai tira kai khurisen kwena ra kai tira kai khurisen ti dara ngaba khu au si nqoba ku si khore tira mi o dani nqa yene ntiar ta shula to di tweete a hostess ni kobi khaba ni uha a to mes na ni nqa nqa se o ta hi e ada ebe ai khuba mai re tia mi au si anida Time that he said, I go by my re, e corrupting and rotting and it's a hiri, eti, habit and overhani me, and mona DC there that they send runs the man, oye, Tiran Mabahu Dara sponsor 15 days and Saho, Tiran Mabahu has 13 days and 2 days and faith on air, 2 days and faith on it, Tikamra, Inarasi, Naga Gaura Tiraha, Tirage, Nakabatin, Homis Aroma, over her cleaning campaign, era Uma. Kobi cup cleaning campaign titaramie kobe khadani nga 720 July sting up ai kairo atikweto khabe dani ko ti dani nisisa nga IP cleaning campaign ro ni uwa ti ni kwena didat ba chi ti I didat ni kanuro tanda ni kasi ya ti tinimi ti darako madita ne kwena ra mai uma kaisa ban kwena tsasa tsin da kwen ga wies as a khuyao tsira ke ne kuri pna sa o se anita se pesle tiki mi tai da tok tare kweti tsina kriut maati tsira ke tok net pas ti kweti tsina ke tsarau tsike net pas ama se 12 panti ga tui ai besani go a tsahe a van tin a 5 days in ransara a venere ra hoti 3 days in ransa ha I ti no come that they said tira hoti nga ba go best is that guru question ani keng o ye tin kai sina kai si huru ene mai au si anita se ne kobi kapi ke ka auto I ka auto ene kobi kapi ke ka ube ga ne ba tri concentrate man ai kai twitter ke amazing matira ke school ku tapastina amazing na pan tidatin School good about Atira, Kamis Kabi Nara, Kwesi Kaisiku, social worki, Tidrami Huerati Sa Amaga. Tira gay, Tibasin Skolitite, Doctor Yasis Urue Karepti Skolitaba, Tais Honor Tuanara Unui, Kain Hiada, Tuletri Ronaramana. Tira gay, Emelet Skolitaba Mate Luteritaba Sina, Honor Tuanara Unui. In here that toiletry naramana. Ma Frida says here that Kobehani, Twatwas, a Frida says Ada, Maida Twatwa, a family da has a tiskol gungaragung. Have it a gido neguribago. I not to it to go mineto madita. Ubis here that gets Twatwasaran Uru, Velen Potat Scola, di Tirage, Negurib has a Velen Potat Scola, it's in a dog, I see you, huh? Think I ain't to it, ama iti, have it again. Kuwensina sida di kemienskabe Nga bingira kwena saliki na maitira kwena petalkai Khabira getoke mine Sada ke ne kwena ne kaiba. Sira ke ta staliki na mai ti kwena ne pedal kaiti. Se ke ne staliki kwaira mai ke pedalet maha ti kwedo. Saats ke sa staliki sa. Saats ta kaba ke vitrini mai. Tin ke ngana viksa kwena. Ama ku ka kwerona. Endi kwerona ran ama ku. Sera ke ngato bing ato misna stina. Ama ku aum sina rakui kairo. Van asta. Homa ha kwenda ka ha kada sidara ne kaba pengurisen pengaisen din karumas ahuyao seda ke spante kuru kau kai neva taures kose tu insi street maiti kabe kadi nga ira ka ha kau kapti spante sinara iri iri koma besa husre ke tu nga spandro ke ka ha uzi anida seda gira toh iri iri spante kwe ate iti

Kui irko tsinra tsekan kapting wana sao bedwal ngaba bepranda kum ihese. President Netumbo Nandi Ndaitwas, si South Africa di President Cyril Ramaphosa Pharake kaisan hung arekhase. Namobia si South Africa akuba ngiradin hwadi Johannesburg ngadi swap ngaba kutkon kawba. President Tiberosa Nkwarake ngakai kui aura kahuse kumakha kain aredi nekam hukang agude kuro tara kawba. Ia tora kusan ngurasa si pamdi kutkarus. Ia kurin dikaiba ke kota sisen arep nga ngoma kohade. Ira geng ira di tui kasen tari si tasi tas sadex si sagus ngangsa kabak tonton kawa si ngan as namobia si South Africa di buying housing homesties. Hong asa kuka kain kain mas di sakuro para kawa. Akam presiden rake tari sisen areba ngaku ngang haruku kawas kaunas ikau kau kapsi kaiba kota ngaku ngaku koreng hare. Ia tu kedi si cikoro di sisi kan ngasan hong tu di midi, si ngau agus hong tu di midi ha akan ngasakam. Meragin arun ay mimay kau na tari si, hong tora si si wang hobay sin hon ay Dr. Nandin Daitwas di kuit sisa, hong ta ha sisin khasaris swap ngakuro ma koniku. Audon ngari aon, iyan ay tams di Western Bypass kay daw para sisin unge, muna di sisi kamang ay bis inrang an, Ise di speed ham di ia ngata wigian am kahe de nukuban raha tara kaisam. Tang hop ke tawi ngangta kaip na donata kuro ngwaku bahe. Aba hua si ho ho nga aob Michael Amushe lelo ba. Sisen kuchi ngarin oba di ministeri vaiko nekundip di mien kuip ngat kari sen ngari sarang aung au tau ka. A bie kui Western Bypass kai daub ay am taas di bagia tuang ming aib ay. Amushe lelo kirang ngwaku ngati tupang hanu o. Sekali demak kaisa, ngadi ing ibasen kai dawi disan kuwa, khotko sa si baudun ngari aunara tuwi base, sekadeng huwa si kuwain haruku di osekian amtahe kaisa. A ministeri di hanusin manske ngait kanam sen saramang kuwa ngwagura se, amushele lob hanusin mang husa ngan hoban kuwa kaus arumara ngabut kaisa. Korakta aob Gabriel Kombonib ke korakta sa, kona disis kamang atisako, kong uiba. Hanu isip di miku baba aus Victoria Hanko skyoko mi. Hanu isip wabas tungus JS sis andi kasa sip. Kang aib anakka au general e kais tip kai kain arisaba a ita kaiban kwa kaisam. Hanko sti we am skira kri ngabas NBC sa kasa siba isip ngan asa kais ti sisin kasiba. Nung kai para sisin aib anakka au generals Martha Imalua stip. Nguna disituin as hua surip dis ai nirakon ams ai anira di twa ai khis amagire wa ams khaw kam nbc ske khadi ke

di ises imali wasincunxa bara xa umaisa wanqaiga senira ka go ka go eqhisa xa xa istisini khase is dineswa ba ihasi sinqabira xamska o katitwa heta ma eo jss ke neveke nqa ke nqanqan is xa xa istisini khase cha xa banira tswatswa qhisa xa ban wa qhisa qonqisa xa imaisa qanena xa uchade gwa mo ba ihan xa isa swapna tusa ke kwa ska o qa Kanam sendi ngan harus arumadi ke ngonadi sikuin as choice of this era. Kanam. Indi abdi kanan husing hon menestiris ke Amerika abdi nghanu singu kai pasti si sabi baku kau kha. Ib indi abdi kai sa kai kom satani karu sing abang abo. Amerika abdi kai ku nga galvs omans adin ngara sisen khaku wan kha pasatan haru dira u kaisa. Mai gang hon in ungi ku ding wan ngasa kai pasti aroma. Amane series ke America abdin khanu singu khaba aw ba Jason Mix ako tei ka ngaban ngona India abdin khun ana kya kame scout ka i abramisa ui ui sa chike thai he thai khaisa horib ai ba thai aw ko ke ke kame he ngabas America abdi navy sa kho ui sa ngan amde uli ngau khasi MT Sedevelop ai donor tak ke dane kharus khau ka America abdi kai kwidi kiran hai nga uli ngau khasi America abdi navy sa kai kogu irani ai ka kya kong am khaisa amane series ke gomi nga ngwa i tsaun un kwa sadama sing nora sa sip sing abosa sip wan khobai si hurin ui kharo ko khasip tiba nga sausa kharip nara kwa nga khaisa iske gomi amane series khaba isti kam eng han sensa kaisa sing on osa kaiba khong andi kau ko ai season ust ama kwa kwa kha ukhaisa sin ams ai aura koi ke o ha se ko ho e sin on o se wa sa ka ha tswa ro aru mara nga nga ka bai tau e hori sitness up ti kam ko ai ne se kam sa da ta ko ho is kau kam aban nam australia ti navy maske new south wales nsw na han ke tarang ai nga gomi on o se ko ba di ko ai kai kai khaisa abas nga aru khopdin o ha sorosa paramata up horis sadness this I think unquip concords dip di kanaga nechakam sadarta disikorun a hain disikam a iska kau ha ia kwa ho iska ka mai san ke nga khapta ba si chigomi ma he a nga aru khoip khari kau ina kham dare tswaro sing a kamera san o han ngani tamaska yo hung kuri khas thakuru mu he khaisa kabuse tin o ha soros ne an wes ein aban nam ke mi mas aba nga khai ataba ko nobi si wa season khase ba nga tare tsoro sa khoda star ma ko an an tui superintendent christine mcdonald's ke gomi nga o ha aru khwe empty hagari siguri nga ha sera tome khisa si nga ka ha tare tsoro sa an empty wa khisa is ke gomi wa ha an aban nam tui ku do aun sing an u sa me ma khase ba khoda han nga wa nganira season u he khisa asking one am se ko tryuda kaun ke karap ting hwana haga ir kaisa mis aya kaun basen kham

0: Castello. Feel the fizz. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
1: Kira karuka odo tsine ba qaime da qap dimire.
2: Qaime da qap. Ta ba ka go re gera do mai ka. He de gera ndra mai ka mai ka sa kira kwen. Wa ra ka ngai tsana nke ni si. Ne si ka qam iro. Reverend P. Schmidt Poli ti salinga. No sani committees kira kon committees kani uwa se. Ne ngan an sare ke mai ka ge wa balam pai li kha. Tira gira to fai kan kai khonan muto fagai ko apna sire ban mi sa da gale di wa tira khai he gire ngi khon kin na de mi sa ore ye gomide sna ra mai ai a sai khona khu ge an kai khona si si ta ai te oi de ni wa da si khono ka ngai da si si ta khai he gire ngi khon kin na de mi khu ge do kai ko apna ta ve kos kera khona khai ma chi si ba ta re neng an an sa gro mai ta si tina freeze ta ve kos khu kai gan gan om be du
1: Kangan sit na chisa bua.
2: Bye.
1: Kita
3: ne basina kai me dah kai timi.
1: Aha da komi dure.
3: Aha da kebo. In anu anu da ke dokro ma taru kawa mai. In oba niya ke asas ay on kaje oba erin ngawize ti oma arusi neng abe ngawize. Tira di ums ay ha am si dagi dog baguro kan horra kan akwin ay gam mana mana dagi doguro kan adi dagi gerke kau si so nusi tam i sahu garun ay nga abi kasi bigeri si ausu su bigeri tira di ums ma green wall sunani ha green wall sam sunani ha fan dagi kai di de nomor dagi madi de haro horra kan akwin kaba ay related na mana da dog badom adi tuin kaba hu dog abi kasi nara ums don haure anu sa guro ma just kilisi masatangi dagi kanti zongare abu zai
1: Gangans.

0: 그다음날이더워지는밖에이메라갈때미래
1: 이그이메라갈때기도그럼이호라가그이삼일시간어나그인체감갈비우딩아비스그랑호라가마야바호또호바데기그런안안가마야나안하고엔시또시가마야띵아왕그린아디한피나사다딩아스케투이사마이한아링와손닥테스띵오난인가마비다게사랑아스나흠인갑사디사다디잡아와하가오사다딕다베카모카디사바카오과바사니우한세기인오나이름아이바호오데기도크라간가마야프난안하코나이다아리코딩아이스니스게오노나이르아이바호하멘스갑사리다바신하우티사라디사반하오과바사우한카마다히나쿵호카티데라코가스카시마다히나뮤시하다가이나하운티데단아로마타기아마사투이사Tiga sadadi taiki awan sadaha gengkwin meyen ngandim eriam sengagani baka mayat na aring nga sondak ses ay ngona ir ay bekhemins gapsali dabato adato kain kumap na sin hao sika sin sabang hao sadadi kao kikung lasa kumda gedurang ngang ay dago kaisa kaikan gan sida gegurut kan hanagraha kuwar divan kami tanda guru uda kumandi so kapeda geneza karubma guru iki toh sadadi kerke guhina dan asna uhanga.나구디나이나이난디나하데디다도카미레디디아베다우두하노모르데호데도디다카미이니마고사도코아레마사코아레티니아마이이다무팅하우카게코브나사다가미야디다게마호카구라이호라가게르케디카우이하호라가코다게카우야마스칸하우카베오키자티니하우사다디페미스칸살리다방노나에이파디아리마손다페티간간
0: 간간스티카이체스Kam di siya kang ahin daman wa ngaski ku yesha khusat se kan an an di nga idan amta se nasi kudan karugun huan wako ay kai sats an an di tstan ay ngari maa saka madi saka ngari maa sa tari iran ay basin an di tskarao otski MTC at haan nga aon tae ba ni khuwa may sin ba itste koro bera tingi hek.An haba tingi deng ariam cisan ay ngonamul yun sa di tan di ngang ho basen. Neske kuip hakan asa yitawa dashing deluxe SUV ku di bakkot ka ha. Koro disi damas ka iyon, koro disi dolar ku damas ka iyon ngasa maristra recharge e. Recharge re. Si hash, damas ka usta kuip star koise hashak.Kami si Hua Mason. Nungus ke disi kwasit as kait sa pam o disi si kait sa baka madisa. Kada roh bende karugung hasa ibig ko ware kait sa hagugi ngayki karuhugi.

0: on mont laksial o ne drang ho de ki khai nga school saling nga khithi ama twe ir ai bais ki ni si ta web ka sikaira khun khai tanan wa nan khabaya school saling ba masets ka nyu sa ti yu twe ni ni si khai sing mi ba ma da ko ngai si khu ki an ku chi ti hanan ta mi ka khunang khri re ko se thin au da hare dan strati man au da re da ta ka ma u ri khuna kai gan gan khu gin kai khuna do khri ba da re an da web ka sai khuna to khu ba khri ba da re kai go do
1: gan gans

Kamdisi unqa ha inkira xa uma ngaske camisa inqasa camile kauda awukuthi cha ba deep thing up nqa ngomdomrathi yos kwa mu chanira qamtsasen.

kengqo usaruaka khabe a tokhobade ke tiqasa xari xari sasira nwa tiqas e Alfred de Tsonwaro Willemses nga ngura sa waski tsara khaibes nga ha sitmaske nga chapa i ha otokhoba e Alfred de Tsonwaro Willemses as nga uska o sitmaske wal nga nitwa sa saka an khoi china tokhoba a Sonia Bantam sa chenga chisa cui camngani chisa ngona camcui chisa chenga chisa cui camngani chisa ngona camcui chisa kwa se chame pare kasa se Alfred Tsonwaro Willemse sara khaibes na ha maske nga chapa i ha tokhoba nga ndukao a kwa sa Sonia Bantam sa ngata kuma kwa se chame pare.

Eh, disi koronca hain kerang kauma ngaske kadi kame chain asa kabe kin anka bagan gosa, anka bagan gosa, SMS lain ang gosa di ge e, uragi ang angan di ge kai, kaun kin angan na watma. Eh, siragi madin orup nga nirang kau ngat na kaira siragi anira. Andi, ngade nira ma karut maske yu anka bagun ngaga nira uhabe koro konsepsi ngani kain ngabai kare. Eh, koro konsepsi ngani kain ngabai kare angan hurun katsni, musniska o.

Nam sabati akaudo, nam sabati aka auko, nam sabati a di kwekakwedo. Ada kain karapti mi? Kain karapti da kokena. Kokena. Hai si di. Ada di kai si di du. Mida gragom kain hao aibadanira. Uha si kaisa kain hao aibadanira. Uha si chidu nira wakare de kamakai. Inde kamakai chidani. Abahu ko basically. Tai e netes arms ada ai homi ba ku khabe saugup di king arms ti saugup di ngama ai phadanira was ai a idake kan khos nati gagas anders nga tinga up adap nga ti khosip nga kuron ai adaka to neng a ba gatri u ai ndara sen wa idaka wa ais sau kup ngan ngasa di sa diran ay van ngas ke Joshua di nganik metanan as di turo kwa tora sa huda ka tam di si koro as koze gran huaw kra komayo o irage ngabake sing o aisa ngabake se taisa parakun hanoku kurus ting hon kwa toro du kurus kada gran huwa o iha kaisa chi dan ans ke ngan ke jeri hopti ngobik kwa ku ngo ke ma tsoku kwai tsoku chi ke kurusin hon kep ke joso ba ngai tin ice was ka mimbe pe mimai insa ke tin wa tswa so o khabe ngaba has ke ke shi da ke ma khwas is kha kuro ke tsai Chinga sas te seke tita siya chai tui hu ike ngau ngam khasiba. Ngau ngam khasib, chik tui ngam khasib kara kong hao. Ngau ngam khako ike tui ngam khasib ngara ingi chidang an khurusi kwe. Ngau ngam khatma tsika I elop di kara gu ching hanu kuya tuya ka tsika ngau ngam manisiska I omaripta tui ngam khasiba. Homa hu sats ngar kain untanip akhase sats di kao kakas ngara tuye. Chik tui ngam khas. Sipkan waha mi di onchina san long ap nga tanakanira kloe kai sipkan waha se. Dida ge kai sigere man oba du insa hui ke jerikop ke ngang as ke

tegere san anhogu nengqube dipna xana kaqwe thi ike kuriku dikwaka cwade no ngqugu nxeka creditor jeri khop dincena direcaye as isti ngqube dikwaka enku ngahu qharusa of nxeka kwathi qharusa kumasiske nxa acana msatawu dincinde kwathi qharusa masikeke sike qome kuriku dikwaka khabeke kurusi ngon kwebane dikemi Joshua thi didagini san omqaye Jericho direcaye as isa idagini rasan omqaye xa inxa wara gotsika diyo hanuku qaraku iyada xuyaku didra mi khona tsika di onqo odagini ra Jericho dincena qhu as xa san omna nira xa inxa di so wakhabe ke kamrosi daga komuyo ike ngani tsede in kini Aisa, khayin ladi tka aisira kong kong uinsa kam awgu kong uinsa kwegu homa khu tku pkha tawmeyagu elo pkha tawmeyagu egu gen aisi kong khayin ladi tka chi genera ngas kaut na priester ka nira saw chi ne priester kuge nika taba Arki. Kairo lipi ngang labi kikire ngipa ngangoru. Ngipa kohan ngipa tani hasi. Ngakhe ngadi kha inghomia. Aikong baya hasi. Aikong baya hasi nira kong. Khabenge nira turo ngani chedi. Trompeti kha ngadi kudi kinira ngo. Khabenge ngo sasi nganira tiye. Ti kwe kha kwe he. Ngo sasi nga ikinira tiye. Kurus tsone kopko kwa chipko ipti ta ip Isaac taikui ha Joshua Mose phage a ngau ume ti satsa taikui sa aim a udia mi bai aip na khop kira kurus ngon ko ba ko ba tira mi Joshua ti nedra mi khona tkin Isaac nira mi ba so o nedra mi khun natska Isaac mi ba tiskan Isaac ngau ngam ti ma ha taragun hanuku ya da dida ma ha kun nganira din ngas kayo o ida genira Jericho ba san nganira qhayna inkwasa khoi a qharun wa khoetina kwang wa ngobi dogo ngaka da gedida nga unnam khasib sapkhan aroma hase ida gedida nga unnam khasib sapkhan aroma hase ida genira Jericho din ngobi dogo eka da genira satanira qhayna Nama ka ike din ngam sa kasa to neche ke ne kaisa mes tabata neche ngwao. O ike kaisa mes tabata ngwa kais ams a ike kaise o aisa tiyan han ngasa. Nama ka ike ngaw ngam khasip ta kong are elop di kaw tkhadika. O ike koba ta ha hui a tkhay. Koba ta ha hui ke tkhay. Nama ka itira omske. Tine ngon ngam khasip ki tui ngam khasip kira kong are oda net ni di tui khaban khabaro ti ni di mire gore dani se nga ngon ngabep nga ibka tui ngam khasip hao ti kub kui ha kara gu ting kano ka di ngon ngayo ngon ngabep nga ibka tui ngam khasip hao o ida gira kong ui ge kuba ta ha hui a tsai nga ma ga ike kese ngui pungan habasa wa tain e gerke ngaribiska tui jo ma kai wai e I ka kwena tui nga khasip tira kaiye khuit ti nga nga zeske wiki ama khui mis e kuba ta ha khui tsai nga ma ga kosku sa hiri ma hain ai e tui nga khasip a tsai tui nga khasip ka tsai jika nga nga ma khasip a tsai yo o ike kurus ting hon kwep ti tuap ti hanungu taraku iya maasa ku di nga nga tira miyaku eka tsai nire ngobu khuike ma kuyo wa e Sagonsa wari. Wabat stakrena wari. Omasip naska. Elo karibiskas. Gorantavaskas. Ma I tuika kai kabika. Nongam hasip hakoen night, my twin hasip atayo. O ikin in asti. Tong torasara. Huye. Tarang ainsa satsta tam tamti. Satsta kobakobati. Satsta. Aunga aungan ka satska ngaman ngama di satsta waba top wap ai. Tui nga khasipha kobare
cinqa rhasi ke nqa uncamsi.

Tipka karakong how Tipka eloptica capacons a codena. Won't like a ta who get like the corridor Jesu Christu in Hanoyo. Kaship Huyab de Correba Brahman waski Augunga tika katina Tingong Agunga igi clean a atok torakuda. Ne ira ne testi katas nisan. Wa Masiskio ne Coresa. Wa Masis Kayone, I who's a dagger, I see Maman, Lama, the Gunga has a prati, Nitrang, or I've a gore Haman, a man, Waha, Kazatski, my way, the cow, an dying on Lam Hasip tea, Gunga Hasip, Eva, how Adma of Undanip, Ahasi, Unhat, Makweda, Idan, my coach a gore. Eat out tori, coach a cow, tick, agasin, omska, tow. Tea can overtin or basit over, ha. Tiga makwe waya akon wa anfar kut damire wa kwe oniran wa khatriske omen ngap jesu ba unwa kore ibe nira kong nase I tu inga khasip ting ngong ngam khasip khatko ya se ting ngasa ngasa hati ibe nira anuga kap on china hugap ten ngona tura sip nang anhorus akwa makwe di unwip anira anhoru anhoru tinira Uti karakara da chitu inga khasip iba undanip akhasinira kaha u huyen anu kaka anu elo sida di kaw guchi kaka di nga ngahare I tabidare ong aga tabiri sida di kaw ka tabiri sida di man hudia da mahate tabiri tabiri tabiri nedan nga u tembeli nedan nga ratore nga u tembeli ip onchina tabiri in an kai ha kai ayo uma kare ngamaga Matong aris aris was tabasi, it doing a hassip, Eva Tonga, Chicladare. Elop no topti, Uncle of Titansma. Amen and Amen. Tam Sabadia Claudo, I did a gay Toresti, Abe, Jerry Hopti, Nobitoku Niga, Madiguki Quine, Joshua Abdin Manning at an answer, Turosa Hutam DC, Goron Ascosi go, what Torarodi. Abadaga Garago or the Gineramo, Madigosina Wipna, Abasa Tresa, doing a hassiba. Soisa di runa oike omahu khop di tsaibara makoi wedi oimkara nga di damire o khabenete sikeng ams iada unha ske hugada kain wada ha ias kas amsis nga ida ka o kai ka uskas was ai ida ke mingwa mina unha o ngadi mingwa mina unha to makwena ti kaise kaise ainde kona kwana chinga ainde kona ke kwa ina de chinga on china hoga ainde amo samba watani ye ti kurika kharu ase aba tho he ti join ina ke nga unna maina ina ke chung chung taud maina ina ke ngaimi om kai to maina ngadi di chance nga ti gokenara tai to gokenara kinkin gokenara ai cha bara ma se igin indi on wage kun indi on wage aukun ina kam kam sun kha tau chi ka ka sta a khona a khuba tai dure ye che sko se to gara khorena ha ba ida ga ga ti mama sa sa ha ba ida ge ga ti baba sa pra ha ba ida ge ga ti tun kha ti ome pha ti mikis kha ti maros kha madira khorena an ayen wan mas kidida ama kain wan mas akhase ki iba ha ba de gano kha dira khorena dira khore khabe ke kaise om khaira se I ai gre ma khoi wa di om kan khurudo ab khuba oma khu oba o twa o wa o harose Didure Ab Koba Tidure Ab Koba Tidu Ip Song Dure Ab Koba Nip Disa Oking Amdu Ip Tomdu Ab Koba Nip Disa Nang Nang Amdu Ti Toa Di De Se Ha Ha Ra Kuriku Tai Pako Naga To Koba Kop Di Nisna Aroba Dure Sadu Di Tau Di Ak Anam Sadi Nade Kwamba Dure Di Chandura Khun Ia Treka Man In Ontina Haru Kare Sisunan kas ayin di maa sepukore kumsi iika kumsi pa chiyo ap kuba
aqhumsina Jesu uthi Jesu unokuba kware sawu dikumna do nwa qhayis aroma apto masa dire nwa makayike saupthi saustina tikinira nwa otskin omkha gurika nira nwa chaye phanqwa gurika nira nwa saupthi saustina nwa o itikinira khupha in wasa khona sangwe phanira dibai so sama masa sisa baba saptina ka nwa magi automatic ogitok Echmara disimima didin ansa dirami. So khabets kan ina kwao. Obge traiba obha o satsti e amdi waditaba kwe. Ma again is a orogdogorus nadaka koma o Exodus di tam disi tanan ansti disi tam a inhua tororos. Exodus 20 verse 12 skirami. Hear your father and your mother so that ye die lank. Mahvis, derami, satidika, kahukahwe, sagurikuka, kahukahwe, kasatka, o saupti, saustina, kumaridi. Namsabadia gaudo. Have again a testy saugup dik ting, amske, huga da mihas, aune, derami. Did I gigi gandomai? Hobib a trisa. Did I gigi gandmai? Sadunidan hobib a dida, nae, ti nida, ha, did I nae toyasa? Tinda ama ama inke tonda minkopke kayin wa ha tonga amna bottle babas kayin wa ha tonga amna koke kran kayin wa han in tinda mi uga de kand mai dida trisa ege di khafra om en di rivaral te komni edo dirami tirami sa gop dik ten amske ti ha edo ay wa kha ikia wa kha ikia Tandoma da gihai, didani dan kubib eksisa tiramiti. Andre, what goes around comes around digirami. Ngapkin umu soraba. Ngapkin umu koi kuba. Ngapkin umu haungaba. Ngapkin umu kwa onasiba. Yat, yada, koken, wagu, uaba. Ngapkin umu sora. Tida gira wami tida gi aichima da kwa tidma sadu gi atriu ti tida kwe pe ahasti tida tin as ti kwe kena engumi ba des ti daga skoli di karib katasun skas was tida ga as kas ma to unugap wap ai tida gi tidma aichima kwe pe ngama ga kongsa insti Kai ngap kahao takwa sali dimiti topan di kwedra kaye kare topsen di trisa kare sali didagi nkubibia tri trisa didagi ki kandmai edo tonga ho tonga he ani do atai natura tai surnwa akhari batura kuhi isin kaisa ngap kia koke sora chitita nekai wa ha skoli waraka khuna mai toa waraka khuna tiba toa anaka no states aramega go kending aus engwa aramega go kending ap aitingwa aramega go kendi kaira go kendi maris unuka spice unuka aistinan aitingwa chi rami didagi gand mai gand ma dagin hobi tsa chi even kame toa tingwa anaka tmasi ske yo kame ba diba enchi khona ama aske kwe khanga sipkiran aroma uga dara kame na diba go se khisa khaberami ti kame ba diba de ti kame pti sarana ama ti kame pti renteng ama madi khuyao ti sa gi kand mai tau ga dugiran ai tai dran khwa chin ga de me khun chin na kha pestana di sats ka net ana o nera kata ma om aris khwas no nga sa ike kon kharu tsa go sti ngwe pna da has a khuyao ike ne tran wa khuna tsawa ku tsha ke kira season tira ge ngai tari ro gu ayin maka nwa aro gu ge ngasa bottleneck de wa kae ka tip to banchi khona ngara tshobuti hablisti khusra kae nwa kho gu da ba a kha gu da ba de ge si tira ge ge tamro sa u khe ro chi dai gu ngara di de ge ya ne ma ne ge ngo ge ge a ai ba gran a nga tsop ke
xa bangxayidini.

ei ba gigra aro ei ba gigra u kairo di tonche di old drinkche o taina go o nqabasa ne go ei di gene go ya tsaitse mqobe ba xa di ithi ke nqaye wethu ma sike di tlona ga ke nqaye wethu ma amangagi koma di onsa go di tlona nqaye o kotu ma sike o tsipke gere nqaye tsira me ya mqobe e tsi u kwa khwetsa thi ke ne tse go kena khwetsa nqaye o tshaza hit ma oda ke madi tsang e ba sun tira me ya a itse ma da di da tsit ma nqaye ke mqobe ya tsi u da tsi nqaye ndeng qare amske tsi tsi go tsang ma go ne ra nqon ke go kena khwetsa nqong a tsaut ma thi ida ke huang ai ne go iga go go tmetse nngwe go tma amaga ke se ke ma omnga go ke qong tshi ne tsobira tsheba nwa tshi a ke ga ne go nqa ma tsana ka ma tshi nqa tsobo ai a nquru go khwenda go tsa nngwe tsobo de oda ke ke tinye tse o sats ke nqobe e a tshi a romaza tshi sats ke ha a tloe nqa e tshi a tloe ha o nqobe ai o maditsan ai amagasa ne di ameso nqa di be khona tsa nqa ne o se di khafra ni elda pastor o se di khafra om de komni nqa ma kan gine ke khona ne nqa zali ya toba nqa toba nqa khona gine de nqa isina nwa sike ge ma kan tuma nqa ma kan gine de qina sike di has isa indi qari amske oda gi gune kai wa ko ha ne kong kha am nga baba gi kra ko ya sna go ni ra ko ka ya o se di kha frani tant ma gi gai ma ma kan gi tsena ran ngan ram satani da gi gi ni si za e go ani go a ne mi tso tsi ne kwa tso e go ra a tsima tsai an tsa kha re tsi bra to yesu za ne da i di nga kha re da i di nga kha re ai ne ich ma ho sin a khare pon ngaba si ke dai di tai chu khu ge di on se di khafrani ai di a khare ip ke ngang ngang da ngang a khare khani da khoi di gere mi ho da ke ai di khoi kon an go ga ha an sti ngo bu sip ti kon nga mis di to as sa sip ga ha o ich ke wan at a mi at a hona ra mi ngai gura mi ya abed ma sida ge tsiti sinqe kami e kon khwaira ora khon khata kirami khwa hera a khaisen tai a ti ga ne khaba bani ha se ski ora khwa e ma ari di khwa di taba ko khron ta ko khen da kamro ga nga ko khen da i mean ko khen da ko ya tao se i khon khata kiran khwa ko khen da ha a ama ha wa se kun mara e khon khada gran kwa ti dagamin abin gin ngi ka gona an man horo kan sun ti ka tsiye ngai fura ka bai e di ngai tsana sku sira ngai ti ran ngai ka indoricated masis kon ngai kara af perse mi kai kai ngadi ge go e nga ma ka dra de chesti sa ku ba ngadi ke am sa ku ma o khabe sa ora se ibe tsige ne di ngai ro

umaga gukara ngwa nenda ngwa umaga khona ngwa chinchin ap aistanda choka amana misa khabe idukinira aistna unha goke sorap che goke kwa onna sipke madi I khura dura waba asje ngapke ngwa qusora sawusosa khunge sawusosa khunge ngadi tsoke cha ngwa wai chichini goke ngwa khwe khanira qa khemasa nediko khuinqa qa aska ha marika chai saraika chai khuika chai tawira khuika chai chikwa nenqa itasnara ndi era qaye ngharona ana ndi era qaye saranara ana chika net ngwa khuna chai onira wa u aramega goke nande ngukai mai ngukai mai chinira mi saskinira sor satskinira sor ding onsti asti chinete ndi era qaye cellphone kanta tanisa ha horlosi natika kosa ha harona tika kosa sara go tshona tika go tsapi tsauku a ira qaye tshika net nga gona hot magera nga go ka go kena twarama nga go tsha go kena ngo khaima tshi blackmail dis narami ada nga misa season uri nga go tsha tsa mie tshi tswa abancin abka ha qamsuntane h madatingwe banira u a tane belka tane a khal suntane maditane ti sunwa suntane ngadi gora qobo mai chi arame kha kokena hukan ke ina chi u hobe ai h man hatma abed man ha tin ta kokena qobo ma ka oni khama ka min harama ka tan kunga chi kwendi kwendi ban ngun khai mas au onda kokena thomson anta tinda aus a khui au in ya tsiutwana as a khuyao tin ta tswana miss a khuyao kama tsira tswana ni di khun tsara qongwa ni di khun tsara qongwa tin nga sa ha sa kai wa qongha amna portal baba sti damire qongha amna ti kai qao tomase trapikis no tswaro na kaura ho tsira qwa qumi dida ge mistakes ge tri dida ke tant ma se ke tri chi ne tswan ne da dida mara ho china dida ka hat ma o ka nga et ma tswan nga nguri san hura kan chin ke tin era ma san era ma swan dida ke tant ma de ke et tai natura wa sats ko khain chi sia ho tswan on china ne ara me ga ko kena ho ga chi ma sa cha a mistake ya tris a khuyao tant ma se ke tris a khuyao o sats ko khain chi sia guru tswan ko mo satko kan sisi ha si brip kuma tsenoni ma khaini hama ya go ha tswan go madini ra no ara me ga go kena tsabi gane go nna dira ke nqabi ga ma dira ke ada ha di islami ma wa ira khun ke ira khun ke sa ka mus e ga di I khona od ma greyo o dangi di tswa tswa nna I da ke go ro mi tswa tswa nna da ke go re tsaiba go ban mi tswa tswa nna I da ke ro tira sa du di tona kwa sip nna un in hapa chira indi onsti aska si wan am e buru bruha ngama tuwa si ngama ramado dida ki kurami ap huba wan ay ibi tube si hapa ture sadu I anete tandma da ki hain dida ngobe bi atkoesa dira medu onchina da ki buru bruha chayip elop tibera koba ngui ibi da ki ngatura ngwa khundi ngakharep ngatanaka khudud ma hup china ap sadu onchina ngarore imun anti mun are nedran kwa khonen kai haba kai ma a kharep tshi khona sangwe pina ra tshi u se iqhesa ha mi khatsi ke mi bai nga tswana nga rona si tswana si skuru ready ha mi khatsi ke mi bai eight month ko satsa kai tsi a tshi u tswana ron go trapi ke se go ha tswana ron e tswana rona satsi ke tshi u mai o ma ditse ara me kha go kana mi satsi ke mistake ya ha dira mi se nga tswana ron nga ngurisa nga ntsinge a sadu ding ngurisa di ha me ke mi ba tshi kwai umi pna dir khizat an u ot sata kaimati na na ne ne ba kan kwa ma ka uchi tsona ngobe bi chichina rami ein gen aroma dida gi kan ben ngobe bi chisa an ina nga tsora nga ngori san china kodi kai wa ha tunga am na go ke krago aitsi ma kai tsia si sun ba sun kha aitsi ma kai mati khuwe ati ba sun la kai ma ba sun kha ne di go sutko khare am nga ska ne di go sran kha chiko ke sora barang wao tira nete nga go tsaka go kena tsa dinga nga go ka go kena ma khaima on andre sanga sti out ke nete sa mami mistake da ke tsiti sa du dinga ramske sanga sti out ke

cut out because you have one Mongolis and Gumo. Sayedwana Titan in China, cooking a Aramecha cooking ya dam, Missirami. In ye a tree, wooden cobb, eh? Did I get him a hard mother? In ye a tree, ude, mamma can get another, my Adam's Nanita, Danny. Eto, eto, oto. Huas, man, huas. Midi, man, midi. Ina dake ara mecha kokena hunara mi. Mi hosa kuma triuti atam tnui. Tumaro na tiki ngay kaad ma kokena. Huga ikma mestegi itki kuma has akhuyaw. Ama haske ngin apka hoge nunga sa ama. Nesis kose stina idi ngin tuanara tima tiba pa kwa ham tira mi. Ti biologi se kumba ham tira mi. Tomasis kayo kongu karaka itungan onchina. Baba e, di mama sasa kwa ham. Di gaura di. Chinda min abaye uwa, chisi hotwa, chingaska kwa kai purubruha ngamika ngayiti kongi of ngayiti babasai. Ra kongi. Ti ama ngayi arameka kongu chinga baguka hane digini ngawenshe skao. Stratu nika ngawo kaimete, hey Topsen, leiste rizo me brur. Kerusora apa? Ece kang aribe ni batop sen. Tidak mera ngamu. Saat kumak mati bapa saudi, kumera salizamio. Ece saliz kerami saat kumak mati bapa saudi. Oh, amanan ngana. Disna goraku kega kaimai ece ngaku naratinye. Disna cikin derawa. Tidak gaya cuman kubi kridma. Makaja cikin disna watisan adam sekadida nengkubi biasa. Saat kita masak wa ayol, cek kini tadi tadi strata korak kuah masih kezawon. Ais nawar eh saat tidak dia on met leksan ayam. Asa kain wah aw kerap, kain wah aw kerap. Tak kau mihun kita kena kai masih top sen direct kaya cie zali. Anak kain ende dah kuara host aku. Adik kaya cie kai me cie ngadi rak kau mai. Babat kita dah tamu masih tuhan demi. Oh kabe dah kaba tamu itu nanti miring Andri, madi dura. Kukenka, wadoba. An, madidura, kukenka, wa sei, doba. Ameda grami, what goes around, comes around di grami. Nietzsche sata, tuana wa, chichang la tuana, sama masan, ei, huga chigma, mistake ya, tris ahuyao, sama masan, ei, nga. Oda gizera ngong angoro, aye tuan isai. Ini cincin kat demi cicacua. Oma di cang ayam. Fan saat ta uip ngano kue diuhui. Aike ni rasauci. Ta uip ngah diuhui taut macam uip ngahui. No fokan dekue diure. Ta wan ay cung-cung e cincin kaisa taut mahui ge. Wan ay kue ni rasa cung-cung taut khusus tu iri. Nete tsa tsa tsa tsi ber mistake ke di misi tsa ara me khakon kokena ran mo khaima tsi sa o tshugu e kara ma o me tsina o ma se kokena ra ma o nais no ware nga go ke ke tsu tsi ne ra tsai sa tsi ke di tsamina khabe sa tsi ne tsi tswana nwa tsi nga tswana ke presi sa tsi tami khun tsina sa tsa ne mi tsa tsa ga ba etini sa tsa mi khun tsin ke ne mi tsa tsa ai tsini ra mi tswana ke ya di ba saat kuma di oma anti di oba hana kiremio saat sigma mistake igi tri mistake igi sigma hat mai tits kuma ramio o sida mistake igi ha saat onu gatsta hua khuna tskiran urusa aye kongne tskiran hwana chige saat onu gata nete sida ontina a mihorka sida sina ge mitik mistake igi tri ngama ga inda tswan china itman hua ti miti khugin an itta nete kukena kamro ka nga kai kukena ta haiming om kai kukena ta chunga tro kai tida mi revan ne khun ra kan ke kanit mat ka iyo o sat on china nira so what goes around comes around di gira mi ngin nga gu ge ha kain nga gu chin gya tida mi re kain nga gu chin gwa ngoba ai chodas ngas na da gro hal chana ro kain an chin gya ngi tuan ge ama khuira gamio ingeng nitwa rona nitwana

eka isinqindi xona sawuchazele ngxadi yami orahona nira ngwakhayisa ngxadi inkosi ngqubuku nanxindi xona tania thixhana asikosi xindi xona raxona rakoxa raxomicha xachasti anas thiwanxam a kayiburuburha ncama ibarama madima sipna ikaxusa ha xumba ha nesiseka xhobebti masiqhaqhowethe kuyoko as kast masiske ngxubungxubu sunrhun masiskayiyo sisun osi kuthi hambe sirhun rhaqhowethi qanigaranqungakhami masiqnagaraha rhabe ngencexuna xusa xha nxwithirami xa ityatixum thida ke xha thi ngwethi madasikosi xayenira haba thinira maba kishita nxisa ndinda ncicwanami ncicwa ndaba kesiyanqwanqwarha cirhu ike vakansi ndikasathi kukaskolit kude nxaye kuvakansini kakra ha ukanxaye kuripu nqatsita vakansi dekohon kincina mabanira qu mabanira wa manxinira sariqhesitina nxu thini nganxanitshina nxa ndixonxa ha thini ndancicwana neta kuro ayinqanqwarhu in mistake nqadakike chithi xon kinire nqeramsatani ukanxi hana baraxam kanqwarhun awu con asarhuyo nxadi yame rhona ranqhwa ongencicwana ra mi ai dida kame ka isira xhorere ti aye xungwe madika irhabeta kanexinye nxanaw madika irhabeta kanexinye muhaw oda kuma nxano nxinqhedi daba ike qoni cwan didanira mi xanobxa uwethira kayike cwanthira waxhasi ku xun amaba xwaxhasi ku xhaw xwasi ku xinkara maqaba tshira dinqanqaba cuman kincana haba vakansi kangqaba cira hatwa nxa hostel dinqa thi iniqhiye ungathi mas arhuya xabara hatwa nxa cuman ke kayisira xhore madicoyikaxonge iha rhabe kanxiye muha siyiqhisa thira ncincwan onthinare malepta sawukuba kaunxa usonxaibi sinaramiba ndida ke net kire nqhwa madincina thi madincina arhabkha kire nqhwa thida ke nxa arhabthi nxa arhade nxa khwede kire nxa cona kire nqhwa uthi kire miba thingxosi kibe tangi didumire uyitshamatu iyathu xuna ungaqhisinaramarhwe ke nedurasora cobthi qaitmaxa wonqa cobcha sawuthithi xonchara nqhwa kaxunara ayimi ncom kayi thi caba incawu ndithi seyikire ndithi rhunaramarhu unture qayinqadu ke nethi xona umade thi ke ne-vs hayistitra ntukaqeyixongkunxa kude batsikasiyo tsitamo cwan ngona umhatmase ha thi xinera qho nxomi matrone ndithi xhaxha rakho ndithi xina xindi ayexungise mas unga rhabe nxina xindi eyike nethi nxhomo matmaxungutumaya thi ndanxacwana mukon kanxabi encami rhacwamu ndicha xindi xuna nxa ke ukhe narako thi ayi ndida kahaw ndindancini onthina nci nxama ka ida comcom qawura njira nerhu icisa rosira nqhwase mire andre madithi sasaxomwe tshontshuncum seyiqhiza neyi awu ndiyebko satheba aneyama oyikonxa xa umzarhuwaqunga chayi thi ha thini kayithurhu bukunqa ha kayithurhu ba ha thi ha xhubi khayi thi nxanda mirhun xanda xa ise nqhwaqun rharhun eyithi mekuba chiyit ma ngqwebe mistake nxa ike hasi arhuya thi xandimeya seke ngqwebe achiyis arhuya xa rhun kha arame rhaka ukhwenane mikhayi thi nxukhayi oyisikaneqa ingxwasa sathi tibasiyo thi kanetra wakhona saqayeti nqaqaw oxayeb ma iyancure xayeb ma iyancum ma yenerhexa yinqhwa thi sorap iyathi saqunge kwakura warhowp nqabkira qumay ma xa yisoras kas was iya ira satsarhu nqwarhe nxa ike qhubhara qumay qhubhara kowe khuge nqan ida xwanqa xwasa xwa ndethethita
kwe diuhui. Na ikira sao fan tui ngam ngam sa hui. Huya badra kan ganiki. Deep hat a inege negative hui kama hui. No volgende kweding omsa. Rant hai mikei. Taup ai chung baratui se hui. Anap ke huya ba kweidi kamron ang ating omkara khaba. Ti wan am ingang omsasi. Kamro gun nagara khaba kwendi kamro gara khaba. Khugidu ains na unha ida ta idu ta khun khasim wai. Onre kukena. Habi kamsa. Onture. Kauga nira khuna. Abasund matua top ay. Haradi. Wadu khugin. An maditura. Kukena chon chon chon amsaib kasa. Tidai bir karo sisna kabanidin ngayro.

내국에 저우가 내국에 타인콤스디 아가 내국에 아마마 호나 이라곤 하다기란 거 이라곤 하 아마 이라 온가베구나 혼 하다기란 거 거기다 디다게 아네드마게 트이사 딘다토나미 제코컨딘가 옴디스코세타 딘가바스코세라 소라바시바 나디츠칸 과초초 옵기과 코컨딘가 옴 코컨디 땅 나베프나 이츠다카 티츠든 라디아메 호나군 과 옵긴가바 소라 제레미아 디크로다난 아스티 코로 인화츠라스케 그시 인상 남남서 호나랑 과 어르그그로스 와다카 와우 처음에나 너흐바츠 사마마사스 인가브나 코에게이드마 디아미 티 나이틴 인가다게 Ngayda ke ing an chi chit ke ngay ti hal koi oda ke kaib ka kong oa ti. Di ami nesi za tika kame oga kong se has kas kame pna tika has kak pe kame umi ngay kana ka kong an chin ki ni di ko hai pkhan wa kame umi ngay khabira ngay hun ami kand ma da ke ing di. Umu tu ma tsa ngay ra me kha ko kira ke mi me is kara kana ka ngay ya sa chan ngobi beke tiyo. O khabe tiki nohtu ngay nam chin ngay tsa kwa Omaha ora honara ngwa. O khabe ke Jeremia ba. Ngai chip ki ha koe. Chip ki ngai cruising hon kapta sin pi tau se i khundi. Habi occasion de kaha u ai ai. Ame ngai da gen ngai gen anti tin ngai chi tin kois in ngai da ge. Ngai chi ki ha koe o da ki ke chai ba ma chi di kire koba ngai chip ki cruising hon koba ngai mka di kire ngwa. O adanet wa uchi skusere nga khwasa nga. Adan nga khwasa nga wa uchi re. Nye che tita kuna ma. Dida ki kikant meng bebe tisa di tita mami. Che tita gauke na. Saan o gai ching hai meng om gai. O kop di thoma hudu iski. Nye che tita aman om ka tira kong isa di da mi re. Tarare kong hai. Aure akha hai. Khabe ngayin o na gai wa chi kong di sinan ngayin ya ching ada gro mi kama. Ndi aye to antina ka ho ha khabe no stet tai kho i di frage moin o gut uai net ganz da khona ts ka hoat me pres ams ai etin ngai ka ko kana qabo mati sa ngai ba tin da u se khu ngai ka ko kana man ngo kai ma o nga am nga sa sa khuran wa ha misa tan ma da ge ai dit ta misa aus am nga sa tare Iida ne tita mi kai, chi ne tita ngwa, chi ne tita arame kha kukwe nara u hara u se khuna. Tuche nira sa tsa sa khu se ire. Ada kaba ne di mire. Sa tsin ke kwa na hua. Chi sa iye kwa nda ngang tai di nga. Itikira kukwe na, ne tita mi kai khuna ra mi. Chi ngab kya nkwa nko kukwe sora. Kukwe ndi nga umskose tika tka. Chitka nga huna mi sis ke ngap kya koke sura. Ching ngay ngin suwa gu nga sa. Kwen ga ngu khabis na ngay ka ngoro ka nisun ti ha. Ti ha an khano u nga huna nira ngwa se i. O wa ere ams wa di ku di sa. Ida ke tu che sini ra tau tsai. Tau tsai da ke sini. Kwege satsita ne che gu na di u. Satsita gu na ngwa u tau. Apke kuje sat on sida nira wa chichke oba o oba kha kha khu kha kha kha rona tska kha ro oni e ka sa toga nira kon kha toga nira kon kha hoike ni qesa an na qesa an ti joane ti turo tana asti ti si tsama e khwa tsora sta misi ama Jesu Christu di pha ko ba danere Jesu di ama pha ko ba dane i ama ding an sko se si i ho ba sendre i ho ba oreti tin a khareb chungwa ta go go khon di bia sat e go ba an nga cha chi re ngain ge chung cha ge o amro kan tan nga se ge o ti Ega tauba ke ma
Titre asseket, titabing a gohakoya. Sammy, eh? Huigan, hova Sunday. Ip cover oreti. Ip to bagam nigh, sing as a weather song with my car. E. Anugagaban, anunanuti. Ting last count now, we have a man, Babari. Didaha, anamre, dimi, traesa. Sati, but don't worry. Good at Gori, the Kangan dagger at Kuya, such as Sats Camillo, he gets high. Nitis na tabaco tatlada. Mi dramina. Tinete. Ahareb as a sauda and a cocoon, tichuan, aguha, aromease. Oge cocoon at Gori. Tayan lay at Otrina. Nitin, like one ear, my late nana. Saisa wansa. Like quite tidy. It characters with lending with my car. Tinkanuga kaba. What I. Hold me. Tin ama. Tink and star. We chose a little elope of my panuka of the listener. Amen and I'm a trainer classic to eat some quesy. Monamona. Who has a trainer classic to eat some quesy? Monamona. Who has an elach in 2 years? Double 3, double 7 feet. Abandon goes quesy. Gay. Gun guns.

0: Ya ngqaba ke xa uba qhawo ngqaba la ke wise meaning ngqimkha mamaro dira xa ngqaba se qhawo thi ngikho ngi ngqindi mathi thina nethe kodwa uqiqa se sathu ugcasina la ke ngathi lokho nina ke mama san khanxe ya ngqwa ku ngqwa ku thina hello hello anqaru la ke ra ngibke ke qhawo thi ngibke uda dibke wise meaning rami ada ngqaqo re qhawo formula 1 xikatha ke so ngqaqo se nethe ngqaqo ma sorosi kamkam se ngqhuru nqa dizi ngona nqanda ma ngqwa ngqonetha so apnqa ke aba mona ko sti ngqari ncuku thi ngqili ke hus juni qhapti se ke thike ngqaba qhuro koro ku nqa thana iba Antonelli iba ngqaba netani siqinisa kere qhonqwa thike cangqi qhesitha kezwa apnqa Lewis Hamilton ibina Ferrari sira ngqari baba cangqi kese kere qwa kha thi ngona nqa kese ake Gasly ngqaba Pierre Gasly iba kere qha kha thi ngona thi sikuri kha inqwa sab Gasly ke ngqaba kere qha kha dida mire ngaski ngona nqa kese thake so apnqa sa thipke ngqipke Italy ba khura qha kha thi ha kangqi kese isnake ngqaba Isaac Hadjar dira mire qwa sab cangqi thi sikuri kha kuri kha rop ngqapthi nge Italy ba khura qha ba ha kangqi kese thi koro nqa kese ake Oscar Piastri ngqaba ka inqri iba kere qha kha cangqi thi koro nqa kuri nqa thi ngqipke Australia ba khura qha kha ngaske ngari ncuku dina ku ke uri kha hus ekere musen qha ukke ngqaba qha lo thi Nederang hwa swapnga ike oisa ngqaba ngqaba ko anqanqa qha lo cerca de Barcelona Catalunya dira mire se ngqa ngqipke nethe nesi ngona irti komi swapnga ike nqanqa ri ngqinde ko anqanqa ngaske Catalunya sisa qha lo thi ke inqisa se ku ke uri ku nqa nesa nethe singa aroma ngachapa e anqa gadigira mire se qha lo ngaske formula iens nqa ike nqa dira qhausen ada kore formula iens nqa manghudi ngatha ke swapnga ike nesikose Antonelli iphina Andreas Kimi Antonelli Mercedes nzara nqa riba ipke curo qhesi era qha thi disi khose nqa kuri ras kuse ikham koro ipke qaba Mercedes nzara nqa riba tipke nqa curo qhesi era qha didamire ngaske Marco Antonelli thi Veronica Antonelli sti qwaro ipke qaba qachabire qha qha ro thi Mercedes nqa riba Italian rige Bolognas nqa ke nqaiba aba khubke ke nqa uri ipara qha Lewis Hamilton haka disi qinqa kuri ipka ke nqa qaba no khora ncunku ngaske Brettening iba khubta qha kha swap ngathi ipke Stevenage United Kingdom inga nqa yathi Anthony Hamilton sti Carmen Larpalester inqa qamkhwen na khubke ipara qha kha se ngaske ngachabisa thi ipke Scuderia Ferrari ding ena autos nzara ngariba aba khutsa isigagara ke so apna ngona ngise mang hudinga raqa kha so apna ke yot recently iba raqa kha cam disi qhesa nqa kuri nchathi nipke ngaba mang hudinga tsake so apna yot recently ipchinge United Kingdom iba khura qa kha cam disi qhesa nqa kuri kha ting nipke Steve Russell thi Alison Russell nqa cam khondi cwa ke ting nipke Mercedes AMG Petronas F1s nza ngaba ra ngariba thi haka nkhesi tsaka ke so apna ke Charles Leclerc iba raqa kha cam disi qhesa nqa kuri nchathi Charles Leclerc ke Monaco nza khura qa kha Monte Carlo tiramise Monaco ba khutsi cam disi qhesa nqa kuri kha qari ab ke ne ba qa do thi qa me stina nya nipke Hervé Leclerc thi Pascal Leclerc ngaqam komrati ngapke ibadigrami thi ngipke Italian thi Engels thi Frankrike thi narang hwang ngipke Scuderia Ferrari nzara ngari base iqondo aba khokoro ngike se koroti kuti animati so apna idakere ngaba ike Oscar Piastri dirami se kwa sap tam disi koro ngakuri khap ni para qha qha do thi ngipke Australia ba khuru Melbourne nzara qha ngipke McLaren nzara ngari base iqondo ngaske Oscar Piastri ngipka chakara ke oye ngatira qhausin qondo ngaske mang hudi ngatsa ke so apna sa thi auroti mang hudi ngaske Mercedes nzara ngaba qhuru qhes era qha ngaba ske kan ngqhes a Ferrari sara qha qona ngqhes a ske McLaren sara qha thi ha kan ngqhes Red Bull koro ngqhes Alpine thi ngqhes RP ngati di ki auditing indira qha se ngaske mang ho di auditing indin ocha kara ke onda khuna musen to ske ngasa di damire thi ke ngal direct to Catalonia ing akha si ngkira ngari se ne che ngaske mang ho ding aroma ke ngari ngaske ari ni ha qa do Catalonia sti ke ngari ngaske ari ni ha se so ne che ngatske ari chi mabani mas zatkira ngari ba ngaske ne che ngat aroma ti damire qa do Catalonia ngaske ari ni ngari se khabe ke ne che ngas aroma ke mang ho ding inde ngabara ngari nguba se in satske ngati qense in khase ni ngari it ari qain khais e maqa turu khais e maqa qamin khais e maqa se kuke in khwe ku ngati mangari ngukuti ngiti ngara se qhawo ngaske ngasa thi ndiba kuke ngari kera towa Catalonia singa so apna kuke saura ngari za Austrian GP tiramia se Austria ipka ngaqa kwa karuthi Red Bull rings singa qamdi si khosa ngas juni qamdi se ngona irti ka miyo ni singari tira saus ngiske British GP Silverstone circuit nga koros July qhapdi nga chidage nga ba khutiro skuza ma chi chi moto GP skan kharu maske disiko sen as July qhapdi se guke Spa
1: Fanjo Champs, Belgium is Nisna, Kabasni, Arise, Naske, Formula, once Nisratake, Ondahuna, Musen Kauski, Nasakando, Seguge, Wansakunagutina, Adi Karagung, Gahunabarak, Nahase, Tige, Formula once, Natira Kausendida Dohoba, Miren, Oisa, Formula once, Nistina, Natira, Nahatiske Kota, Formula once, Nisna, Neche, and an emain, I say. O don't marry the singing Saratin Hugnarak Naha, in Carilos and Andro Formula once, ha, Mapai get chatoi, Mang I get chatoi. Aske Formula One's Hati Carosin Anza. Sorosikam Gamsen Hurun in Madagay, Kakan Uguti, Hang Honamagus, Aroma Tige, Adirectos and Formula One's Ke, Ado, Gam Disitam Nangariaga Uati, Disikos and Ati Koro Dising and Kurim, Ignaturum Masaka Seging Mari Totoi, Digerami, Ado Tige, Formula One's Nata Ha Engine D, Adigi Audi Engines, Ferraris, Hondas, Mercedes, Red Bull, in Adigera Clausen Se Tando, T. Tire Ting, Labangala Terang Mario Dige, Pirelli Tire Day. Pirelli's, the acting you got Pirelli's Kagurangari. Sports at Maridma have a Pirelli news Kakuda get the Atnarangari. Tige Nescoze, come the city, come the Sigurang and Grip, McLaren, Mercedes, Lando Norrisige, and Agogripti, Cambionia, T. Autos, in Snack Cambionse Mask, McLaren, Mercedes, Agogriptis, Adigrami, Auto. Tim Maria Guina Twiste, Made Danta Guge, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Nagagi Mapa, whom I didn't need, never ne. Formula One Steve Tantak, Auto T. G. A direct ocean T. Ferrari Autoske, Disimaning Angade, Karagunga, Naria Guga, Disimaning Angading, Inde, Never Formula One's Nantan, D. G. Dora, me.

ngiyasenqasike formula 1 sinqa iqirothi ndi dramathi swaqnasike ngasathi thwathwa uskyo ski formula 1 sa amaze eat mawdroti gake thwathwa chikturo aga sikimke disiko sengathi korothi sinqa group nga British Grand Prix tiramia se Silverstone circuit abe gicuru nqa ringukuthi nqinde aba kuyathwathwa chi United Kingdom nga ngasike ngasa disinqona ngqas Minecraft is ake nqang aga sikhiba kire nqa riye qando tike ngacabike nathi ke Giuseppe Ferrara ke Alfa Romeo sakirin ngariba tinqibike ke Turo ngariya uyi World Championship kunqika ke ngaba Juan Manuel Fangio iba dance swap ngaske ngasa ing aba ku ke Fangio iba Championship ku South nga kura se korodi si cinqa korodi si akanqa korodi si koronqa korodi si nqani ngasi korodi si hun atira mese South nga kura se ke dancing aba ku ke nesiza inqwaqa thi Michael Schumacher iphina inqwaqa thi iphina nqa records zakhe yamay ngathi ke ngachabira xawuze ntando ngathi career odrodi kake thatha kokuke formula e nsinza didamire ngaske odrodi khatha ngqwaso aqhaza dida ngachabisina awona mibarore atakere nesidake imoto gp diramie se moto gp skara kharu khonge kumakise ko tsangkai ngata ko nguru am sinza khoing aidani daga dake hatma khabe wise mini ge dige mibada ti mama se tipki ngaba ge amise ngapke tipki ngaba ramie se wise mini ge kuing ngaba mama ro tipki romise konhina go tsangkai aromas nang ubade ubade do hoba khoing aida dat ma khabe sorosi kam kam sin huru ngaske ngachabi ngasa ara karuti kere na do ti moto gp tiramie so akunga sire moto gp khatang hwa otke motor fitu kharang hwa abege itali nga in uniga se kohin san ota ke so akunga ke ngona disi tunga main cup dis a aba ke hain tike hus tuni cup dis a snege hungari ep tingari ngude goin tipke aba markesi iba ngatan sagere khong on ngona disi ngona akuri kha markesi mak markesi ke ngatan sagoro khong wa ka do tin ke spaini ding ngai sabeba tipke julia markesi ti rosa alenda nganti qapke ngqibke Ducati sizara qabiba thi qamqise abakire ngqwaqa ngqibke Petro Acosta diramie qamdi si qamqa kuriha Spain iti ngai sabe ngqibke ngaba qamise kire ngqwaqa thi ngona ngqike seipke Francesco Bagnaia diramie sei qwaqa Italy iti ngiba ngaba ngona ngqike seikire ngqwaqa thi ke aka ngqike seike ai Okura diramie sei qwaqa ngiba ngaba kire qaga ai Okura diramie ke Kyoto Tokyo Japan ngiba kura qaga sei ngado thi ke Koron case ege Luca Marini. Tam disikazan agurin inka. Aban ibarak naske Urpino Italy Ibahu Ibda Kahaswak Naske Nasa Disamireti. Saura Maris, Moto Gibistis, Niski Tam Disitunas, Tuning Captis A Nabatesia Ibna Maserik Acerket Nanisia. Tingabahuni Sao says Niski Tam Disitan as Junit Captis A TT Circuit Asen. Napke Netherlands at T. Germany Niski Disitam as July Captis A Sachin Ring. Tiramie sing manisi ha maske ngakap ibang pasa tige moto gb nga ngatira kausen nga do maske moto gb nga chakara ke swap nga sa moto gb nga ige mang huding maria kudidin idera ada ka charo se ke swap nga ige mang huding masna nitira kausen taiba aba koing amha maske mang huding nga chakara ke swap nga sa tiramire nga do chi mang hudige kandroang aruguge kandroang aruguge kandroang aruguge Turu kes a moro gb stimang holding dinga chakaro se kara kero so apna taipa koing ama didamire kando aske moro gb snas nege adirek na ha habera ni situn ai kan harko ba chi chi an moro gb sna hami turo se rang waka se iso asna sa aske moro gb aske motor fits kun kunna chi ngari mugudin dinga rake so apna aske aba khuke turo kes a map ke mang holding a charake so apna Marco Pesce Pesci ngapke tamdi si hun akuriha kwa sa ngapke kuru kese ngati ngapke Italy ba kura ngaha ngapke tam ngira saup kya George Martin tamdi si kese ngakuri ngapke ngapke Spain ba kura ngaha ching ngurang ngkese chake so ap ngapke Fabio Di Giannantonio ngapke ngabang ngurang ngkese era ngaha chike hakang ngkese chake so ap ngasna ay okura para mang hudinga ngaha chikorong ngkese ay ike ngatira kausen se kando ngaske ngari aku di mang huding dinga sarake so apna sa ching nandi ma motor ficha turu ke sarak na kha aprila motor fichi ke turu sarak na kha chik tam sarak na kha ke Ducati aba khu ke trek house
motor fitsha nqinqinisa lakuxhakathi haka nqiniseke ke-Red Bull KTM Factory Racing lakuxhakathi ke koro nqinikise VR 46 motor fitsha nqiba lakuxhakha ndithatho goba xaxabi sinamiri xamndisiya kancanta manxwa soro sicamcam sengcuru nqathi ke nethi xhaxasena asike thusiyarha iotabisi ncwabuka ati kuningqhawuthisela rhabe da inqathi kharuthithi wachithi super rugby pacific nqinqako golf nqake tennis nqakethi intrakoditi T20 ngqobo ibuqayi ngaputhingi athi ncabakho ngqobo ibuqayi kasininqamncamthiswa apnqasike nqasa rhabe athanethi ncomrore thinqabakho xhaba wachire qangodo

ngxaphe xa uba cora sethu akho sezaqomndira miyezo wakho ngasike ngxasa cora hure gqunqwakho wethukazi wakho ngacora hure qinye ke manxare eloba sathikhichi uthathini uthadike miye zwakho ngacorare corare sangxamzabena kusithina thigqiba kurure sathandi bakho inqapha cha charachara senasecwi soro siyicamcam sengcuru inqathike ngqhawaqhawo sela ke suba rugby tiramiye swakunqanqaba kokuqaga rugby nqanqaba rugby nsa rugby ngarasi semifinal ncuru ku

kuthi ngeke ro ayiqhumuse iqhalo thisa mifane ngicela ukunqayike qabatha keso apho ngasuba rugby dira mina suba rugby ngeke chiefs kinqiza hakati sikhose nqa thike crusaders athi sicamqadi kosi yama arisina kuisa tinetse ngaske harigens ke inqani sinqisa korothi sihunqa thi blues kunqinga camdi sicwinqa thike semifinal ngcuruku ngikunqa kosi yama thike ncuni ngcuruku xiba Harikens nza Chiefs kaning huru. Cam disease tuning club dis a korokon ka man kwa kwezeza kwa ng aroma psoak na ye. Ang huru tina ni kwek ng Harikens ka Chiefs kung kwa ni kwek ng laske. Rekpip suba rekpip nga tara ke soap na ye. Kadira kawusen kawdo chi. Turo se hakase man nandi. Indi ke ngabakuron omguse kawdo ng laske. Suba rekpip pesefi gidi. Hurum nguti ngiti na ye. Kadira kawusen kawdo ng laske. Rakpip nga chi rekpip nga dakosia. Nga ti nga kokoske nga sa didamire kawdo chige. Ngadira kausen aske rugby liban kwaza ada gore rugby ngata swap ngasina xapa sneking hurugun nga ngaske Vodacom United rugby champion saving ithingirang huruwe se qado ngaqhabi sneke Vodacom rugby khatsa ke swap ngasneking hurugun nga xapa sikiring am semifinal nguruku ke Glasgow Warriors ti Bulls ti ngakuna ke ngabaske Bulls a quick map kadan ti Leinster ti Stormers ti ngatis ke Leinster atan uning huru ke disiko se ngas joining khabis a ke United rugby champion saving hurugu ngutina Leinster nza ti blow bele ekunqwayini qhoqa kanti sikhoza ngas joining companies a isineke ngaba rugby ting hurugu ngani hase ngaske rugby ngatsakara ke swapna inda khuna musen qauske ngaza ati ke rugby ngasna ra qausen rugby ti karaka kunali rugby ting hurugu ngange ngadira musen titke qando kayili ra kunqiku ke nesiza ngachabini sise ngcuning hurugu ngona qaubanya ngaske Vodacom rugby ti suba rugby champions abi khatsakara ngwa swapna ye ngadira qausen dige ngadira qausen ngaske ngachaba ngwasa titke khotsa ngachaptina ra ngqase ngaske oka mphubu ngasa ti South Africa rugby liga qiptingira nguru ese South Africa abdi rugby ti liga qiptingira nguru qando ti abasina dige qisa nqandi nqinde ngabara ngomkuthi ngunqiku Namibia abdi ku ngakuthi nge ngachabira nguru se ngaske South Africa abdi rugby liga ngachakara ke so apna snege ngadira qause ngaske South Africa abdi rugby qiptingi qinqandi nqinde nwa ngaske ngachaba ngwaza dida dogoba mire ngabayike dira qause ngaske qinqandi nqinde ngaso apna ske ngasa ngachaba ngwaike dira qause nthi Stormers ku ketera so apna rugby South Africa abdi ngwaike aba Stormers ku ina kapstadi nga Kurang paka Stormers kuge kabing iba kurang paka ti Sharks kuge Durban sa kurang paka ti Blue Bulls kuge Pretoria sa kurang paka ti Lions iske atake o no cup a istina Johannesburg sa kurang paka se ngaske South Africa abdi ngande ndilagi kariro sera ke chira karuge ngakaruba ti se ngaske ngasa ti DC akan ngandi ndige ngachapi ngandi gira mi ngaske South Africa abdi rugby unions kerang hangui abege DC akan a rugby ti ngandi ndige ngakado ti Adira Kausen Maske South Africa abdi rugby ngatsake so apnasna ike ngachabire nguru ngabe ke carry cup nguru South Africa taiba nguru Vesity rugby ba ha gold cup ha United rugby champions chi ike ngadira Kausen Maske ngachaba sa harita carry cup ibang kwake ti rugby ngasire ngabke carry begeri dinamia South Africa nga ngabke ngachabire nga khati disi khosa ngati khosa disi khosa ngan nguri nga ke ang nobie Maske ngasa tip ke iba premier division nga khaisa ngandi ti first division nga nganing ngandi ti ke ngachabira huruwe se kanado ngaske South Africa nga nesko se kuke khriku aku nga ngaba Tamdisi korang nguri iba gya dancing ngan sina twisting ngade danaske western province ke ngona disi akan ngandi nide danha ti ngaba kutsa ke so nga ike akan ngadi ndi china ngachabira nga ngaske ngachaba sachi ada kore disi akan ngandi hina carry kabinga rang ande akuke ti Natal Sharks ti ke Crivons nzara nga ba kuke Free State chida ku ngara nga Griquas Leopards ka chi Falcons Puma ku Golden Lions ti Blow Bell ku ngadi dige carry kabinga ngandi ndi china ngadira nga Poland Cavaliers ku Potter Bulldogs ku Bulls ku Cheetahs ku Eastern Province Elephants ku Crivons ku Khrigwa ka Kimberley sahu, Leopards ka Potchefstroom sahu, Lions sa Johannesburg sahu, Pumas sa Pompelas sahu, Sharks ku nza Durban sahu, Stormers ka Hoitai bahu, SVDA Eagles ka Yacht sahu, Falke sa Kempton Park bahu, Didage ngachabira ma chise ngaske. Kerry Cabin ngachakara ke onda khuna musen kauske ngasakado. Kerry Cabin ke ngadira kausen se ngaske. Rugby ngadage si kamse ngakado chi rugby ngadagira ma chise.

ngaske araga kunqa rugby ingqapke inqachabile qhagase ithise kotha nethe rugby uthina ukwabungara thangqabathi ngokucaba ayi dake inqadini hase igera miyethi ngaske rugby inqathakarake swaqnqeke qhisa senqathi khunara qhausen ngaske south africa bdi rugby inqayike inqadira qhausen ithise kotha inqachabathi necaroseni thangqarobathi thinqadi kuro thangqarobathi se namibia bdi ngqunqiku ngikuthinge ngqabara singhuru ngasa namibia bdi ngqunqiku thinge ngqaba south africa bdi rugby inqara singhuru se iqando thitke ngaqathini ngqadini thangqaro ngamdisi kuro nqangira maqhau ngaske hageir khazathi hageir singqunqina qonza bethu elinqiphani maye swaqnqaske ngasa aske super rugby qibela kunqadi kuro thangqaro bathi swaqnqaske ngasa didato goba mire chicuse cuine ba dake nqadi kuro thangqabathi ngaske south africa iqnanda khuna munsen qauske didato goba mire ara qarure tikere vembilidon inqiphinge nqabara nqhuru rugby kwata kwa to swaqnqa qaru uthithi rugby ba khuda kwa nqwa swaqnqa kere vembilidon tennis isingera nqhuru esethi tennis nqhuru ku akuthingera ayiqo awon ke khayikazana toyikia khayikazana kwansa tanda kwaku ke qhayisa se khayikazana dike ngachabira mina se khayikazana kwansa tanda kwaku ke ngaske ngachaba sathike xadire qhosen family doni ngiphingira ngihuru eqondo thi family doni khatha ngqwa otke kai tennis ngihuru ku ngikuhara ngqwa ngapke championship ku ke ngadira mire roland garros tiramie se ngapke ngachabike xadire qhaga se ngadike tennis ngihuru ku ngikuthina ngaske ngachabike ngadire qhosen qondo ngaditke ngangqurin china mike ngqaoni uringe cung ani nganqa ngaske qamdisi khosen qasduni ngqaba khuti sicamqa zula qhabdi skose ike family doni ngibani qhaga se qondo ngaske waga nguru kunqinga ngqotha karake swaqnqa ngaske qamdisi qamqas juni qhabdisa khu ingqapka ngachapka ike nganguru kunqinga niqaga dike tohra waga se ngaske Wimbledon ichinge nechabe ngqipti calendars nzerangang ngaske tennis ngaqinqe basenza ungakhwen thi tennis nga ngati igcisa kuyiqhasenza ungakho ngqaroma sineke ngatira qhausen ngaske Wimbledon nguru ku tennis de kunqinga ngachabira waga se qando thike arokho kanqaba during huru trako de during huru dike ngachabira DSA ngaske Wimbledon skhatan hwa otke mang ora Roland Garros tirami ese tennis ing ap ngara hwa qando thike ngatira qhausen ngaske tennis ngachasigira tan karo thi karo se tennis ngagara ma swap ngenge ngatira qhausen seke ngangiru kunqekuthina waga dike ngachabira ibazene sei ngaske mang ap ngwatha karake swap ndakhuna muzen qhauske ngasa tidamire ya madike ngapke tenesa chi tenes tin huru kun aguge ngachabi ngatira qhausen qando ngaske Wimbledon ngachakara si chin gara ma swap ngasa digere ngaga qando mang ora ada gere tennis ti mang huding edinga sna try coding edinga ha me tennis nga mang huding aturo qhesi era qaga ngube nga ndida ke ngabani ke nethe dake ngachabi sna mang hunti raka kuna ngaqiba ni mang athi se ngaske coding eden qwa turo sera qaga se ike ngaba Sabalenga tiramie se iqonza nzera qaga ngaba ske arena Sabalenga ske turo qhesi era qaga mang holding edinga ske nzera ngaba turo qhesi era qaga ngaske arena Sabalenga tiramie se iqonza ske ngaba turo sera qaga qado thi qam nke sera qaga so apna ske Elena Rypakina in Kazakhstan idi nzera ngaba qaga arena ske ngaba qhesi e qam nke sera qaga se abaske disimunang a single title de unwa tiske ni sisa nza tam nkres e ngabara qaga se ngaske ngachaba ngqwasa thi ke ngurisno ske kuro qhes e ma qando ngaske arena Sabalenga nska chagara ngwa ngaske qam disi aka a title din inde ngachabi unha tiske ni sa kuro qhes e ma qam wa thi qam disi ngunang an nguri ba ruske kuro qhes nza ngaba qhoti ma tiske ne qwasa in qam nkres e maske qam wa thi qam disi ngani an nguri ba khu disi ngani as mar qam disa khu ngat qhes e ma qonang nkes ngata ke tennis ngati trako di ngonga oke ika Swiatek Poland di nza ngaba ra qaga ngisinge qam disi korong a title din inde ngaba nwa digra mie ngaske abaske qam othi qam disi qam an nguri ba ngaske nza abrel qap ngal turo qhes e ye mai ngaske qabiste seske sing ngai maske ke ngai khabeske nza ngonang nza ra qaga chi hakang nge seke Jessica Pekula tiramie se ikwa sa ra qaga abaske disi tun a single tedil de nwa ngaske insti qabiste qhes naske maiske ngonang nqa qhesa qam othi qam disi hakang an nguri ba chi koro diguri dani mati oske Amanda Anisimova in is America bisa ngabara qaga misingi haka single ding inde unati qabiste seske

Enkaiske, unankaza tam or titam disingaling ah, ya cranny disingasking as a nabaka vistese in nabake ma e did a dohoba, mid and aske. Draco didn't need an oa, man who di, needing otagarakes or gnaza ada, e aroko gutina kerore, aroko kabi, man who de madira close and hame, mean naba ra going am say did a dohoba, mire. Arago gung harib nga snake tennis nsa kaisa sereng hurue. I nga kabi snake tennis nsa kaisa sereng hurue tige. Kadira kausen nga hodo ditske doh ni mise iti. I kakara hun ge habe. Tennis ti mang gugu. Iku ge. Aga. Arago gung ngayke turo kaisi tak kaha soap ngapke jay scenery. Italia ti ngapke ngabak turo kaisi erak kaha. Ngapke janik scenery. Ngapke turo kaisi erak kaha. Ngapke janik scenery. Ngapke Roland Garros. Abak ye tan so apna apke ibang abak turu ke sirak na gati amase aisa mariding ni de unga kwa sapke yo maridi tingi ne ba aung unza ani ti si hakan a meljun ranza tam ngati ti si kosen an guri ke chocho achi tam ngati tam di singani an guri ko se necha ki nesi chake so apna ye empty maris na unha phasa ani ti si hakan an wa ti si chi khaza ke si tingona ti si un a ati ko se ke sirama ati ko ipke unu bungu ani ti si 64 million 837,000. Ati ko ipkin ibasi unga. Aske kuro se mahakwa sa ibang wati jamik. I seneri ipke kuro se ngaba mati. Tam disi akan akuri khasku sa I kwa sa kitin. Ipke tam wati disi kasa ngang ikurip nga professional se tennis nga ki acha acha. Se ki maris neng nagtabi ya. I ngonaro katani mati. I ngonaro katani chankta bati se ipke. Abastina Alcaraz ibang ngaba tam nikesirek nga Carlos Alcaraz ipke ngaba tam nikesirek nga hapke Carlos Alcaraz chi ipke ipchina tam disin ngonang akuri kha chipke tam ngati disi kha ngang ngurip nga ke professional kei chi ipke spending nga saben ipchinge I ngati ko mari ding inde ngang ngani disi akan a 64,997 ngani disi for ngani disin hakan an wa disi I kose disi chi kose Kose ke disi ti kose disi hun an o disi ipkin ipan hang hawa sena. Di ipkin ngabara mi ngapke Carlos Alcaraz ipkin ngadira ngakase ipkan odo dida. Mire ting onan ip ting onikaro ip ting gunan ngading hakaruba ti it an kogul tabib e. Hamin turo kese erak naka ti hamin ngabara ngakase keza ting onan ngeke ngasatara maa ti swap nga. Abakuda ikin onan ngeke ngaw nga disi kasa ngakonda maa kaw swap nga. Trako di di T20 hubeb kaib ngaba maa ti ting hwan ngak ngwa ting hwan akutakara hao. Haruo sing ngwesa sing hubeb kaib a maa ting hubeb kaib ting huruna maa ti ti sida ting hub ting hwan ngan ni ngak to. Ti da toho ba mire kaundo. Kunang ngeke se ipke Zverev. Alexander Zverev. Tira miye kwa sa ibarak ngaka kando ti. Alexander Zverev ike ipchina. Kam ngati disi nunang ang negurip nga ke professional kei. Kam disi kosen akuri ha. Hambers ti. Deutschlands ting ngay sabe ipke. Ting ipke. Kani disi korong a. Meljuni ngayon haung hau pasena kando nes kose. Kam ngati disi akang ang negurip ahu. Nesi skose ipke iba. Nadiko meljun rangun nga haung hau pasena. Dida toko ba mire. Seike ngadira kausen. Naske ngatabang otsakara ke. Tinda huna musen kauske ngasa chitenes nga ige ngadigoro musen kando mang huding indeng kwa ige dohwa ngadira kausen dida mire di ige ngatabira ada karuchi kere ti ICC intrako didi T20 hubeb kaip ting hurugun ngung ngakere kando matinda huna kausen ti matinda mang huding inde kausen dida mire kando ngaske ngatab ibang kwa ingen hurugun ngutina nai kwa nga nga chigen hurugun ngutnaran huru ti trako di ting hubeb kaip ting hurugu ngaku chingira ai kong sei ngaske cricket is nga dige trako di hubeb kaip ngutna gya nga nga chigen ngang hubeb kaip naran huru e ni kabib tang ai kres ting hubeb kaip ang huru e kamas tas kaminge nuk kabis tinang hubeb kaip ibarang huru e kando ngaske Cricket is nasa ti. Cricket ngang labak ang deba sensa. Unga kwen aroma ti. Saura kwen aroma cricket nina. Netin gera. Urin inang natabi. Kausen di damire. Abe gya chata swap na ige. Nesi trake swap na ige. Wang uramang huru en hurup na ige. Australia ti. Trako di ti South Africa ti nge. Nesi ngawa. Ngabab ke Australia bako turu ngwa chata. Tige Australia iba nisan ibko aturo ngwa chacha so ap ngapke South Africa bara ngauka ngawa hu in ngabe ke dira kausen aske ngakabi nisa tige ne testing hurugun nasne ye en hurup iba ne bani chacha se West Indies chi New Zealand di trakodi ri chinge Southampton nga in ngaba T20 hobe tai ngani khare khesa di kami so ap ngani hoe ka ka odo aske ngakaba ngwasa tige tuigia
Bangladesh ithi Netherlands ithinge ngathina no xira thina no ngqhawo India ithi Pakistan ithinge no ngqachabini ngqhawo seyidi ke abara qhaga seqando ngaske nebatsika krake tingqube iqhaibe drakodidi ibangqwatsika ke ondahuna musenqa uske ngasa ditamire thi ngqube iqhaibe ke nganqa qando thi ke yathu Ireland India England Bangladesh Australia South Africa ugwini ngqabara nqa kunqathakara ke zwaqungaske ngqasa ngqube iqhaibe ngithingela ngqulu sada ke qinqatha make sarathi ngqubke ne thariro se qinqaro skuza hind make ngqabara ke qinqatha make India Australia Bangladesh South Africa New Zealand England Ireland West Indies Netherlands Pakistan Scotland Sri Lanka ngqade igira xawusen akuke ngqugwini ngqaba ceza sengqhawo ngathira ngqumbuze ikaqanga ngqaske ngqube iqhaibe tennis aggregate singayike ngqadira xawusen khunke ngqadira ingase muzen qawdo chike nengxuru kunqinga ngqayi huka ngqanqa chi ngqadira qungse chike desicamqa sjuni qhabdi inza khuyike aba july qhab kose nengxuru kunqinga niqhwese ngqaske cricket singathi ngqube iqhaibe tingxuru ngura 8 ngqawuske ngqasa dizamire ngqaske desicamqa july qhabdi sjuni qhaba khu koros tulay khab diskose yige urugun nga ngadi mare nure ibani nga kai kasenre chi nga chabi saure sachina aski nga urugun ngu kubep type diku nga sakado disin ngona nga sai gwa chwa aski South Africa gwa chwa so apnga sa chine che in kare khasa diga simi so apnga ike ni chest turuba West Indies chi New Zealand nga aris nga sa keso apnga Bangladesh and Netherlands chi ga chi India ba Pakistan nka chike nga wakuti shingani nga suni kwa disa cha kesu wakunga nisilanda Sri Lanka apka chi englanda Irlandi ka matike nisi ha kabe disi haka nganda maka usu wakunga niti ngoro inga kwa chi kubwe kwa chi na nok nisi kodagege ebe nok karuro chi kos nisna chankaro badure

yase la wathi mina inxiba ngaba qhawe aqhawe ngi with my ngane senza diptamiso akungathi sorothi iqamqamse ncirunu inqathi ke xa icase na listen to what abis tiqa xipha ata ngqurilo ncina ngqwakele ngasike ngqube iqapi ncuruku ncinqanga ngasike cricket ngathi akezwa akuna yithila cricket adito athi abahu hake ncwan khaqa hariyo sengqosa sengqube iqapi kuba tsanqa robathi in qhubuti ncwan ngathi qhubuti ncurunu thi ha ngqaka sengqina ni mayinqandu ze Dizingqona xa sayike thatha ke inkhulu kunqayike ngqube iqapi inkhulu kunqa nenkhulu ku England ngira ngqhuru thi Old Trafford cricket club ay Manchester nqayike nenkhulu ba Scotland thi Ireland nako ngqawe thi ke Scotland inxiba ngqaba Ireland haka dizi qwedi inxiba kwa dance aba khuke dizi tamqa sike inkhulu inqa England Sri Lanka iqwa kro omku thi ke England inxiba Sri Lanka ba xhisa dizi hunqa qwedi inxiba aba kwa dance nqanqhuru ngapthinge at Paston Birmingham singakro ngqhuru ese iqando Tida ngachabistina mire inting ngurukuke inqwi engelse qakwira ngurwe sengurukuke nekaqhawo thike ngadira qhawuse ngaske obuye qhayi cricket tip ipta muse ngqhawuske ngasa ngaske England ngqhayike ngadira qhawuse ngqhawo ngaske ngachaba ngqwasa thike ngathi khona ngadira muse nsei ngadike ngachabira qhawuse ndira tokhoba mire ngaske Australia Englandi India, Ireland, Netherlands, New Zealand, Pakistan, Scotland, South Africa, Sri Lanka, West Indies. Nakuke ugu ngaba kain kawan kauske ngasa tida mire kangoto. Tida toho ba mire chineche sada ye ngadi kuni kouti se. Han on nara gini mati se kangoto ngaske. Wazi tida mire se. Uripchingi ngaba koro chan karobade. Widman Hansen sadi koro mike uripki ngaba kangoto. Chui kia. Ya kabe ngapke kubak nga uro ching hubib kaipke ngadi chua chua ati da toko ba kao na mibari ngaske disik tam ngas ege ya chua chua chi uniskose ni kowe ngaske koros yulai kap diskose ege unin huru eba sinia ngaske kriget ngasi traiko di kriget sing huru gu ngu kumakak kauske ngasa chi kaik kase nasi kui ha kriget nga di da toko ba mire ada karu chi kere nga uro chi golf niskasi In Turu come up with a sea carambada and maske. Dow championship go Nagutinge, Netekam Uyarang, Huru say Kando. Dow championship did a mere say golf thing Hurugu, Nagutinge, Netekam with Aramarang, Huru say Dow championship did a mere swap nasnege. Adin Akasi Ibangaba rang Huru say Kando maske in Dow championship buge. Kaisas, Junikaba Hutisiagan as Kosege, Dow championship guarantee in Kogu Ngadi. Kaisa serang mungu sei maske ngakaban kwasa chines kosep ke turut kesep ke ngaba siye port siye pok ting enang huru ap ngaba ngake si ma chiki ngaba hu nisumbap ngaba rak ngaka chiki gortap ngaba ngonang ngake sei chiki keming ngaba hakan ngake se rak ngaka ngaske ngakabira musen kausa chiki ngapke dao champion sebi ngapta ngakabi musen kauske ngasa di damire chiki golf stingum hao golf stingum rang huru sei Chi calls ngamang hudin ide matira kausen calls nga Tiger Woods ti kuba daging ani chi Tiger Woods tigere mi chi Tiger Woods ti kuba ani squap nga Madin da khuna kausen mang hude matira kausen kanga do calls tide Taye ko ngama dimi chi da calls nza khuto wa tinga ba khu ore nga kana ti haga irtin hona kwanza pedoling mukwa kunwa ti wan kaut kada ka wa kris wa kunga stina Nokhuni karuti tin hubib qaiba ma ti tin ngaba khu saladin hubdin hwan engani ngaqo ti ngaba khu koroisa khu nqaniska ngaba ke nqi cam khu nqiye qhe uqap local is lekker tiramie se dagene tin uqaba ni mati kwendia kwen aroma kwenda di ti dani nqantina harase harase ngaqabe ma inqathi ze iqhubuke ngaba ngabe dai be mang hudin ndi ngakere ngaba ke kuma sa safely Ipke kuro kais erak tanga ngaske Amerika pti kwa sab ipke kuro kais erak tanga ngaske mang hodinga tipke McIlroy iba tamne kais erak tanga ngaske ngatabi chagarke Rory McIlroy tipke kuro kais ay ke ngabar Rory McIlroy ipke tamne kais erak tanga ngapke Northern Ireland tipke iba

Osasiptip Edward Vambopke ngamanesteri season aun omayike charip ngana ko cha cha nga in huasi kahang kwabasa aimai twanda vesta ko ha e saris swap ngapke vambo bagomi ngamanesteri season ni coin ditsegrobe unika kwabadi iya qoqo senqhanen qhopnqaqa ching was abangamsi sti diunu senqwabadi ngawura cha cha qhaisa ngapke season aun ako ngqenqa ngindi going amde kwanqu ngorasasi ain khano ko chik pai se has hong an disara cha cha khaisa chin ana ko tai khai in ain decision an wan am sa se chik kha se kha tan in kharu vambop ke khadi khara ga nga gun a go mane sirish na ga ko tau tau na e gun o se season are mi ra se khabu san am are kha se wa ba den on khau kai se wa cham season aun chin hua se ba chin an chung chu kha khaisa a nga ga nga mane sir ki a disaris ke ngudi season aun season khasiku wanga aun chin huasi panin khahan hun are khasika ko kho ta ha e oshana charip dimun am a hofni ipingep ke namabi an ana ko tau tau nga in ho ho nga am ai e chi khwasa dan haru de uika chi albanism e chaha khona chai chai nga ipingep ke how si albanism ho ho nga se sing eng essence ya oshaga distava ne chagam sadarta ko kho dana ya is tabakorun khwa a kharisim ama opke go mi nga ma namupi a e hwa e tudu ko ain hanuka an hanup nga kan kwin ka he chin hwa sip nga thau san wan u ba ha khaisa wan u ha e si tamas ka yo khoi si ma si koi ko tamas se an ia albanes mi ta ha na kho ta ha se ai pyo go mi hun hanu tudu ko si para abon aboba se kha kha chau na ra kha khaisa thau sara koi ai se hwa se pia khwa sa si para si sen ambanera om se isa ake khade kain ap se kha kha khaun khoin ia albanese me khan rang wan ni rang am am khai sa ko tai khai ba hanu se kai sen ia kain kun an ka sabe ian e kho kho san sen abang ngam mai san kha gya chu chu we khai sara kau therep diske ngau ka sta ni ra ai kun se a koin mi ba sa abai ngau ka khai khan hung are sa mu ka sa gi was khau ka ang hop ke mu ka sta ru man ai tam sta bi ngau ka khai na ge koin mi ba sa i o khabeb ke nga season khasi ba ke khom aba go ngona aba nga mai sa go ya ran khabing nu thai ga khai ra san wa ngan khwan har gu de sing ha nga sa ke was khau ka marvin arisep ke o cha khos nga kau kau san aba nga mai sa go jonas flip rafael gauntu sivalem janseba ngu de tsuri ang kharo de ngaran khabing nu kha ai ke khadi khwa go nam bo sa khu ha gun aroma aba khan ngona mal jun dollar ku tu se ha mari sara wa amba a tsabeng ngoka khapke nesisa tsam dise khaisan as toys of disa atses isa is nang ngoka sa atuin ubasas ase go nuin we a recepting ase ai cost ngori ku kira kau ai tuin ngako hwa de ga kharunga se kaba sa ga mai he khaisa ai ke khadi chu ai nang ai ti aro ko soros ti kuin obus ai sina ke ho a kai sens ke ma da ba amsa ai cost dan kaun chu che kam khoi si cha si che nga chu ain khan ar mai ha se ho ta ban wan nas ar ma ra wa am venezuela ap ken ar gam friday ko mi wali ding nga was nga ka ri bi se nga ngwis house trinidad and tobago sa khus ep de hunuma horip nom ami ka gun aban wa khisa kho kho sa nga me bep de kho kho sa si barang ar ma ba se venezuela ap ding ogan khu sin hon ministry ris ko mi aban au aina horing uip nga me be ku seng au cost a khasin che khadi hore am thwa se ko aro ma ha khaisa venezuela ap sing awam ko we trinidad and tobago ha kha ke khama sa kain are de ang ai kam ko rip ding aip na u ha a ministry ris ke ra ta u thre trinidad and tobago wa san aram khasi banira u khaisa nga dimi sin a dang kharo dira u ta se aro ngai ngai khaina khai cheng an aro ma ngop chi dang kharo di ngai ngai wastin khatlain are sa senira khau nga khaisa venezuela ting hanuke man haridi ngan ngan was kha chan kha sak khajago ta sa gai dama e trinidad den tabaco khari hori ko bap khwa au ngan nguin house ke 10 km ga venezuela ti hori strap ai ngwa kain are di nga cham an are aura akun ke ke ai ngu abap tu ro ministry kamla persad pise sera a tsai pna cham o di si cham di si koron a ngurip na khaba ke ka ai ba khu aisa tan kharo khamang khosa venezuela up to 12 ama u singhung are de america phake tsai tsenga skalka president nicolas maduro te kai tarikung u hes thaning masa khokta ha se ting ams ai
Abakhacuika disi ho ho nqarancandi ke Friday sise qayikhanyisa Conference of the Parties to the Convention COP nonathi

uincas qhayib chicaming chaw qhodana awkha derke yebse australia ba igedi ikha ai tlokha qabangqikhati qa basen qhuqura se acami fossil fuels an ai ba kovangis aroma derke yebke un se qhayib chicaming hwadin ho qhayib na dera ngai ngun chaba wakhabek australia ba ngading khanu sing hwain kharugu denira mong am ngading ngai di sadma ai ngomi ya gyasi ngai panwa ngabakhawa cam qhokha ngan chaw sa qhodana sara qhuba se Ang house ke akadira e ngaba e atoroban agup ay wasna tayi ti kundi kan kau narang ha kaise si akadira kara kau ba kau ngase fossil fuel an ay kabas ng husong kasiko huwing uding ubus narang wastip ay derke yep si Australia si kage ko a kau kau nga ading huga iku kaban asa hekat tayi ay sisen am ngaba e kau bas tomta ay wa tayi huwing uding di saha se Ipke khobam sasin khanin nga Freda komi kai disidi nga ha khanuk ti dema kai are de ter kai yepse Australia ba kwa kaw kaw nga khaisa ade kwa ting aroma de khai chita mi kom sin dina ne ra kovan ise isa ade ing hobis ngoman wali chi khasi disa khot ka ha se askin ing hwan amse go thriuda khwan ki kauna testing oling hwana hu ir kai samis aya kaw basen khaw

Tidak toh ba miring ngaske uning huru gun ibang waza. Karo sedan cha cha cha te ging abahub ke kuro se uruku iba Argentina bang uning huru nagi atan chip ke uruku iba ke tan a uing abat kere ke so apna abahu ke kami se tisi koseng ngati mona tisi akan ang grip na Italia iba ke tan eng abahu tisi koseng ngati mona tisi kesan a abah Italia iba ke tan eng tisi koseng ngati koro tisi ang grip na ke uruku iba ke tan eng ti koro tisi akan ab ibna West Germany iba ang abahu ke kwa Germany iba ke West Germany I Tiga di sini kosong, kalau di sini kosong, kan grup na Brazil. Sabuk na aku rasa, kan di sini kami abis na Brazil. Di sini kosong, kan di sini kan grup na England. Tiga di sini kosong, hu di sini grup na Brazil. Hu di sini akan abis na West Germany. Di sini kosong, hu di sini kosong abis na Argentina. Abahku dia kira na grup na. Di sini kosong, kan di sini kami grup na Italia. Ibang apa kita naik? Tuan tak. Kau grup ke? Kubik tapi cingkring nuru grup kiana. Di sini kosong ngaji kosong di sini ngan ngan grup nga Argentina. Kebaku kosong di sini grup nga West Germany. Di sini kosong ngaji kosong di sini akan a Brazil nba nero anda kira ke ni anda kira undo ne Brazil si Italia cingge extra time kau kan penal jisa Roberto Baggio tapi kira ngan grup ke. Aro anda kira undo di sini kosong ngaji kosong di sini akan aguri. Kebaku di sini kosong ngaji kosong di sini kesan aguri Frankrika. Abang tam ngaji tam Brazil, tam ngaji mana ini grup na Italia, ibang ngapa France kira awun ui ngaske extra time kau ngaji di sini ngaku karabol di ngaji sa, abang kuki Spain ini, ibang tam ngaji di sini grup na, si di sini hakang ngaji grup na Germany, si ngapaku Frankrika tam ngaji di sini kesan ngaji, tam ngaji tam di sini tam a Argentina ibang Frankrika kira extra time kau ngaji di sini ngaku karabol di ngaku kesia tan swap ngaske ngasa di damire ni sa ne grup ngaku aroma, ige ngapaku uap swas ngaku ngawa. Saya kira ibasen Brazil yang hubib tiba korong ngadi tanca, kam ngadi final sing wanga, kira ibasen hum ngadi keng iba final skose ke siyang. Jerman ibke hakan ngadi tanca, si hakan ngadi final skose ke siyang. Kas kira ibasen kaisang ngadi ibke unikang hurup kose si cha. Italia ibke hakan ngadi ide tanca, kam ngadi final skose si ngani ngadi unik hurup kose si. Argentina ibke nona ngadi tan. Unang ngade final score si tigren ebasen nanin ngade ngade bgeni sa eba final score si ya Frank regige hakan ngade final score si tamka tan ti tamka wanga Uruguay ke tam ngade final score si ya tam ngade tan ti wanga chatma final si England ke twin ga snap ke final si ya si sa ke tan Spain ti ke twin ga snap ke final si ya si snap ke tan Netherlands ke Nona ngade final score si ya ti horaka nona ngade wanga Hungara ibke tam ngadeng uning huruf kose sinya ti wak tam gang wanga. Nisi dara Chesia di misi ing hub iba Czechoslovakia. Czechoslovakia ibke tam ngade final kose sinya ti wak tam gang wanga. Sweden a sibke ing ngas nza final sing wanga. Croatia ba sibke ing ngasa final sing wanga di gira kausen kaudo. Aske ngakap nza tige. Juwef ap kaba huke tam disi kose nga ngadeng huru e tige. Disi tam ade dan chiguge. Disi hung ade wanga dige ngakabira miye. Kado ngaske maang hudi chingang hudi. Karo sedara huwek taip niba chan karoba du gauske. Ngasa di dato koba. Kao namibare ngatidake huwek taip niba ra maa tiro se. Ata sire. Tidak kubidi ngakere kado. Madira kause negurip ngas ngaroma tam disi chik tam disi ngaring ngang negurip ngaroma hubeip kaip niba kubidin nide Madira kause naba a kubisa hu el kubis kose ike nandin nide aktora kasa chi a kubis nga skara keso ap ngayke Mexico, South Korea, Chesia, South Africa nga kubis nga kuke huaka tuik tuin hurukan hurunga chipke Mexico ba turo kais ay ma unako ap ka South Korea ba tam ni kais ay unako ap ka Chesia ba ha unang kese kai tuik ap ka chi Hak tengah nak kumpat kaciu South Africa, hak tengah nak kumpat ka. Tami kubis ngaca si Group B, B kubis ngah, oye Canada, Bosnia Herzegovina, tirami yang hub, ti Switzerland, ti Qatar, ti na, abai ke wa turu tami kang huru, Canada ti Bosnia, ti kang huru ati ke ngabak tu itu semak tando. C kubis ngah ye, Brazil, Morocco, Haiti, ti Scotland, ti narak naka. D kubis ngah ye, Amerika. Turkey, Australia, ci Paraguay, ci narak naga. E kubis ngaige Germany, Curaçao, Cote d'Ivoire, Ecuador. Ci Curaçao khala ka kharose gramiba ci kanodo. Curaçao ke island ro sina ngapa
Venezuela nga era hosensi Elan Roske nga sakna do tidamire chi Curaçao ke iba nesiza apa Venezuela nga bidan nga haso nga United Kingdom nga Holland di era rabordier aba ku ngin ngara mime haski nga chapsa kna do nga ke Curaçao tidamire se ngu iba tidamire kna do Federation Football Curaçao CONCACAF North America nga kara nga se ngimchina nga chabi di gera mi nga do chi ke khaja di sikta nga ngpres ei ma le ba juni khap di sik nga se tro ke so ap nga ke khuise na chi tabi se se ke sing nga ngi nga ni di sik khaja nga ngi khaisa nga sik tam nga chi di sing nga guri nga chi am step se ke kwa is ki tuin nga chi khaja ke di khais ep ke december nga wa so re tam nga chi nga nga ke si eng di gera mi Curaçao ngi ching ge ngi ke kai ste se dan hai dan is ke Curaçao ba di si chi ge Grenada iba khaina tigre sima aski tam nga chi disi khajang ang grup nga chi kai se se king ang nais ke Argentina khap ke hun khaina di aung nge tam nga chi tam disi nga ang grup tam disi khajang as mar tam disi ei turung nga asking hobe tam nga tak nasa chi kon kaf kol khabing ip nga king nga ngaden hurua chi nga ba mang ora khais nga ke sim nas ke quarter final di grami nga ang uis ke Curaçao au badra Curaçao tu nga chi tu ke disi ti koro disi nga disi kon nga ang grup ke Curaçao aba uda gran waga Germany Curaçao Cote d'Ivoire Ecuador aba khuke F kubis nga ke Netherlands Japan Sweden chi Tunisia bna ra qaga chi ke khie kubis nga Belgium Egypt Iran chi New Zealand ha kubis nga ke Spain Cape Verde Saudi Arabia Uruguay chi ke E kubis nga ke Frankrike Senegal Iraq Norway G kubis nga ke Argentina, Algeria, Austria, chi Jordan, Ka kubis nga ye, Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia, snara kaha. Ching nuin kubis nga L, kubis nga ye, England, Croatia, Canada, Panama. Aldi gira klausen. Apke, obe chaip di khurup dira klausen, kubi dira klausen, kubi dira klausen, Ara kore, neskosin huru yang huru kunga, hagang nche se ike, disi kunga se chua chua apke, Mexico ba, tuin huni ka abakar gisa kongwa, South Africa ba tamra khong wa dige di chike Mexico ba tam South Africa ba khaina dige si ama aba khutske is ka tro kharu sapna South Korea ba tam che sia ba tui chike Canada ba tui Bosnia Herzegovina ba tui USA ba America ba haga Paraguay ba tui neche khose erdi kami so apna ke Qatar Switzerland ga ni khoika chike arisna chake so apna Tisi kam ari kwang aroma Brazil la Morocco ka. Ona i kwang aroma Haiti ba Scotland ka. Kani ir kwang aroma Australia ba Turkey ka. Hu ir karap ei Germany ba Curaçao. Ya. Germany ba Curaçao ka. Ari tige ngaba khu disir tiga myung ari uya Netherlands Japan ing ipkas ni karam se ka ro tige mana tes nga skara keso ap nga kwang aroma tuir tiga myo Cote d'Ivoire ba Ecuador ka. Kwang aroma haka Sweden na Tunisia ka. Manir kwang aroma Spain na Cape Verde oi chige manates disikoro ngasa ikose uya Belgium ma Egypt ka nisi khoika ari ge ngobe ka ibara kausen se ngaske ke tsagara swa nga ora ga khunda kausen kauske ngasa di jato go ba kaona aqabi mi bare apke ngobe ka ba I ngati gira kausen ka do chi tamdi sin ngona anda ma wa hage ta khuswa ngaske sorosi kam kam sen hurun ngatske hai kasena odavisti kwa edison joseph championing ipka ye ngati ra kausen se ka do ngaske nechi lagin ngobe ka ipne ngati ra chan karoba chi ich hobu tabi ai sa chi nang hobu tabi ai ha ka chi hobu tabi ai chan swap ngas nang anka madinda khuna kung se isa I'm swap nga netseske adira sing am aristing ngisina khok ta ne bak tuse South Africa kung nasna ada kore twiste bolding nga jang huru ap nga chin hobe ta ap nai ke Miroslav Klose ba disin nga ning apoldiga records nisa manya ka ro chige aba khun ke Germany ti ba khuro ka kha aba khu ke Ronaldo Brazil di ba kam ni ke jere ka kha disi korong apoldiga chige Gert Meleri West Germany ti ba disi akan apoldiga ngona nga ke sei chige hakan nga ke sei tam huru agara ka kha Yast Fontaine Frankrike di ba Lionel Messi Argentina di ba disi ngona nga apoldi aba khu ngani bolde nga nga ke jere ka kha gu ke Pele Brazil di Kylian Mbappe Frankrike di disi tam nga apoldi ka chi khajang nga ke jere ka kha sei ke ngona huru tam huru agara ina ka Jurgen Klinsmann West Germany di Chi Santor Kosis Hungary disna disi tunga bolika. Chige ngaba khu Rasao guke disi bolding nga jan. Latop Poland dip. Thomas Meleri Germany dip. Teofeles Kubiles Peru dip.
Gabriel Batistuta Argentina.

Bafokeng iqiqaba eniha South Africa nqa. Aske doyeda xa iqiqe guri gorobela ngxuru ese nenqaba aske Zimbabwe bitinqani sinqisa kwaqinqa eske nishin ngxuru dike kwami. Tinamibia bitinqhuru aka Moses Shidolop ti biukurira ngapa uweza hura ngwaka ingake nqanqani sarang ngxuruba. Biukurira qinqwa ye uweskwen arma biukurira kwatsangwa omini aku mastermind aku khatsangwa kwanza Felix aku Guy Fox aku Andrew aku khatsangwa tin ngandile aku khatsangwa otsking uweng asgarangwa tin honorable Brands khatsangwa stina inqakanqa debi minister kwanza Brands qisinge inqacaba hura ngwaka odavistia ngabe ngabang uweng asinasira ha family king ngaba au brandi ntikhokwese honorable Brands aye kwendinge Congo Strati dia, otavis katangwa, Congo Strati katangwa, otski honorable brands harangwa se, otavis kangenga, kuda of ngapna, abakurang oga honorable ske. Honorable brand, yangi ang USDT, biugurida katangwa, otin US as harangwa, tidamire kaundo se, yang natira kausen. I guess nga daan swap nga sine ge, kain hoa inarak nga kage, saradin hopting nuni audi, indi giage ag kaikenye. It is in the Madagascar City, South Sudan, in Huru, Ebasi Kotana. Ask a Juba National Egg Cabina Sudaning at Edige, Ning Huru Ebasni Kotana Digra, Mia saying, Ask a Huru Ungudin Ide, Draco Dida, Olympic Hurugun Aroma. Daride Kungede, digging Abarami, asking Nunia Sahaske, Sangula, Fistoria, Nuzigu. In Zarakana Security, Eske Amuku, Olivia, Decatetua. Tam Zarakana has Eske Agustin, Evelyn, Lungameni. Aha dikaidi ge. Chi digin gabanin kangai. Angola abdi tuis chi Zimbabwe bakura kaha kamdi. Edi ha dikes nin kangai. Dige tohra miye se. Nasking ekbes nga sa ching. Ekbes nga taan suap nga. Saradin hub ting huruap. Madigana sarang hurubang huruap. Muyeka masiku. Tira miye ipchenge South Africa ngan eske kenga basen sang ipnga unwa. Kabe kuken nga tui keri se titamdi sin wati si tui erang nui kao. Tafel sin ngang huruapa us aroma. Tiskera madigana sa mi. Haga DC, haga ke DC wa DC ye king haba. Hago kira honer den 20 ke magi ka sige ke fir honer te sin haba. Tiske madi kana sara min kaudo. Tiske madi kana sa komi ha. Sago ke suba sport si kaisa ge ama si wele wele. Ti blum fondais nga ha. O sige ke charango sa huran khwa ne giran khwa. Sige ke sige sige ng huraba ma ko khadi de. Neng huru abgoro ngapa ikhlaske Samir Nurkovici ipke giyakung oske neng ansa Namibia abdi ngung ibne bagoro ngwa tamdi si akan aguri kha majeka ipke ngaba Namibia abdi Premier League ase tamdi si korong apolding ndika giya towa aske ngona dising huru gung ngu kaut ngati ipke ngaba ngaba ama se mang orang huru ab akase aba giyak tau meye aske mang hung ibang ocha karake onda khuna musen tauske ngasa ti muyeka Tiramia saying, Ask ye, always and Hurua would equip Saradin Hum Aroma, again, Nadira Cousin Tado, Titske Cota, Nakapsinan Angase, Nakapnatin Angase, Sepke, Nadira Umai saying, Nandi Genesisa, Kubuamra, Namibia in Hurua Gun Aroma, in Nada Gain Abasna, South Africa, Taisa and Hurua Gua, Tibasena, ha, Edward Mauva, ha, Pita Salulile, ha, Hodoba, ha, ha, Elmo, Iba, ha, Ame, Kamatuka, Iba, ha. Oye no khora gubuame Namibia ba khuye ke no khora uwa ti ke ngabara mi ese kando naske atabisa ti ke neng hura kipchina atabira uwa khabige kain dai ba sen insa ha khabige ra mi marisi na gora ngwa khauza marisa marisi na gora mahatesa na marisi na gora mahasa na mariske no khaiben aund madiske madi kana sarami marisi na gora maske aund madiske madi kana sarami aske sedadin khung iba South Africa iba ngwa kung aroma Ada gere saradin hubna kaudo. Nesko se tam wati tam di sikorong ati tam wati ngani di si festivisen kunga tanding ini mati yang sakabe apa tani macin ngai bene di omroring hai sik kaudo ci langgara minga kaudo ci langgara minga tanga ci skek tamin ap ibara ke langgara minga ci ngade gera macin hukta pada ging utai dan kumi bati yang sakabe hai kasena situ nyare.

yasela ke inqaba inkahunqwaro inxikala ke inqadi ngqhawuthi yaqalo thila ke inqani ngqongira maqo unxaske koro ithaza thi sorosi qamqam senchuru inqinqa elizen tuzeb odavisti qwa qhibathi ke ngqhawa qalo nciqwi ke chai qamkhondi cuicuyi ke inqunthi thaqade dose mase thaqade xoya se thaqade sachuchi ke anqaba ata tsang an ko e ngati ya gerami ko ni narasi ba de kauna si ba de to go ba saruti durune de unwa tama dachi da ngisi komedi de igame unwa tama dachi da komedi de igedi da ke to gerami qando se khabe si ba de ara kharu re qando tikere rugby ting nurugun ngun ngasne ke rugby ting nurugun ngun tinara ai qun sei qando ngaske nete ngas arme ke united sti khrokeng opting ke ngabani qwe qase qando danang ngas akam ngatsana so akunga Log leaders go ngikwina lihap nga cabika ngaku ngikuke nqabara qhoe qase ke ngobke nisa lihap nga cabika maqando ngikuke nqaba united isikara qhoe qaqando didamire tike adi recruiting hurugu ngikuthina xa chabira qaga se khaunqiye tikera abaqitsika aso apqa tikera khaunqiye ngaske reg bipka reg bipka tikera khaunqiye didato goba mire qando tuyiya rugby team nge ngachapha ra xa unqinda sei titke oyisa ngapchingiya rugby united tikera nguru ngaba ke opting man isikathi danang ngakams ngakontina satingira xa unqinya sikout ka aba sire united cup ege ngadi nguru kungara ayiqumuse dida tokhoba mibaduri ngachapha isina ara qharule xa ro thi kore ngaske isikara ka qharu tikera keso ngasina madinda khuna xa usen kitherami o Marinda kuna close and masking lakabisa. A get Karucha case of Akna, Rekiba Kudagon, Ohas of Nastina again. Omkams, Nisnera Kaha saying, having Omkams to Adani seeing Nastina. Namibia Tingan, Sina than Ogam Hook, Nuka sing Unias, Nasting in Abasi, a hoggy, a volleyball, Nasiran, and say Kando. Siske Saradinan, Nifting Hook Tisna, Naba, Unank in case Egoan, Abagugin, and Gatina, La. LA 28 Olympic qualifying nga kunang nke case egwang amdigera mi ekando aski harare singa tsi Zimbabwe ngasa aski nga khabisa tsile ke kamang uri nza nga khabi kwa khonqwa abata ko Malawi ba ngona cha ingati abang sarati ngoni nguru ipinga au nswa ngaske ngasa seda ke nga khabisi na ka inqathi abako a dance idi da to go ba mire tanda ke go si sarati na tsida ke nga bata kwa si dance wa ngastina aiska kwa qharu aski ngona cha ingati da go si ata swa ngaske ngasa aske si dati ngob ngiba ngkwasa ngayike ngayiku iki hati mati arako kuti ngan tarako liti ngan nistinge ngabang nistina ngonang ngkais nzako wa kongwa tigera mi ngharares nga ngiti chingi ngonang ngkisa kongwa ngabadiku ngitina malawi ba ngonang kuiti ngabang unika ngurup ngipina au ngiswap ngaske ngasati damire kando ching omkams nisinga kare ching omkams ama atire Omkams ngatsa ke so apnasne ke MTC Nesta Sansen Tobias Boxing Academy ngchinge abang ngona chedidi aba ngaba ko si use kabango chari nga tonga phina ke bansa dani iba ngapke kabango chari nga ko asi omsip ke ko asi we the alligator mukungu Martin the alligator mukungu diramie se ikoma sap ngchinge ngaba bansa kung asnati omsto bago si u WBO Africa Super Featherweight Champion Martin the Alligator Mukungu ngapke ngonathele qhoqa sari sinse ngaba omska ko u ngabake rundu beach akuto ako asiwe sei ngaske Mukungu ba tikuro qhama ke tigrami tikuro qhama ke ngachari iba ho web titles nza ku ngadisi ya dance iba qando ngabake ngonathisi Minecraft design dance akhonqwa so apnga ngabake disiqinqa sekuke ke thwatha tikuke disiya kan askoze ngachabini hase ngaske mamuo village a ike nganqa iba ku city to ay say ngadipke ngqapchina omska ko wahai wahupke ko panza kain hoinge ngadi utis ke sa khaip kani wau in continuously monitoring up ngiya nedin china da gigoro di chiti ma neda khayo da kinana ra di disi abasa continuously miba di da toba mire na chabe asking ngasa di da mire ha ngwan ge ngwan da ge unwa se da ge cricket team ni ga ka ti cricket ti ga karam chi aba khu koro is scout na di rami so apna local is leger ne chida ma chi man wana ari arma da ge ngana khau kara ba chi ya horo so na si kore di rami so apna ti horo so na ka ngi chi ari gui ora ka veke bada koro ma chi mang oran wan na no na da ge sangu ba chi Nantina de Arisna, one hindering Hakaruba Tise Kando. Said Ibe, then up the Banadi Cricket, Niskan, Amrik Nado, T20, International Cricket, Urugu, and Gutsinga, Kabasaradin as Namibia Abdis, Tanang as Agam Niska Kabara, what Tise T. Nengas Arma, Tabi Tabi Tian answered at what Click Nado. Adagere,
Hurugun Eguge, Sarang Hognagene, DC, Kazan as Ekeni, Nigeria, Niba Hong Kongiga, Tam Ir, Tigamio Swabna, Saradi, Cricket Stab, any Koyka and Laske, DC Kazan as Ekamirsa. About DC Kosen as Ekamir Dage, FNB Eagle Ga Hong Kongin Oi. Tam this is a FNB Eagle Ga Nigeria Oi Tamir Abe, Chigin about Tam this is doing as a Nigeria Ba Hong Kongiga, Tam Ir, Chigi, Tam this is Tam as a FNB Eagle Ga Hong Kongiga. Tam ir chigen uning huruk iba. Tam disin monang as a FNB Eagle ka Nigeria ka sini karam. Segen monang huguding house. Hong Kong ki Namibia ap Nigeria ap ding house. Iza Namibia ap nga. Tisik kajang as a huk tam disin monang as. Junin kam disko se ni ha se. Chida ge

wani ngunqa bakse ka ikaqondo xaske ngqubuthi nqansa didamire xaske hongong uthi nanjere uthi nqwa ikunqekuthi urukunqeka nqabana inqomkuse iswa xaske nqasa didamire tikriket ke qa inqwa inqeke kwasinqa Justin Kemp didamire seqwa inqab ebe kam rugby uthi nqurwa xipke directory ase ko a xa umenye na cricket nqapke xiba kwa xa umenye tipke xiba cricket namibia sinqa nqanqa xibani qhoba dase inqapke qonqasa Justin Kemping ibhasathi ke ngadira xa uzen cricket ke inqaba ungqare xinza kwa ngqasa ngqasa Capricorn Group xinska tike asa anya ngithina ngqaba xa ume xinza ngqaba koro ngqanqane saying didamire qando ngaske ngachaba ngqasa tike xaba cuyi koma cam million rand xinske kwa mai ne mariske Capricorn Eagle D dizi kose nqa kuri nqaka qham kodi dinqane ti qham korodi cricket ti festivals nani has ti skol kudi cricket in huruku ti horakan ap cricket ti qham kondi ibani mun amse skin nqa mari nza kwa mai se aske tui koma qam million rands nza ditamire ti ke nqaba tanan qanya osepke Gerard Lottery iba saradin hobdi Capricorn Eagles ti danan qanya ba khasis na kwa qaumenye ti ke nqaba koro khoren hare asa sepko neba qaga swap nga nange cricket thing hon nen ota kara ke swap nga sa tam gonda mang wa kore sa khuswap nga skin nga sa sorosi kam kam sen hurun inga dan khama swap nga edison tuzep oda visi to champion che I ngati kina khabeda langara mi ka kharu chi chi local is leger tira mi swap nga nga chap kasna nga tore

이번 통이바다 파리에서 스파게 저랑고스 아스나 아베게 까오루 다와무시 디싱가니가치 오로데 디싱가니가딘 깐디기메 아베겐 헤야오갸스 아로마 디싱오낭 아구린 디시 코롱 아구린 디시 코젠 아구린 치겐 에이페스 아로마 디싱 모낭 아구린 치 디시 코젠 아구린 치기 아레아 하군 아로마 에이페사 디시 꾼 아구린 디싱 모낭 아 디시 코롱 아티 디시 코젠 아구린 아바 호게 확다신생 나니게 디시 코로 디싱가니가 마 꾸비스 와 아로마 디게 아타비라미 친 우니가 체 스와미센 시스케 디시 꾼 나 세프템버 캄디자 디게 도그라 안 안에세 칸도 나사 까사지 아로마 치케 넨 아가시 아로마 치케 나바차 시그란 아 까수 와마 미니어 Kasau na bakteng a kesa tui kesa hong korok tenga kose haka haka tamasko che masta loloba tenga kesa tui ani korok tam tenga naba ak kaming kang naske ochi varango sports academy ti rugu hina ang hamisa ku nagunga sa sigaran ang kauske masak tanga ro dida mire ara karure kere naske summer jive soka in sports tournaments nunang i edition in summer jive tipke kam disi nganing ang negurim aroma kam disi kosin asa khung ona disis au khumun tab dis a eto support tab outsop di berak kha abekin existing health class nang hamisa kaung existing aroma haka disi or disi ching health class aroma disi korong ang pa disi Hayal kas aroma khwa kasin ski tuing o chik tam gari singani ga dandra swap nga turuk kais a hun oi type huning uridi tangni khaji tang o kha swap na korong oi hain uridi ka chi monang ni kesa monang oi ni ra khong oa abagin ek des nga khwa kasin se tuing o chik kesa gari singani ga dancha swap nga tam di sing oa di si type huning uridi wan nga cha swap nga di sing oa di si hain uridi ni ka chi semi de korong oa di gra mi ngara kasa sing aroma Nisa poniba, kanya kesa tui, kesa korong nani, kose kenga koro kose, kanya kesa tui, onak tui hung, tam kenga hung, chokoba. Daniela kanya kesa tui, kesa tam mona, koro tam nani, tamaskyo tire, kanya kesa tui, kesa hung, kesa kenga mona kose koro. Aha kakma de gude kamire, summer jive, sports tournament. Onang le edisen ya kase, tam disi kose ngasa hung, onak disis, au kumung kao disay, chuop asna. Ara karuchi kere Gokhas Village Council Chairpersons engo apti kai tinge kwa kha korosting nanis September 30 a abekin monadising watising ye mang nya tuing wati khaza ke disinga nu gara khwa tsene se dan rasa disi korong a watisi ra kon wa pipe disi khaza ang honing already wan maras ngans ke disin oi disi khaza ang hing already tsati semi de masosa kam wati korong ne ke disinga ni gara kon wa wan wa DJ chini ha Tigram is Taligi, the Gam Gadisin, and Gadigram in Maski Kohas Asna. Kwanza Jansep Niba, Tenga Kazakui, Mona Tenga Mona, Korohaka, Kazahaka, Tenga Kazakui, Mona Tenga Mona, Korohaka Kazaga, Tamaskil Kwanza, Sharonin Niba, Tenga Kazakui, Kazakoro Tenga, Tenga Tam Tenga Hunhaga, Tenga Kazakui, Kazakoro Tenga, Tam Tenga Hunhaga, Tabaku Kamir, Kohas. Village Council Chairperson Sin Huruga. Koro Sting Manis in September Kapti Seng. Muna Dising Wa Dizika. Wada Ging Naktap Karat Kaung Unye Dige. Abara Mie Sik Kaudu Masking. Oisang Huruku Dikluip. Hina Kwaqab Ibang Oige. Nadira Mie Kaudu Tawira Gia. In Naske Kohas Aska. Kohas Aska. In Dige Ra Mie. Adang Naktap Katana Dana Dige Naktapira Mie Seng. Ha Durnu Dige Dige Ra Mie Rudikwetu. Ho. Nika Star Football Club Soccer Tournament Casting kwa khakado Nika Star dige ngakhabira mie se kaunto ti Nika Star ske kam disi tamnga sa khut kam disi monang as out khumun khap dis age neng huru gung ngak kwa kha abai ke korong oi ye man nya kaunto ti Nika Star ske wadara khau ngabai ke tanra sa tam achi korok dis nani ku disi korong ang honing uri di sin wang mara sa tuin achi korok dis nani ku disi korong ang hain uri di chi se mite koroke disi digera mi kaunto chi khwak ta sin ske koroke disi nani ka digera mi chi stale ke digya tu ke disi nani ba kam disi tam ngaza khu kam disi nani as au khung kap disi ei kondor as na osi bulan nan ke ngat tap ka kondor as na ke ngadin akasi bang hamisa khanga ke sa tui nani nani hun nani khose khanga khaisa endriko ba chisten liba khanga ke sa tui hun tui koro kose khisa haka ngona aba ku khamire kaundu naske kondos asna nika sta football clubs soka tournaments ki kha khanga re si local is leker tege ngama gara mi ati ho tap ke ge ya khwa kha ye khanga sire naske kondos asna da ge ngadira khau khenye se kaundu naske nika sta sta sta sta uri ku ge ati gara mi ha turne dikam disi tonta mang wa naske koroi sa khusa swap naske ara kere lamola kaisep
enwo soka tournament chi haqa bisinge qonga qonsa lamola qayise ngibkinqa ba in amthi huni ditskeni mi qonsa lamola qayise in kurigoro bera ha ekte chi haqa bisinge qonga ekte aroma tsake so apneke ngona disin qwa disiye ngincinya abeke dandrasa qayib huni uridi disi korong a wai ngira qong wa aba kurang qanga skin hay uridi hun wai ngira qong wa se chi semi de masosa hakan qwa dike ngabarami khwaqasens ne turnus diskicwe ngosi camke disinqanika mangqabinga turnusa disiko sengqasti cam disis hwasore dis a anger asna kipwansa lamola qaisep eba gurigoro bepta unwa turnus nsarama abatske kwansa moravi qaisep qipka chenga kesa cuwi hakakho sechenga ngona qhisa kho sechuwi tamaske othe kwansa lamola qaisep qipka chenga kesa cuwi cam ngona haka cam qhisa nqani cuwi tigerami qaro ti hakabis aroma ege manuya mariskia koron owa tam gerisi meter flat abin ngu dige digerami qaro tanza so abnga tam ngati koro gedis nganiku abahu tamisere ngqaga haba cwin ngati koro gedis nganiku ngona ngisere ngqaga haba cwin owai dipke qonsa lamola qase ibara an sei aske kurigoro bera ha durnes insapta ngaba harase ho ho ngada swap ngaske ngasa didami re kando chi ne darang ngwa swap ngasne ke kochi kosti nuruku ngu chinge katudura complex era ai pung sei kando na baske kochi kosti ngasina adin nuruku ngi ngaba ngumiya ngaske kwasa keven bogidi mun am ngai ke adin nuruku ngi ngaba ngumisa ditato khoba auna abasna mibarore ha turne dige tang ire to ai godi karuta ke noha ha turne dige ada ngaba ku karure ngaske ngachabida kwaniso apnasa ada karure tsisi re kori khas nga tamis ting aitken huruku ngutsinge kwa tamis in soka tournament ausi dolis kera khaukunda hollywood kera khauda ona disi cwingas october cup disa ku turos november cup diskose kuri korobera ha turnes ngiske khabako wa chi ne kuri ngas aroma ngani disi wa disi cha se start isen khwaqa sinski cam ngati koroge disi ngani ga digera mi kaando kai turnes ngiske kori khas aroma kwa kha tanda swap nga uske usi dolisa ra mi turut khisi chang wa uske ona disi wa disi ra khong wa aib huning uridi cha chi cam ngi khisa disi ngani wa ye cam disi ngai uridi ngi ka chige semi de masosa koron wa dira khong wa chige ne guri nga aroma oiza chi in khatin asa ruina ra qaga ge kwa da final ngandi ngi chingi cwing wa masosa ra khong wa diske usi dolisa nga barang an se kori ga ho tamis kira qaida tigera mi herbert kontrati kap ini hang huruku gene ka chi askia koriha tawam si ge kai kona cam disi twana koro odore cam disi tigera mi ngaba tamis aikin anuan oba ne gurim ngas aromani ha I kap ai ha di de tige tamis ein anuan oba ni ha di ge ne bara khwa qai se chi ge ngaba qabi chini a digera mi qaudo ausi to liska che tenga ke sa tui haga tenga cam tui haga haga khose tamas ko che edise ni ka tenga ke sa tui haga cam Tenga, Tuimuna, Tamnani, Mr. Isalopta, Tenga Kesakui, Tamnani, Tam Koron Nani, Mr. Morani, School of Kuga, School of Kagi Kang Awa Neva. Don't give Timeli, don't give Timeli Tigagi Kang Awa, Mr. Isalopti, Mr. Morani, School of Kagi. Tenga Kesakui, Munanani, Kose Kose Koro, Tite Miss Awamingo Barang Hau, Tenga Kesakui, Haga Kesa, Tuimuna Kose Koro, ngadi gera closing out on maske tamis instinct again group ching awu gige hollywood kha unin group bai duras za danes wap maske ngasa kaundo chige ngadi ra closing se maske tamis instinct huru gung agun atake oige ngadi ra closing chikori khaski ada hakati si chabiga khon aroma in kha khun ki khabang humiza chiduge wa dora khong unya dida to goba mire maske achabang wanda khuna muzen qauske asa dida mire kaundo chige tamis na harase chikai se ne group ngas aroma kha kamdi si korun kanda mang wa swap ngas kene sa ching aunarwa ige daibe no omniro ching omnitra swap ngas na oras over 40 tiramie swap nga achab kas na kharuro re no

yase la ngathi qharule ngasike sarasa kubukathi lokwelis lekere dira miyese ukuqabhi turno edi ngathi sna mayingathi le qanga lothi qharule over 14 churuku qoras top 10 over 14 churuku ngekuthinge qonanqi edition yakhase khabara qaga se qanga lothi aske athasa dige ngachabela miyese sira ke wada athasa ngisika khabara qhawu miyese ngasike oyisa ngqa kuthi cwi imqaramada ke

usensei thina ke wada ngacaba kara xa unxinye ndida torhoba xa unxina ngacabisa thina hoho nqarore ya turno dikitekire mina tu yo tuyikea Sivendeland sikhiqhayisa selaqhanganisa ngokuqhabula iturnament ngxilika ngokuqhunira khami adaqhala uthi kere ngapha uis soccer tournaments ngisinge qonga uwest soccer tournaments ngisinge qonga July qhabu ngatikira mi eqa rothi McLean qasaqasa sifike nokhini ngancane tikira mi chenga ke sacuyi nguna qhisa chencam chenqa koro asike uis soccer tournament uwest ngasinga July qhabu ngeke ngathi ngaxa sibe qonga tikira mi ethi asicuyi ski hadma nguna sti hakas October qhabu dis SK Handies vai sara qida qonga sa Michael Skinny ege qhabu ege Handies harambe charity qhabu ngifinara qhaqa qando asike haka ke disincane kuke stali Tigrami, Nasa Casasim Aroma T. Handies by Harambe, Cherry type Aroma, Tanga Kesakui, Hagakoro Tui, Haka Tanga Haka Tui, Abagui Kamire, Aske, Kwasinatin, Kamisa T. Nasa Casasi, Kinohin Waka, Tigin, Natabirami, Nas Casa, Kopi Condep, Tig type, and Tingi Kong, I come as your combined as na. Mona this is you like Naba who comes out common club this. Mona this is doing as you like Kabis or who comes out common club this, cause a again Hurugutina Kwaha. Digging Abarami, a ting, hail casting, a casting any ha, Casacasas, if you know him, Pacasa Cardo. Amanda Cosesa, Trangacasa Coro, Hun, Mona Cresa, Coro Cresa, Trima Cose, Damasquio, Crasa Condesa, Trangacasa Tui, Haga Cose, Trima, Mona Coro, Nanicoro, Asico Vicon de Gaipti, Rugu, Hina, Cohagu, and Gang Oscar Caracas, or Pnaske, Asadi Damire. Ara karure ka ro tikere ngaske Falgras Turf Club Falgras ngas nege ha ka bis ngzera ka ha sei ngaske Klein Falgras tirami ap ngaturos ak komun ka bis ege Falgras Winter Derby ngang ha ka bis ngzera ka ha ona 10 kilometer endurance in ngaka huse ku ha gara khosing ap tsinga marathon tirami ba sigi ngaba hustina ne ba pan ko igura ka bidi ritna ni ha ngaske nsa Namibia ti hakun okaba hura kaha guchi in haung house hakun Namibia chin okapti adia kuruza hakun ngang apke ni hase ti gerami e kaoro ti birtens lasting ki hakan o ira kunse ti stale ki tengona ke disinga ni kuti gerami e abat ke hangke ipka khanga ke sa tui una koro kose kam ngani haka kose Thomas Swarbo ipka khanga ke sa tui haka khanga kam hun tui tui ngona Thomas Kyoche Jack Christian ipka Kenga kisa tui, ani muna tui, koro kisa, kenga koro, abagia kamika, naske Falgras Turf Club, hak kabis, Falgras sit magas, turos al komun club disay, ege ngadin ap, imtina, akabira, nangase, dida dohoba, mire. Abagu takieso ap ngasne ge, Rehab of Town Council Sports, regression hurugun, ngutsinge kwa hak naoto. Nagu ge road to Samesa, friendly hurugun, ngaske, anes, asen napang humiang, 8 case, volleyballs, koin nguguti, netballs, ang ahasip, ipsinge, turos out kumung club to say, reporting 8 case cup, ini ha, tige, ngakabira, miya se kando, ading ahasipinge, localist legers ngarang hakarue, ading ap, ipsinge, kwa hadi gramien, aneske, ading anesarek, taita se, tida tohoba, mire. Si karure marus as ngasne ke kado khobam sang hurukun ngara ka hase monasti koros you like have this a chikai de ke koros you like have this a ni ha marus as na koro disin kwa disi ke mang nya tam oi ke gra khwa ka sene dan rang man ski tam disi korong ang oi kai honing already ching wan marang man sa disi tam ngang oa chikoro ke disin maniku chike semi de maso sang maning oa chi tam ke disi koro disin maniku gara aba kho khong oa digra mi chi khwa ka sene aromat ke kado Savings accounts kia chicha yeksen kamampuntu. Tiramie kwa mpka standard bank stick kwa nskamarisa sinka. Habi ngasa kasa ziba chike kando. Yeksen ika kenga kisa kui. Kisa kisa koro ngani kui. Tamaskiyo pakis sabata pka kenga kisa kui. Muna kose kisa kenga. Tamaskiyo che stali gidi. Aroma muna kedi singani kuke stali gidi. Otske vashe. Tiramie kwa mpka ika kenga kisa kui. Kam kisa kam. Kwesen ngani ngabang haung hausen ka ngaske ngang huruguine ngabak ngohagu ngang otka ke swap ngege ngadira kawusen ngaske ngakab ngibang ngasa dida toho ba mire ngaske oktabdi turno di ngadagi ngadik kai klasena ti haa turno di ngadagi ngadira hakaruba ti zeng seige ngadikun aramusen khabeda neng ap ngak ngaro ti oktab ngada noh haa swap ke haa ingi anoh nitigui noh karuro ti ngabaku wakire

MXC ngikathi ngicenga ke sacuyi nguna korokoro haka hun kwese xhisa chenga ke sacuyi nguna korokoro haka hun kwese xhisa xabathi ke KMX kanchawungxawu sengxanxa sike camkhwe xnakuka njemba apthi KMX inxekuke ngathi corda bengxaska xaba ngihuruku ngarachi ubata seyitike tohra miye sey nxaske nxacabeza ara qarure tikere outop nxasire awe united nxasting inxeke ngihuruku nxinga ngxhumi yaqando koro nxinguri bahase sike koro hakati sinxwati siye nxinyera manxwi camsti hakas october 2018 outo edo support xabeni hangurukuke cuingxwati xhesake desinxane kuke awe united sa rahwa xasen kei digramiye Chikobam Saturne kuke neka qando thi qandi ina finals era sira ara ke cam asa sarang garang horu tigira mie dandang ngansa disi khazang ngang oi qaib qoning already ting wang ngarang ngansa disi oi hain already ka chi semite masaza hakang oa dike ngachabira mie se qando thi tawam si qasa freda che dc ti sadra che si koro disi ngani ka ngaske qaib ke chi wang uni ha mesik of in of qipki ngabani ha ngap arome ke koro disi tigira mie ti sona che sa exam disi ngani ka ngaske ngasa qando ngasa kasa si aroma ngasa costa chase ba chenga ke sa cui Nani Kaisa Kainga, Nani Hung Kainga Haka, Tamasko Kwanza, Raymond Kamadiba, Kanga Kesa Kui, Hung Hung Nani, Monakui Kui Kainga, Aba Kamire Kano Digramieti, Abege, Turia Madi, Nidhingia, Wangamsang Huruaba Mai, Wangamsak Koba Mai, Twistable Dangan Huruaba Mai, Tige, Nang Abna Mapuaba, Twing or Twing or Dini Kong or Tige Dora and Kano Maske, A Captain Hurugun and Gang Otakarake on Hunaramusen Goske, Masati Damire. Ara gere khurot op football bonanza tiramie sing aung as ngaro mas neki tamdi siko sing asa khungona this is out common club this a abang aung as nga ngona this sing oa this yeng ye mang nya ngaske kam khoin aro ma chi haka this tabi ka khung aro ma tamdi sing oa this yeng ye tiramie chi che tan cha so ap ngake khu kam khoin aro ma this ko rong ang oi ngera khong oa ching oa ngara ngansa this sing oi chi ke semi de maso sa tam ngo chi ko ke this ngani gara khong oa Tigera mie ti kam kwendi kwa kasenske, tuing wati kazaka disin nanikati mimeski a tuing wa, tigera mie kando ti, agadis tabiga kogu aroma gitam disin wa disi a man mia, dandra sa disin oi, wangara sa koron oi, semi de kam watikoroga disin naniku, kwa kasenski, tuing wati tamga disin nanikati mime di kenganika disin nanikati gera mie kando. Tawamsi kaski a disi kekuna, tuana koro, odore disi, adama kenga kesakui, mona kenga kam, haka tui, kosengani. Tamaskio Romana, Kangakesa, Koro, Kesa Kanga Tui, Kesa Kesa Haka, Tamaskio Budiza, Kangakesa Tui, Tam Haka, Hun Hun, Mona Kanga Koro, Tamaskio Holo Sink, Nikasnang Hangos in Ka, Kangakesa Tui, Haka Kanga Tam, Anikose, Tam Tam, Abasnatska, Kamika di Getora, me and Saint Nasking, who tapped the Turno Dina Konghadi, and in Achagarake, Swap Nasking Nasati, Abadagro Misege, Twes, Pen Rolly. Eken hurugun ngutina kwaha tam disin o disi mang nya abe ke tam divisi monang divisi tili kha ngurut mang ngandi ndi gudi gira khau ngi tingani nga kha se ike enu ko spain rolling eken hurup ba kha ti tu ngwa ti koroga disin ngani gora khwa ka se ne mi me di ke nona disis tuning kap disi re karam khanga ke za tui khaisa ngona khaisa ngani tam khenga koro nga kwa skuza khamire abat ka sigara nga chao swa nga ti ge to hora mi se maske Anguru kung ngang oy da kuna musen kauski ngasa di damire. Chui ya. Ha turne di ye. Kogas. Ada karu tigere orang yang mud netball clubs tinggeng saya ucap huru guru negara kita kau tahu. Aske Evelyn Street pasti sportsman pasti insyaallah tanya se. Konasti koros Julai club dis ay orang yang mus asne ge disin ngan ngang oy iya mang iya. Tandrang ngan sektor kesit kesang oy kaib disin kona korong ang huning uridi. Cik tam ngan kesirang oh kasa korong oy disin korong ang huning uridi ka. Aba khui ge ngunang ne ke ngisang ngunang oi disi korong ak kamang uridi kadi da mire kan roti khwa chasen ske tuing ngwa chi tam ke disi ngani ku ngu ga chi ge abang uni ga chen ngisang tam disi ngani ngas joni khap dis ai chi ge instale ge di ndi ge ngunak ke disi ngani gara kan se kan ro chi ge khanga ke sak tui tam khanga koro koro tui khanga tam tamas ke khanga ke sak tui tam hu tui tui hakang ngani ngona abas ke orang imu netball clubs Nasting Hurugun Natkaran Akaswapna, Naba Ah Homis and Kadi Getora, Mia Sekondo.
Tige, Haruti, running the edition Yakasig, Davis Soccer Tournament, Hobams and Hurugun and Gutsinga, Quahak Aldo. Some disun as Tam Disclan as Juni Captis A. Tige, Navarami, Titam, or Titam Gris Manuga, Huacasene, Hobams at Turnus Neske, Osenger as an Oquaha, Ting Kaiski, Tam Disinan as Juni Captis, anyhow, Osenger as Na, Tikuruke, Dan Stout, Tam Disin Oi.

qekho nje cha bincanza bena rami. Nengqubuke ngqoraza yiqhambaye, qhubuke yiqhambaye. Cela ncinco wena xa thi xa baho wachitha ka harase qaripti khangaza qambe. Nira xa mkhuze ire tira ye mezer ke ngqubuka zina ra xa mse ngqipke awzana besti lunar rival communal farmers groups tawa khwa awachitha ke ngqipka zina nira xa mrose e toza se ari isa gu ina ye xa uwe qambe as xa sithi nuka xa xa ka hathi uwe ngatma magi qaripkhathi ngwasikawo lunar rival ske xa xa ka ngqwa asas asas awu

0: Ya ngarira jiko wa chinga ngovra ba kwa khai drama na ipje ngan ke pai phone pai phone kwa khai ti yin ba gro mi sira ge nira ndezis abna ngan sa si ban nikaba kwa mngaro ti kari a ngan sa kaze nira chanta hum pilar ku ya mai zago ngunga sa umkaze karuma ngunga ge turo se anak da ti kari chena amai zati da mire ti na amaga jin kabaza ngunga da sa dani Hana gap and Hana, Titarib and Hana, Tinasta, self sustainability, Drami, Ituman Kumazanji, Tabas and Classic, Tabana Singh, as it is a food security, this not a mere Undi, Morazazipinha, Ida, Nazan, Amak, Ogobahun, Magazahu, Dozen, Ne Audra, Nazahuna, Ogobahun, Amakas, Au, Imports, Ida, Yakisa Kumbasna, Tida Ye, Orozera exporting, Orozera, Umasin. Khabe tikotse wa Chriskao tain aromadi oye ngasan amikuna owe ngadma tige ngikwen ya uhana kosa sin urikuna owe tsora ku tsadma tige khaba ngciba ngikwen ya owe ungana owe khanu se season utma ukon ge ore pengo ti qari abara ticha tirang khana ga hincha khabe ge nete qarin hus naza a Kansas in Hong Abi. This is the local authority councils, village councils, town councils. This is the regional councils. So Naskira Glinda, Thomas Kayotskiran Hue, Hubi, Commercial Arabi. This is Madigo, Honored Hector, Tinabasabi, Otskini, Rende Babedal. Van Nin, Tabi, your communal group, Tarin How Ayran Hudi, Tarin Nobusiba. Ha. See, Edaginetis and Abna. Kabani agarotinira wanga ika zetunira kamrose ingaske mister kwenye kuchina dago kaha uza ingaske kosa se carry on kwenye haro carry on asna westin tin nansi dihua basi mchinge briefte yehua tige briefte ndran huwa kavana bikoi tii abuha mona kana ni zetu diche mika tamu karatini mona kana go tin uba sendi ngade ngi kwe hona ngwa ngwa kuruna karon adi ngambe hanu tin amase ngade ti hanu kama ngade khabe no go ba ngi ngan u edma de ngambe khabe tsi tsasa tsasa ngwa khabe ye neng ngaza na usna be stick tarion ya na khuru agran ngan ana tanam zinza wa tsari simu kama u tsake di tinili tanam zinske ave man ani tsari simu mun kama wata jin hoska kwanda bisin na tsira kuma gebna ore tira gali drami republic of kettle country di kuma gebna otsira bio canada prendo kam atem za kawana as unwa ba turo dem nap ki tui bladi to maski ha gi bladi ade gima mun ade gima mun tsabi gi mai one nga stami dem sna stina speedo jan aran uiza nen nga stina nkuna no khobara Kansas ga nga tikanza ndodi qari ep kavana ya khuwe di masa tsetsong amaga ye ngabaza dinga gira dira gira ale mi choro cha batsikene qaudi what ka o tsasi time tight kidi aza kansa lap ivan is ando gavarip aptingi qagatini di I mazip tsna besti kwen di pran an tsela ye bidon sito emphasize tidi ni han adin aromastina Kaiba Sendure, Idu Huaka do a penny. Nam Abanga Tuana do Ua T. Tansanua T. Agonawa Huji. Ka Igu Kavana Guchi Kanzala Guchi. I'll never take you the china. Quena Huna Diba. Tuan in Huskigma. Tuan in Gigma, Pidosigma, Tuan in Gay. Nanga Nabe take you the ties, dear. Nakun Aroma. Nedi Gittin Sende. Tossi Kondaichma Dinsa. Only Tuan is T. T. T. Tingi Conera. Kind of a soup, titanis in the carro. Tadia Tuani Dimituania, and Tuani Helen Umaima, Tuani Habe Ye Conna Tuani. Net Win the Mat, huh? Place Aragani, Carabdi, Mister Osna, Mire, T. Carbi Tubri.
1: Ada Kling Carabdi, me, Ama Aman Hoi, T. Ama Casera E, T. In Kongunga da Hati, playing up Nagada Unyoga, Tag up culture of Chotazemi, come on, who you want, Makui? Kick Nazakui. She, nguwe ngat main sisa tadi kasi siya kom amai tari ako in aroma kom tam ko si aroma kom ah usana besi ti ko snis karao o sa kaisa sera tangro I kaiga ha
0: o kari chara ko na ya
1: kaisi se o ha usana besi ti ke kotni skarao ge tam ko na ngadi kaisa ma kari pna khabe ge do kho ba kai ko na ha amai e sada moga tam ko ndida ka mi ngo na disi koron a gurun go sera ko khabe tskira ho ngi ko na kona disi koron as khanga sa gurina ngwa na do kho ba kari ha na tinga songa ka iran amai ta tam ko in a khabe tske do par tam ko ga ngwa do tam ko na ngwa ne khon kha ka ntina ra kari rona khabe ge a Kuna kaisera kain ai.
0: Chuta mabara kari kuna.
1: Kuenjera town council sting hobi kari.
0: Village
1: council. Village council sting hobi ra kari kuenje chige. Ne kuna village council sting hobi nda kari o rates and taxes tigra mi kama marite ni pedalske. E haben kuna unwa kumsip ke kuendi parden gira ka huse kami o sing.
0: Ja, nabge zukommen sie bei anders ich grüße aus na da hohen Preisen die den Bode ich grüße Kamera.
1: Eh, kam ich oder hui gege kami ratai hun kabi gege hui kein maße gekum chi ge rga hui ni rechma geske. So a loner will commercial farmers tava hutsni dann in hoasni skarao und ge ti asosia sisti koina ne komsi ba ngwa
0: communal
1: farmers ame nga ko in ngana de grado kuna de gedo ren kleba hoa aha se so und ge nga ko in komsi ba ngwa na a sigera hu ge ha kamera khubue madira mi hu saka Onirak dai to kan onara tsiige ka huske khoa o amai oike kameni niza pome ka u ya tsai a pome ka u ya tsai tsiige parche na ko na kame o sera ng council sti aroku ka kame khuri tsi podi si u bat meyo ning labi ku ge si sina ku tsine nga di go da ba ngudi ayebi Nagura di hunara di ching ai bai kame si uba ma koina. Chi ge nga kauka tui member pia hap to tui ani pia communal farmers tip ti hun china saugu ha segin o. Chi ge nga oba oan ngas ni sa kai si segi hong a. Fan marisi si chan ka chi. Kore
0: Hunkwe
1: in Lahuira, Rehmaga. Tea, Nasongara, Rehmagdua Timbati, ha, the Rehmagda will place aroma. Tagin, did you go rang aro? Damaska, you die radi. Nadi, Nadi, Nadi, Kiraho, Habe, get Ladiog, Nidia e. Did any coas niscarao, or they get Dida Guruka? Habet ni sats, Hunkwe, coas niscarao.

0: karao
1: o vene go e itumang
0: o re itumang o ro snis karao o tshe satsa neng hanu hanu trana trana a uini sina trae mo tai nga me bia neng uini si ba so kai nga me bia neng uini si ba plache toi so mire di dai ge ra kari kao si dai ge ra sngang ho si kari si dai ge di da ko ba de ni ko yo wa ma khabe dai gra betal council sa on ge di khuna gun be stu sa ni
1: ti councils be those councils pray di ge aurosa pray di
0: aurosa pray di ge a ne tsui ka mngona ha ka koro tsui ngucu wa nkhara ka ri khoeni ka nghuzi si ka ri kuma nge itma
1: van $8 itse ke
0: ngaba ha go ske si matla bo apke matla bo apke tana si tsira bedal kam bi tsira bedal ma tana sai ntsa go ntana sai tsira bedal chi ige tigariya ona ka isa on refer ta pa Adi dage ge sida ne kona nqonqa ke ne qhaisa that on refer da kind my as ngano on my as ati ama khase ne dit kain ein o ama si a kaise no tuin ngako khunti na se
1: si obia min ona kein ngon ge o refer da tira gran nqonqa anera maride unira go sia nyo kere ngas ke qai tui on ge ngqabira ngwasi ba fail aqa kitchen mi unida go siya nge tsui cancel it no tsai bana lasra game di yego ke ngop nge khrot fonda nge as it ago unisi nge tsambe ke ngkap no na vegena go nge ngre ka pano go si oye tsui cancel it no tsai tsi tsui si no tsai agani ra mi bara yego rumo si na ba jack of all trader nadira ibas ke wasi da kom tsasi ba kai du amna wanaza
0: chi ho sina ra si tadi has ke ma khoi wai inat sta nga tum ka ba ma chi hui mai ra i ra ain khoma tu di chi sa kharai ga khaba chi yo ni to khoba ni si
1: kharai
0: otska ni si so koro termain de amai Nadetni ladi mai stuzani his nis karau ko na ti ge ne hona amagar istuzare otske egarasi satina senti ge a nen wago muista bai ge ko qaisise ge ko qam ko na ngoro sen ngwe nga nga anqasna ti constituencies qasna ge se qam ko na ngoro se ko ngwe van qam ko
1: ngqasi ge
0: qam ko nge rami with my gear
1: ya
0: derasi nisin ngwe khabe ta net chocho sin madidran khusao o wetina de go dite solusi ye o ha
1: grande na ye spoke dor bi khase sa go ntlaza
0: eh
1: en spoke dor uruzo ntlaske tsigurande na mentsa ye khase so nan ke contributor factor na so
0: de ge kho adidra do nai
1: ya
0: ama de ge gre nga ba khadi ok misa mi de gre sa si de ge an urusa
1: o tari kha mi ngwas ka tari na mi be ti plan na mi be bidos mura aminus constituencies nga ka ngawo sa ku hanga nga because aminus constituencies na ye planet na ramai ti ora ka o mai ke na khue itsa
0: bidor trap kwenda hoy ah ngadi go ipa
1: la
0: glab ke uba ngora sa go ta a u dai ke bidor sa go
1: stein ke
0: stein a tu ipan ke ha in ko dan ke reset bol men play rosa ngasi blu bidor ti ko ndi ba no ko dan la di go ngoma ni si dadi dan la di go ya ngu
1: Sangu ke left out.
0: Nisi kere I. Khabe ngadi ho gada do khan u ama khase.
1: Kavana btau ke let out demand sa ke.
0: Ke ha khwa. I nga ngagi kere ka kas ke. Nedi go gurina. Uba ngora do achi. Kege sige mungho itma. Si sida mungho itma. Amai. Koen ia khadi o Glownerville Communal Farmers Group

0: na hana ba san ge
1: kogaira
0: kogaira a uda ge a ni sisa kham kuin sida dina amai ni madida ni kham kuina ha nen ko ne kaira na ni din dan ni kansel khatla in ayo
1: mabadrai
0: mabadrai Sida di gay kun kikari.
1: Kansas can hang with you as the gum who don't watch a presumes you. Mavata,
0: Sida gay kunja basis carry in who you want machi, can't ask nagy mums at my taduok, Sajar, Natisa Birna Mesa.
1: Tigraske is nay, Torwin and Gao, let again no joker don't give mumma. Parai, Labago, I'm working my.
0: Eh.
1: So who naturally come?
0: Come with her. Tiger Torwin and Hama. Habe two who sing a husky. A go to we faram digiha. A di kind who bong one. Tireas Natugoska went abang who bow. Chigoba digi. Tigi a hagabara. Nabaye, Augalja, Midan is Niskara, Nabaye Kaisa, Nano Navasatma. Sahuna, Kain say, Gauss, Chihuis, Aroma, Kaisa Nano Navasatma. Cham Cham Nanurop Kona have it in at Stan Amamu. Am I so? Oh, dagi tohoba ugacha kain di kumao o resettlement no hutana hap ke resettlement botsi tanap ke asida di gavana na khu yam si dagi leader of the month ke khwa tsike mi ha a ne ngasa taram amai tui gube se da kandama khu ye ne di da ko khrup sa kha se tsi khu ye ne ngaska khabe amai Ha snet sida huiga tu se hao o madare. Ida sida u tida ga hinga ga o hinga ga.
1: It's not a minka madu de
0: madu da gege di. Habet stan hob ke noras sa hu khlat hu ira dit mai o net ko tu ro der mens na hu e di badab mai habet ke sele o mai ke pna Maban ke taina ke taina mai taina ke taina mai Chi ko tain hui china ko jokoron hua chi ko jokoron mi kovanin kap kedi he ne kovanin kap tiramio si aidvendan ke kovanin kuri ugu tisu koreses ai naupa si ojine ne kapi sing hua kisa resettlement plaza ke ho kunjin husa chi orden lekse si hana hui kunjin kapa kari chi ha abe ne kovanin ne han amai kadi tagi Tain ap nga, mungi pa da ha, uga ane karop nga tka ha o amay, o iki haip tui bara mungi.
1: Si wa kun tka tka tkanyo, o ne ngasa do ye.
0: Ne di kun, am si da ke tkanyo, o a, tuan je ko kai, chin ke ne tuan a skol ka tka, chi o a tri, chi o ka, timas, tibap. He, tida ke ne parpiriron ne dugi unwain, naron ke taram skola ke made chi type. Nadira mung kwan ke, khabe da ke noh alte tsiale kaisi tui ha. Amai, khruit mai gya fa ne khabe chke om sanin uma ne bir na khu, ne khabe chke council sanin pedal, ne khabe chke diesel ni pedal, is pom sa demes de bom pa I glame ha, he, chisko pom sa kwao, china ku ke kari au gane aon, are, nan chin gya mari,
1: Tigi yang kari aku.
0: Tigi kuge selaga istiar aku ha. Luben de selaga di tiar aku. Si ngaru jemat lekse udma.
1: Ura. Sabo ding huna kari sing alman kene tunggusi. Kuat sang aku jai.
0: Ah asa sekarang ha. Awe ma anip ngap kaki ketok. Ngaku. Social security isti hui. Ngaru masih yang tigi ketok. Kabati nagi, kwa. Ha, kadi tay kwa oda kaset si muduba kundi nomorenti kuna uansi isao tay gigi. Kadi ugan ngi tay gigi. Kani kairo inghao uga tay gigi kwa na uansa. Ngasida di kaisens china ke sinibabi. Tibje gemi ha di da tinge sadu di kaisens ining aroi. Chi. Kawan apa kandor ngada kait tahu ni mi okati kunci ni dera ah ni kau ye kau baca ini kunci okabe ni ike di dera ngaroi ngadi gigi ipan oh ta ya so gigi nong ipan oasis ke ipi gigi ngairoi gomai leda of demand sa gigi mau gigi segera

0: Ayi
1: Azo ke.
0: bagi ma tiki ke ngan ay kausi oge ke ni ka was ke kaba kandor di ma tini ngan ka oka oda ngoba dai ti
1: si sago di chore ke ma dia
0: si ke di chore pinya ke unwa ba ama kari aun aha se da unha chore ba leunar vel Commercial Farmers Group se da unha chore Communal Farmers se da unha chore ba ngap ke a resettlement plan da kamai ida se ngaba kari o da ge khoi bedal ma tida ge khadi o gan an ne ngu ske si da di tida ne ngu si qesa tida ne ngu si si qesa ti khadi o ne dran ngu yo ha o da ge si da di wan uri tuan ne ko na ta kha uchi madi madi ni amai karib kha karin di si ka ne khun china skera in steel ga tuan nga kha beige san hu si chat ma man lai ka chan
1: per man de structure na chbu wa
0: pa un wa tske a
1: an ena han lai du gine kha ngai
0: ena han lai du gine kha ngai ne di tska tui khap kha ga be dal me yo china o du gine ngai kom si nga khabe ke khoba a tsamwe ke ga sa khuna tsame ma ma ga be sa sa tsika be dal main khis kha tinyo nga so nga di ke i so nga khore ba da ke unwa ada nga groups loaner wel communal farmer sa ga se to go ba we ma re i da sida ka ri ba nga nci yo
1: sa du sa
0: i da sida di om de mai i da kam khona ka i ka
1: ti
0: kam khona nga na cha ida aichaman uma sen nenje khore dara khuna amai
1: season basin
0: e torp nga chaha tumas ke bidur sai bi chaha sko setske e e ning amaske khabe daga no ba ha chi mili ro bai ta tama di ro na ka spinach ro na ka kadi ka odai ke ai ro i khau sai ai chama timai ya guru ka so nga khore ba le gwa ida sida tsina go di ba sen go e da wat ma hao o da ke go e di kaut ma ko en a ga sir ka ba ni ga be di id ma ya
1: e desem re ga nga ko en aru o drom baba di ti corridor di ti post di di ga bi dor tuan tsina a bla so un aru tsin di ngo nga
0: ha en tuan tsina wa
1: Tidasi bidurna hauti probai guchi amas tuzara indi mi.
0: Eh.
1: Maske yo khaba di trip of tai gura di di gumi an kayen wa mama ga.
0: Eh.
1: Kanzas buzin ga.
0: Ah. In ne gona wa iba sendin aroma. Amai. In queen in gona tadi queen ia ne ba ninge ngaga ninge mundi na ninge ba. Ne kam queen wa ba gaup man aroma ski tai drasidi. Sida gao dage ara si sida gao dage a ni sa ngaba ngai tiger school like town ho sa kuje ni sa o 5 runs o 10 runs tinadi ni si sa o made
1: ni sa age ho na san ami di kone ya bidos na ndo ba ji ngai ngai ye na a a tin sa ku chi ha gura smazi ba kona ran hope ai mi ti a ide ge mi ma kon gra mi ngai gra mi ya ron tunda ti dan gun di ngadi tsop ke ha chicha zi ko tsike ha na ho a na na go bora ho ntaro
0: eh
1: eh teach me ka mo khaba dia dia di easy ba tsira ho
0: ha si ngadi ngadi tina i a go i khum ka tsa klein ai khabe ngai ge evening ai di ko ho ma a ka i se go i ka i se go i a mai eh evidence ka tina tsu go i khum di evidence ka tsu no tai ge i yo ge tai i ma i chi si ge ne di di ha i ye ne ro u chi da bai chi man i i we chi na de evidence ka tina tsu ha mai ai
1: sa go ne di ne di ko ha o ha sa o khona re ni ka ba chi chance tsara mo ba zi tomdra ka ge onda na ntsa na ge no minister sna ge ge nwa bi do ja go ntoga sa ai tomdra ke zin zi ka i ru ko ire de mi ntsa e di go nu tere wa gozi tuye kavana pti kanzala kwe kanzala pre sabodrami kavana bagi ki tsa ntsa ba ba ge nwa

0: ebi ram ndigura mi ma ebjene khu mi wa thi sakodi xa xa sithi chore xa ba kuyimabi wano non ko ngawo ma iziyamzo ko gavana ba uwa sakodari ya ko thi sakodi qari onra ngichabaze
1: warat warat
0: xa ba kubga mi
1: eh warabi gavana ba ngansi iqhiske mumusa yasa nenxa ebtin Tidn glæse gasa sin nga humba. Gavana mu musa ikke an en ræbdien. Sida kapt gat ngan gavt ma græsa. Si no koin i ara satsa gona. Gan tingira mu. Huge da dao dao sin i ngan. Sida tin sa koin i at stai gai duin nga gara nga huge. Amai. I da sa gai duin sa nga hoto rasa kase i. Ida sa kai tuisa khoin khani kuan na e khusei fan ne khoin i hats khue ma mana ke ngai khup tin ngora sa iba ho khu ma ma tip ko ne khu ba ngora kha be no khu ma ma
0: ngin o
1: e ti cha girina ti no khu ma ma ti ne ngai pta khu ma ma ni ko ndi wan je ko in tina gaira Seda hu ngwap ma huye ko nga dare ida ne hu e sa kai tuisa ni se sora hu ya gase I. Aski ni di mi ibadan ngwam basa. Ida kuina sa kai tuisa sora. Refer da gale irt niskarao o ne kuen kago. I nga kuen china ngwue ma.
0: Ya.
1: Na ukuen wange ho doa ye.
0: Abge Mr King go come say tsa tsapke nna o tsena be Linaville Communal Farmers Groups di khwa ba tsi miko a tsena rai se bi ga ga tsi re ga ga e tsi e bi khona go di yao a e guru tsi ngobu ba hintsi hin tsirane ba tsana tsi ne go tsena se ka wa mna di go ntse tsi ga sa se ko endi tsore ko en o ap nga ba go ga sa ga itse re go mka do go ba ngawung uyiqhayisa ingxawu qhiza sisi ngxaqhayisa ngxoza esamnqaza ku uyiqhayidi cha awuqhiza ngencwazi ingramijoro jabathi ngiraqhawudi ngincabeni ngiraqhayidi uyawuna aromasi inzisorai kwenge tonwazi ngincaza ngxabela cha in general tira ukhane khwi ukhane xambombs ukhane xambombs ukhane xambombs tinje khona ngxarira chithi Nisit kini ngau dapat madi kami. Dugu dugu orang nuaga na. Angkit cici. Saat kini nisit ngau madi kami caca. Ots kira misorai dah giadi. Hui cikoro. Hui baik tau cikoro. Itu sekarang zaman dawa. Ots cikoro kau umdik kau nyoba. Cici. Nu cilek waktu dawa. Nu cikom buri. Amatimi. Tidak dugu kau sa. Amabes na. Nisit saat kie. Nisit kie kau na. Sa gandos tan nyoba. Cici kau na nimbi besar cang ait kai. Ovit kie saat gandos itu kai. Satsi tri.
1: Tsi khoin ratska ho al de tru ndu.
0: Aba se khoin na kengezina satsi muni dige mi bada. O tsikira min tsana mga tri. O vote of no confidence dia ho tsingia.
1: O dage ni a ro kere mi ho re ngai ho ne na sa ne ra tri tla ba a khoin di nga dage kuma ni ne di di o dage kuma ni a nga di ku ga tsiyo. Eh councilor tsi khoin na. Ka ngwe ba ikaurana. Tinga o da yobmani sada kum sigu aga bmani mi khabe da geta ni sa a kame da ke ngapa chi type type chi khaba da gira ngaski ni tai ho ta da ke ngadini mi kombo sa ama ga ichi da gini a a de ni da gini nga kon maride di chi tinga ro ba kre
0: mi e ga zik no ibe za ti ba gozo ngan ke e ga ra sora chichi khuna chi sora ke sa kharan armai senge xa kuyona inkhona ni khano se dibancinga unqake that one the coach ichichira ngqimi it's that as it ngathi ebisa xhomza siko thixathiko ngicaske kwa eba unga isa tikona that is elvune build a private phone ngene ba kansa phone map dren ram khabe chigoro to khuba khu nga buildre tikoro mi
1: eh
0: don't abi so arado ba ngaba ebe mare ni chizinqabe na qere ondi sagup chi tari aw na di sagup sathi ndihure minxa sika uqhabakaza futhi inqwa sika abasurisi inqwa mabahucwi xhamide xaha saqomzika cuya saqhezi ndecuya ungamthanda de abe manxini bugavari buthina gqoka bekhipnqa thina nedi ukha ongxang uthi ndihuha thina nedi thina ne kabana buthina qwazane ungatha rhabe dani xa manxini bugathina bakhoni xangu oka rhabe dani ebe xa igcwi an nqanisithina rusina ngxangu oka qere amena madisa rhuweni tan rhuweni ngxangwa rhuwe rhuwe ngathi ncabarhu xana wacithe miba nedii nedi idi xanuprocedure ndasawe xanuprocedure njini sawe kaiziyandixhabazaza ondingincinxabi khona xanuprocedure ndasawe khona ranxaxa thingi khona rasincinxabi xanuba sinqinqongunqowu ferkir aza so khwenda xanusedinxabi khona wire miye ha khona ndingakhona ncinxabi ndingekhona ngqothawu xhabuza khotha ndirenxe of xawutha ndirenxe ngqothawu cinzithe qumaze ipawura nqo rhabe ncithe sirasiaxaxaungithitha zi-explota
1: siyixhaxhaga iskediha amay qumasiba ma ingqo ndiske xhaxhaga yisaha xa rhwen aroma yincisi ngqona ndisi akaxa kuzina ndikhwenanqothi gostuzarahi thi xa ndiwoko elo phinki rhusinqaha xa ndiyigayike iske ha ama elo sigayike iske ha thithi ke ha-a ndisiyigayit mayirhayini into qhuba igaye xa
0: ndingxaiuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa khona ngize yakigavana bureau nesicoye because khona sicambe ke nangaba xa yinxekwe
1: ha
0: eh ngaba si ukuthi honor khona sicoye yinxekwe khabe ke dikawe ma tayi dine ha amari yini ari ame kaba di map kaba di hati umdra ngalis na hati sida di gavana ep di da khabe ngaba ka ko tere ngaba de bahu komse uyi go gabe khona di ba inga ba go tsontsa mere as me dag adlena ro zimbenzi as me dag adle tai blaze di ka ho ye ne dijes ke di chamiu de di draft ri ba gra me che di ga gra bedale sa skoli di e dijes ke skoli ga che doza e di gra bedale ka ho ye de ho e ko e di bai ka ho dijes ke di sera ngan tsu mna ke ga ngas mere ko se mister nguche ka ga chi tsansi bora ga ba uyizen sensitive gabe ngincabethi xa ngiuyizen
1: thini
0: kezeko izaze ngqwa sora inqwa ma kwe xa ngicayi inqwa ma gabe go tana mso thi guys thina xuyizen razedi kani muse di xa nqa thi go inqwa inqwa gathi gaza ze mi kera khona da nwa ama ngada xuze xoye qadi ha ngu qadi ke kwe gahayi mari
1: ha
0: kan dan sida mire ka kuje
1: okay
0: thi bidor club ka wa tana go ngabara Mazur mazur qanna gurun
1: qapta ngung khabe qaning hukke
0: dana
1: qaring hukke tipke mudu ba qiba ngung
0: ne ne ne guna de gram mitazur guna
1: ne sigi kumo a midmaster gyo sigi kumo midmaster gyo
0: enna ga huwa cha di ngaba midori ba sigi ke midmaster guna ra
1: ah sigi ke am sigi gra ngi ah
0: wa kon ge khabe tsi midmaster na de inda ke last ke sigi snap ke ngiba gram ya de Odana gura ngumuleke ha sikithi ba yinqa is not midmasters strictly midmaster digremika ukuyizo
1: edanqa kamza hubuka ngwa nechabisa ihosa bana aroku kumakike sikithi na midmaster
0: high quality
1: ngababka qona kanqa bidorsa hubni qona ka us testing ade amay dot nqa kamza idiskose midmasters tuse gigile aranos eh aranos kohas
0: midmaster
1: kore midmaster
0: kan ganzi na mithi qalo zalo tina qayi qayi ba qhore bara che cha se qabdi cimire

es que pensamos cuabas en bisistisa. Un irgo simbra testi tuni juana sao pedual nababi kanda koma ihese. Karin harugugu nasa se oda wuf ni dimian kansa gugu din harugu aunke anari tabusan kuaba di dimian namobi revenue agencies namras khara di kaga iba ego kumaha. Anke ngadi ngain kan sinsa ngadi ngu singaturu ministeri Elijah Ngurarit kan kaitams na nisigam sadar takku hais tabaguru kumaha. Dr. Ngurare, Marine Hogu Minister Erika Shaputas, C. Namras, Commissare, Sem Shibutepka, Nusapke, Nadin, Kagunsau, Hai, Enrakuakua, Kudin, Aroma. Main Hai, Nia Kuruti, and Nongke, and Namras, the Mainsan, Ending Kainham, Sendira, Mutaruka, Sikadi, Akabi, Akantown, Situi, Marinakan, Kaisaiha. Shibutep Yogomi, Maiba. Kang ta si season kudangan hindi kaisen din ra ko ba ng kaisa obeha tabi kaka usti kumi marin na skesa wude sa kontaro in kadi ta sa si ba ngayon ta sa kundra umamba kaisa Dr. Ngurare kyo kumi ngayon sa tuwing nasa di tuwi kaisa si ngayon sa rakuwa na kutaw na in ngayon ta di niya Agribank of Namibia si Development Bank of Namibia si kadi ngamibib

bandina taba koni he gaga si kai kri aun si gaga si chongwa si si karin ku kin kan ke ngadi I ai ba toi sa tories sa ngona si koro ngona sa ku koro toi sa disco si mira nyoi ki si sa ki kan ba a tories si gaga si ke kai tu ngaga si chin hao si tang kap ingra kamai sa serang kong ba sen he tau kau di hao si kai kri ngadi kau ta ha se a ke kadi kai kai kan kana ka akuri kama si kui ta sa Kwasa, Trotting, and Uki Masibu, Nagahura, Tai Kaiba, near Yalminos, Kemi Trotting, and Uki Masibu, near Tam, what is it, Tam, this morning, Tam, this Hunta, Tari Kurikam of Makiata, Taka, Kaskinin, one, Amsugo Trida, Grand Kitana, Sarajwana, we have Mr. Karigamtua, Kesa is, Kesa Masaya, Kampas and Ta, Pine Grace.

0: singare qhese isikhalo kadike umugqa kathi yaningxairo ba deke
1: thank you bye bye
0: ya ngqabke xa uba nethe kamqishi ngqaro makhe isame sike qa inqwezi
2: qa inqwezi omedis
0: dasey dasey
2: ye kayise kokhetha ra ngqwa ke omedis
0: tako asichuza ngire
2: ai xa umani ke qa umuntu wahaye legacy da nxa atha kungawi nxa konzerta mr tien kamikhajekire nxa konzerta kire nxa nxa ibala nxa nyiwausi
0: dasey dasey dike ninqumskeya
2: ngenxa ikakuwani nathe xa umzere vote ma omedis ithe kwetha ye legacy ra ngqwane kula ikhun rha
0: Qonqa qavida ke dathi xa icase nasicinya le diqa
2: Ama se diramiki ome ama bane ba mon ngwa go
0: Kei gan gan ome ti qeng aba dungare
2: Thank you
0: Ngabke xa uba qa do khoi ngai da dat ma ti khoi da dang ai qaut ma orong qavidi ai wa dra orong qavidi qam se tikuda ke dami ke sa meske qeng qwes
3: Qeng qwes ma dra mi ya pa
0: Nengwa nengwa uri ke sa do tudo komre nga qabi
3: Ha a mu da gra ka ma ti uri ba qose ba uri ke se ke ti ya ma ba ke ni ma Braga mas insan ar. Braga mas ngolan khobe nga sike sike ha ama. Le diso yo teng ngobe se yo yo wa
0: Yes yes kwaza maret. In ngapke ngabe manqani ba. In miko re kwaza the.
3: Ha wa chike go tike o tlo kwa ngona kwa ngwa go kwa kwa ngwa da ikwe kwa. Braga mas kwa ne salome ding ngo. Me kwa de kwa ngeng ne sike. Au a yepen ngau be ha ke tine yo Joseph Tamase ha ke tine. Ba ke ke go bua manqa ba tine olote. Sa ke yo a ama go ke sofika ba man herpe sofika ke jeng ba ke khumna ba go nne wa man
0: dase dini kung se ngabe mang amite
3: ya
0: again haure kwa sa maret
3: ha ja no ke ntla ga no
0: dangi
3: okay
0: ya ka o ngab ke tsa u bana tse ka nqwe ngaro ma kho ing e da dak ngqit ma ora ngabidi ko rada gera ora ngabidi ngon ko ke ne tse ka nqwe ngaro ma khaba qaga ke sa meske ka nqwe
4: yes ka nqwe mi gore
0: ne da nqwa kwa sa te
4: Comije.
0: Dangi.
4: Wauro je gojera, donga, kwanda bis nuka.
0: Ay, doho bang ubadre di koi goe.
4: Obudi jama, doho je go kol karare, tinga di tang karare.
0: Dangi dagera doho wa tikwa karagera tikang abaduware.
4: Tang life.
0: Ya kao donga gomie kama adebe ni di koro titinga bahu kaba wakirore.

0: Ya ngap ke kauba ngaro nete kam us ngaro makanari se island de tirami so ngam manga last ke ngadi kure ngi ngauba se ne ngadi ke kauba ra musen se nete kam us ngaro makisa mes ke kengoes.
1: Yebo koko yebo koko majira mi aoba.
0: Nira ke kauba sa chichu mamire.
1: Aye, omens, ada bide bani si babi. Na ada kolo na umi lego, ayin le me last step sa da kolo na ugewe ame.
0: Dase, dini kunse kwa za richo.
1: O tayo na tayo omens, madira mi kwa za.
0: Nete kam kuyara ke kose nwa kwa hodo, kanat mara ke ang huk nara ke kwa hang, orong habi di cheske.
1: A, diati, ngadeng aria watu, ayin le aria watu, nos iib na ama. Ting lukta nuku kapeta ke manecho msini keske.
0: Dase, ayin di kure kwa za richo, ting orong habi di nga kai kwa sendre. Kese iskaut kwa koki mutmi ngay ba de kuge.
1: Okay,
0: I'm going to stick to the other
1: one. Okay, Shabella. I'm
0: going to go to the other side of the house. I'm going to go to the other side of the house. I'm going to go to the other side of the house. I'm going to go to the other side of the house.

0: Ya ngabgeqe kuba qhawo qhwaza Joel Tuzeb khayika sengo qhwaza kuke Edmund De Caprio ingqabatha keso ngabgeqe qhwaza Braving ngithina kwaqhaka qhwaza Rodney Saibe inke ngicula ithinye kwaqhaka thidakira anqane theka ngqaro manqoro ngqabithi ngqaka isameske qhe inqwezi Yes qhe inqwezi ma ayithu madumire
1: Ore khada ke gomizure
0: Nedagiya
1: Dadu dale ngora ayamseke ngwa edizen Edvar qharo ephethe dukira ngqayi wakaide awedis
0: Ai doho wa dika ai dikumure ada anwa snere musa da gire di khunga
1: Ama bes na ha da ge ya ngau da ge ya
0: Ai gan gan sip kai nqaba du ngare
1: Prices du
0: Ya ngap ke tuba ke sa meske kai ngwes
2: Ayo micho
0: Eh ha tu ba ge kom gore nqaba nqani nqau sna
2: Ah me babke na ngami mus na ba ya ha du
0: Da se kwa sa te
2: Ora na senta na bakacho na hudi kata ida bora movie o guris.
0: Eh, chanka ba kota kira nete kami uis karoma.
2: Ama se ta waude manga. Tolaming to adika ne koe kre haing hai di kagre ne ang huka ta uba na na uba.
0: Ah, na ba kota kira ngwaga.
2: O ngang huka si ke kre kre haing hai di kagre na ama na bolsai. Neng aris na kai uske abga na di ko da ba di jen ai te di ke horo horo yang cha
0: amase amase
2: to as na kai uga i uti ke neng mo a di ka bi man si ke uti ke kre ka u man si nga bol ka kre na di ka u as na kre ni man
0: as a belief to ho ba ap ke kai ap ke ang ap sa kre ngwa
2: lang ai di ko di jen ap da nga uti abga
0: ake ngha ore ko sa te
2: ti di ra mi te au ma ni sa ne ba to
0: Kami nus nabahukan, kami nus kerana kaya tahu. Kaya kan kan, saya ingin cerita
2: yang apa dengar
0: itu. Ya, ngap kek tobat nao do. Kisa meskip, kaya ngoes?
1: Kaya ngoes, awa disen.
0: Tanggi, tanggi dia usi mire.
1: Kaya ngia midure, awa disen, toko ba.
0: Ha, huwa da kom di day.
1: Kaya wada, kaya wada, taro di kawade, kaya wada, na arob kawada.
0: Nete kam, uingan kimut arob konan ingai roh.
1: Ah, ngairo dagini, ah, ras dagini ngairo.
0: Kay gan gan sti khai kase na sti ngare.
1: Ah, kay khai za huske.
0: Dangi dangi du.
1: Dangi kaingwes.
0: Ngap ke toba ngaro ne tsakam u karoma ke isa meske. Kaingwes.
3: Kaingwes.
0: Midure midure.

Ada nidis na maa kororo kaba.

0: Nga ke ke sike nga qaqaqa ngonisi koro qobuke ke yasi nga twati ke twati ke ngqabi ke sike ke ngqahunqa ngqangqona phi basina nga ngqabi ke ke qabi mathi sike ke ngqahunqa we are the castello we are the castello sike ke ngqahunqa ke ke ngade ke ngqaqwasa ke ngquse qaqa ko swa qna sina sako kasina ke ngqhawa I ufala ke mang oro ngqaba ra ngqolsa ke sabes ke qengwes
1: qengwes
0: ke sabes ke midure
1: Ay ke a Castelo nan o Castelo na ay ka isedi ke do kwetara o a uwe do ntani do mapa khudura ho ntopa
0: Ha khunge sadun garo madara saungu khunge
1: Ay to o da ke goro ntanke re sida disco league kwa ne ya u ya sa ska se tiba khapira se sta khurira tiba ke goro o wana oro ambe ka isira ke dora kan kan
0: Dangi dangi chikwa qara ke radu
1: Dangi
0: Ay ngaba ngware Kaisa meske qengqwes?
2: Ha qengqwes, uwe disk, kusore jabre.
0: Ah neda kya duwe chuma dumire.
2: Sore gara ke go.
0: Dangi dangi dangi.
2: Ha bravo sobab ke go waude.
0: Ah eto go ba.
2: Ah utam pep ke dira me bravo 96 97 la gurina.
0: Anga bibke Michael Tuse ya kan Yanans Tuse aku gap ngai ba.
2: Ya ya ya ung Michael aku nga utai fa aku nga kora mine o davisa ro go fish aku chi.
0: Oho oho in ha ah resting I've got get anwa
2: Ya olden dolwei naku
0: Das ei Brandfels ke Brandfeling nabi
2: Ya ya koko kola bage ke fine lani ke resting like ke
0: Kwa sa kwa mu ngai kum ke yo
2: Ya ya ngaba ko ke kwa ga tsike se nguse ke kum ngaba bravo sa go se itina
0: Ama se nqanqa kwa ke nqaroma ke ikan ga tsike nqa ba ngwa re kwa sa tse
2: Okay sa go ndo
0: I ngati tshumini nqanqa Maba khudrang kwa ga di rutana timire u sa qaire mire e kom van var timire maba khuda ke rang kwa di ngaba qain qaire ke sa mes ke qain qwes
3: qain qwes
0: dasai dasai
3: pore tsa skoli da gere pore tsa skoli da gere ka no uri bu ngai da go ye go ide a ni ho ga ide a we di se le kuri ti ko ande kon se ra na nguru ba den kai kasi da kira ge ngang a bigre kon se sa pore tsa ka mes skoli gere guru kira ge ge ngang a e ba go qain ho
0: Kungwa ranqwa. Asebuli kuba dedika. Ngikuzwa ukuthi
3: kuzina sondeka dozhedere
0: saho. Ase dangi dipna tikwe ngaba ngware.
3: Eh kaingwes.
0: Ngabke kuba qhawo ke same skike kaingwes.
4: Kaingwes mitra wedisen.
0: Neda giya dipna ichwa mire.
4: Kaingya.
0: Dasei dasei.
4: Ah mubasa skira ngkhawa korega tsa rumba sentu skira ngwa. Ai. Kai septin bu senguse angesha ku ngikide. Angisha
0: dake kon ai oa. Ito ba, arop tuma nai.
4: Aroba ai ai ai ngai sti ko dako a khuya dake ora ka se komuna ai nga konse sa zikiri kabu ka usa.
0: Kaisa is kaut ngai tsagare da do ba ngang rore.
4: A o ke keng go se dongwe re ka ba ke ni.
0: Dangi dangi dangi.
4: Bye.
0: Nesi ora ka khona. Kunga disi ya ka ncaqa unikira maqo. Kaisa is kaut ngai tsagare tsikao. Ngai roba dire konse ram sa madigire kunza. Gabe tata ka go seng gwa.

0: years dopip helmuti tirop madaba bna khona re ke kaiseng o isa tse komuna na ai tsira ke ti ka pamse ba ho kaiseng o isa tse e ha go du kira di go kenga di tuto go nware ne se kai ka ya tswa its ka dingo concert and andwati on ke nga tsona khlat ka di go ntsu tsike kaiseng o isa nga isa o tsira ke ra o ke se tra ke tsuru se a rusen tira miske ana mari tro jacobsa ai nga msimisa si
1: Hey, can guns? How's your name? Richie, can you come and watch
0: it?
1: Can guns too?
0: Can you try? Can you start to watch
1: it? Start on, mama. I think when I talk about Uzi and Amari, in other can guns, Timire, in Hong Arts Kera. I think you're going to end any ho, I won't get a quintin out in and come say, in na umdinga, quinga ao, who quina. Apka edison, who ida a. Ame dika wida ngkuna dara aba igida ngkuna ang unasen hana ini kuna kawi kwen hani dira nao nebke ngaiba ngwa taba ang unwa au ngapsa ngwa iti au tengsa ngwa iti au zirna oge kwen kung wage kuna ngwa au repsa kwen ngkaw tuka ngay resten muranda batika ngkaw yersli ngaiba ting hogu ngukat nete daga ngkaw ngay sarutina self de dire ngwa kaw tuka ngwa kamroga kukunga kukunga kukunga satahu kaysa meskip kengwes
2: Kain mo is. Pero mi ture.
1: Ni dagi adu. Ay chuma dumire kong esa.
2: Eh to kam kung ano da gira kui senta to doni di tigre.
1: Nas kemi dera sa. Adamar akta o dagao ang mi di ka.
2: Kuri sa sepe. Bisa sa gira sa mi ay ba dili sa kung ay gide.
1: Ay to uba dere di ko uba de dure.
2: Kabi kita isang habasan ay wajit na.
1: Amase. An ga da gira ti kai kan gan si da ke dohni mi gonza
2: mi ras ke marinda sa
1: kai kan gan si da mi rozi marinda
2: thank you bye bye
1: ngo ke ra hunge kai sames ke kai ngoes kai sames ke kai ngoes
3: kai mo ta re disen
1: kai ngoes ti ausi
3: oh kai mo sai disa ke ran tuwa kai disu ko tara mu sen ai kai lo ara no sa ri ga ti ai ga ite
1: Uba dere deu sin uba dere.
3: Abu wana uka jira a mana damro unara de.
1: Ai dok ti kumure ti da kau ka kring kring sara diga. Kai gan gan sik teng naba unare.
3: Kai mosa unga to.
1: Ya se dan an kare kau don nete kam uin aroma kai sames ke kai ngwes.
4: Kai ngwes awe dis.
1: Ne da gya du kwa samire.
4: Ha ke awe dis. Oh kai suko ko bangusra you know maria prosi to ade tran kai ne ko ko tsase tsa go rus amsi yes like that. Awe men op tinirang ngwa bang tsam tsa go.
1: Ya okay ngwa dire awe men.
4: Ah yes like that maria pros na ko tsar ko tsake ke kana ne record sana ke ke ngwa ngwa ping ba.
1: Ah do ba tini ko.
4: Dan ke do ha go ke kai ngwa sa ngore awe dis.
1: Angi da gara tik kai ngwa ba dungare.
4: Bye bye.
1: In kai tsa nan ye dikona in ga dan khawang o ske ke sa mes ke kai ngwes.
5: Hello, Mr. Metis.
1: What are you doing? What are
5: you doing?
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the
5: house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. Okay, thank you, champion.
1: Dangi.
5: Ah.
1: Ya ngapke kauba, ije ibe nero sina, uba dere.

0: tshwatshware di nga tshwatshware tshwatshware
1: ora ka tsena ke tla tsena ka isa rangwa
0: amase amase
1: ka tora am koli kainku kainku kainku ngaba da grand puru kre saturday tsa gam

0: judgment come to my heart. I say no. I say yes. He's a good at me. I guess I see. Ah, great five. I'm not saying I use a good degree. Me a rope. So I say.
1: Ada kan nga simileti ha hun go moti ka inga ba khore ba dure.
0: Clementine nga house ske dikro mi ange ka ikla sa khu.
1: I kan nga sa Clementine tsi ka inga mama.
0: Thank you, thank you.
1: He, u nga nge khona. I nga nda amro dike. I ka nga amro dike ana. I nan eto de de fan kaib school han ge khwaira ka ipnga. I wan u sne gira mi. Eto maine. Wa ta gira ti gira mi tani go bes as nga usi morin trayers ke in ti kwa sa Stephen trayeri hu ta dire skuske go ma ke sa meske tengo es
0: arrasa.

0: kungcwa, thank you awethu sicenqwezi.
1: Kayi kan ngasicenqabe ngware.
0: Okay.
1: Hey. Ngayiran ke dikhona ke izame sike qenqwezi. Kayizame sike? Kayizame sike qenqwezi. Mingore, mingore.
2: Abumkhore.
1: Khore diqap khore.
3: Yang ngap ke tobat ngau de gida ibe ne ba chak taro chi ngaba khu khaba wa chiro re.

0: Ya sela ke ngqadira nqanqase ethi awutorile ngcomuza ayithina la nqanqathi mise yaheri ngikuthina la nqanqabre nqaske xa chabila ke ngasina qwasa Siegfried Fleete nqanesiqhasi ngathi mise yaheri awutorile ngcomuza anqada ke rakho ngikuthina qwasa Rudolf Basoni ngithina ke hello dinami ay omes Cornelius Kores heba dipki khaba ngachabila qhagase yefra u Rutherford Roofs xiba dikira mie qwasa Marcelin ngqabase ske ama sengqwara aqhautska adikira mie nqaske ngachabila amase ndi tato go ba mire ka ndo gabe ata qare ndi basna ke isa meske ka ingwes
1: ka ingwes
0: khore khore di qa khore khore
1: ke
0: gan gan sa si ko etma
1: Ataida,
0: omenguya, kaisaro maske, masta. Ataida, omenguya, kaisaro maske. Digro miske do. Ataka igan ngasimire kwaza. Ngapke kaba, dike kaya. Maske sasa da di ngamiti. Haki am dike. Urekwe, sa akwike. Urekwe. Ngaro aditsinye kaya. Kaisa meske, kaya ngoes.

0: promise ke o se emisane batla go amsa go
1: ai toho ba tangi tika tika nqa ba ngware du yi tini kung sei tini kung ke sa meske kain kois
2: ne
1: da kia tika ai chuma dumire ne
2: ja ngairo kwari gra
1: ada khoe mama ada khoe
2: kwari tan tuan go che tamu sat na uiha kwari tan tuan go che tamu sat na uiha tamu sat na uiha
1: Kei gan gan stick peng lava tu ngare kuranga bas na.
2: Bye
1: bye. Eh di konai. Edo ha ge nai am di mu tin ngai kiri konge. I gaze rang ngai konge. Kei zame kain goes.
2: Kain goes.
1: Awe dis
2: in kaba.
1: Dasi kaba kuare.
2: Turo ga kaba rang ngai. Ah ah. Eh ko di rute.

0: tagi wuro min to kanyol.
1: Kai gan ngasik teng mo sa dungare.
0: Kanyol bye.
1: Ey, ngap ke tuba kao do. Kai sa meske kanyol.
0: Kanyol sike emulit de gren my arms rang like go.
1: Kore dip na kore.
0: Ti mama ske marus nang ting tira akaste castelo e.
1: Ama se tini kunsei.
0: Yeah, thank you kanyol.
1: Hey, ngap ke tuba ham dige. Kai sa meske kanyol.
2: Kanyol champion.
1: Midure midure.
2: Kanyol midure.
1: Neang uripke, neang uripke.
2: Ne da gira dong mai, ruka oki kasu se gira mai am rode.
1: Kore ausi, kore ausi.
2: Ti ma ti ti ba, kaisi.

0: Gay, gay. Ba dutsin o se tswi da ha. Ne di di weep, di weep, di weep ah. Kay se tu. Kay se tu ke. Di tu ke do, do o ru da ke ke ka kai ko tsa.
1: Eh, kan nga se tamire ga be ha ingia no.
0: Hi, kia di se ke grenga. Aku ka si ke from freeze, ke from Maruses, ke from Adelaide. Nga di da ke se ka kwa kwa se ke ha ido. Ka ya ha ku tinge ke tsa ho se ha ku tinge ke ha ido.
1: Eh, ada kan nga se mire ye, ti kenga ba tore ba dure du.
0: Thank you, thank
1: ya ne ke nga ba qa do in outer leng tomo sa ke mane nga bi digre mio tarta ni nga ba kwa sa Siegfried Fleet ba nga digre qhoeta in ne di ka kuma tomro ka nga ngo in sa sa ta di nga mi di qhova amama qaiske sa sa ta di nga mi di qhova amama qaiske sa sa ita qoma nqi ya qe nga ro maske nga di ane ye nge ne nga ke kuma in outer leng tomo sa ke kuma kwa sa Siegfried Fleet ba nga digre qhoeta ba digra mie in yena sto ko bina gre qhoeta ke ma gaitrel avase in charangosti khaku ke gre qhoeta dip ke kwa sa bara mine ap ke ge in ngam digre nga in ap ke nga khun nga digre ba digra mie atabi ada qare ke sa meske ngo es Kaisa meske kaingo es?
2: Kaingo es my name.
1: Dase, taniko bes nga kodure.
2: Kaya me kaita, kudu tata kla.
1: Dase, ada ngure, taniko bes nga sahu?
2: No, ame te ngai, kas ni ipang oa pakutra ngo.
1: Ta a, usi morin ta a.
2: Kukita ta mas ngai di kutu.
1: Eh, aunda kia, eh, say des traba hu kam tabaka sa husna lagin aunga ne sisa.
2: Ota ganik ma mut ngai.
1: Ase blif.
2: I don't need to teach her.
1: Khoire du.
2: Why da gira khabe da gira kom kau ba ko san tat ma kaza mai. 70 mawe. 70 mawe. 70 mawe. 70 mawe. Kain goes.
1: Tik kain laba ngware.
2: Thank you, bye.
1: Ya ngap ke toba ka rone tsekam o aroma ngadi da ke saduka ngawa tsida ke ngadi nkhoi gabe ada nero itina nokh ma tire

0: Angelisa Torres, already staying with.
1: Kei gan gan sik peng mo sa ngare.
0: Peng mo su.
1: Ii, kobe ku, ii, matik reflek reflek ha, kobe ku bakabe, nero ichi nan kabak naro re tando.

notre vie.